0: pagbabagong buhay. Kilala nyo si Kirit? Apat na beses na itong nahuli. Lima pala, lima. Grabe, nakakalabas pa rin. Believe talaga ako. Pwera pa yung mga kasi yon mga nahuli siya, sabihin limang beses na, di ba? Pwera pa yung mga papaano na lang yung mga talagang matagumpay. Napagtagumpayan niyang kunan ng mga kung ano man. Kapag nakawa niya, di ba? Hindi pa kasama sa record yun. Pero siya maswerte. Nakalabas na naman si Kirit. Balikan din natin mamaya yan. Commercial muna tayo. Saglit lang po ito.
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Samson Gold Coffee Mix.
9: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samson Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Samson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Samson Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Samson Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Samson Plus Coffee Mix. Ang Samson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Samson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Samson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: X.
23: XFM.
24: FM.
23: Sister Pain.
24: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
23: Pili sa mga butika.
25: Santon Gold. Coffee Mix.
26: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Pabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Gold.
27: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Plus, Softgel Capsule.
29: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
23: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Gold Live Testimony.
32: Christine po, before po
0: kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
18: XFM.
7: Mga katropa, excited!

0: yung Santon Plus Coffee Mix, yung Premium D3 Coffee Mix. O ito na lang yung tea, yung Santon Gold Herbal Tea. Kahilig nyo yung mga ganitong mga produkto, tea or yung coffee ng Santon, iyan mabibili ho yan, yung mga binanggit ko. Taga-Puerto ho kayo dito, Palawan Drugstore. Baka malapit ho kayo sa mga babanggitin kong pharmacy, pwede nyo pong mabili yan. Oh. Palawan Drugstore. Meron yan doon. Pharmalife. Meron din yan. Best Life Pharmacy, Milkshake Pharmacy, Western Pharmacy, Nereka Drugstore, St. Teresa Drugstore, Nature's Medic, Bradley Pharmacy, Nurse Care Pharmacy, James Drugstore, Sky Drugstore, Endesa Andre Pharmacy, Pharmastapa, La Medica Pharmacy, Medzone Pharmacy, Pure Meds Pharmacy, PharmaMed Drugstore. Binanggit ko na yan. Meron yan. May mga produkto ho yan. Binanggit ko rin. Kahit ngayong sabon, yung sabon na gamit ko, ay sos, maniwala ho kayo. Ang ganda ho sa katawan, ganda ho sa muka. Santon Plus Herbal Soap. Ito wala to, hindi to naka-makeup. Diretsusa lang ito. Yan, yung mga pharmastop na binanggit ko. Drugstore. Kayo kayong mga tanong dyan para makabili, ha? Mosa! Mosa! Pahinga ko pangalan, Bon? Iniinika, pahinga ko. Mosa! Puntahan natin yung pong may video rin dyan, Bon, eh. Mosa! Mosa! Munisipyo ng Bayan ng Rizal. Mosa! Mosa! Si Kapitan Julhan Abdurajik. Makakausap natin tungkol ho doon sa mga estudyante na sinaniban. Kapitan, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Gerald.
0: Okay, totoo po yun, Kap. May mga estudyante po na sinaniban dyan po sa isang eskwelahan at isang gym dyan po sa Bayan ng Rizal?
1: Opo, dito po sa Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan.
0: Okay, Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan. Ilang estudyante po yung sinaniban?
1: Batay po sa information na binigay sa akin, 13 piraso daw, hindi pa baba sa 10. Ganun po ang sinabi sa akin. Nagtanong-tanong po ako sa kasamahan kong kagawad na nakasaksi doon.
0: 13 na mga estudyante?
1: Apo.
0: Oo. Paano natin nasabi na sinaniban ito? Ano po yung nakita ninyo, Kapitan, doon sa mga bata na ito, sa mga estudyante?
1: Una-una, sir, ay ganito po. Kaya nasabi ko, 13, yun muna po ang sabihin ko. Yung siyam po doon mismo sa school campus po nila sa Kanipaan National High School.
0: Okay.
1: At yung iba po doon po sa barangay gym, yung iba po doon sa health center namin.
0: Oo.
1: At yung iba po doon po sa loob ng barangay hall na sinulungan po, ginumutan para maging maayos.
0: Okay. Isang araw lang ito nangyari, no?
1: Opo. Parang sa 9:30, bandang 9:30 po hanggang 11:30 po nangyari yun noong araw ng Biyernes.
0: Sige. Ano po bang itsura nila? Ano po yung naging reaksyon ng katawan nila nung sila po ay sinaniban?
1: Bate po sa information na narinig ko sa guro na doon sa school nila, may natutumba po sa upuan nila. Meron din po na nakaramdam na sinuntok daw. At meron din po yung nagsisigawan at nag-iiyakan yung mga estudyante. Karamihan po ito ay mga babae, dalawa lang po ang lalaki. Oh,
0: parang hindi nila makontrol yung reaction sa kanilang katawan, yung tipong umiiyak, wala namang dahilan. Yung tipong sumisigaw, wala namang dahilan. Ganon?
1: Ganun po. Yung iba po nagpupumiglas sa isang bata po yung sinaniban, mga limang estudyante po na nagpipigil sa kanila para po ito ay hindi po magpumiglas ng gusto.
0: Oh, malakas pala no, limang estudyante para sa isang sinaniban, hindi pa kaya.
1: Bago po mapigilan.
0: Oh, bago pa
1: mapit. Kalima po, mapipigilan na rin po. Oh, nakita ako mismo. Doon din ako, nagpunta rin ako sa nangyari po doon sa Barangay Hall at sa Health Center at sa Barangay Gym. Pinuntahan ko rin po, tinignan ko rin yung mga estudyante na sinaniban po.
0: Oo. Kung isang estudyante lang ang sinaniban, tapos mayroong dalawa na estudyante ang aalalay o pipigilan, hindi kaya?
1: Hindi po. Nakita ko po doon, mga yan po mababa. Tatlo, apat pa magpigil. Yung iba, lima pa po ang nagpigil sa kanila.
0: Okay. Yung boses nung ano, nung yung boses ng sinaniban, nung, ano ba, boses lalaki, boses malaking tao, mga ganon?
1: Sa panglinig ko po ay boses pa rin nila, kaya lang nagsigaw talaga, malakas ang sigaw, ang iyak. Talagang nagapuniglas po.
0: Sige. Meron na bang ano, meron na bang sumuri sa kanila na doktor para makapagpaliwanag o naipaliwanag na ba pagkatapos na nangyari, yung mga eksperto ba na doktor?
1: Kung doktor po, wala, kasi ang paniniwala nila dito ay sinaniban. Yung mga albularyo po, yan po ang kinuha nila na manggamot. At yung araw na yon, mga albularyo na Muslim po at albularyo na Christian, yan po ang nanggamot para po naging normal ulit ang sitwasyon ng mga estudyante na yon.
0: Sabi mo nga sa akin nung kahapon nag-uusap tayo, hindi ito yung unang pagkakataon na mayroong sinaniban dyan sa Barangay Kanipaan.
1: Tama po, tama po. Doon po mismo sa Kanipaan National High School, doon po nangyari na yung pagsasanib niyan sa mga estudyante.
0: Ano kaya meron doon sa eskwelahan na yon? Bakit sabi mo nga nung nakaraan taon lang mayroong sinaniban, ngayon may sinaniban naman. Ano kayang meron doon? Meron bang malaking puno na naputol o nagambala? Ano kayang dahilan?
1: Kahapon po na kausap ko ang isang imam, si Imam Santing, yung may kasama siya mga gamot. Nandoon daw yung puno ng baliti na pinaniniwalaan nila na meron nakatira masamang espiritu. Kaya yun daw ang dahilan na nagambala po sila, kaya

0: paniniwala nila.
1: Oo. Ano naman tayo, open-minded naman tayo kasi nung unang panahon talaga pag sinabi mong baliti, tirahan daw yan eh, na mga parang katatawanan lang kung iisipin siguro sa mga nakikinig. Pero nung unang panahon, di ba, yun man ang sabi nila, mga kapre, mga taguan ng mga aswang, yung sabing baliti. So, dyan sa inyo, yun ang paniniwala. Merong masamang spirito na nasa baliti.
0: Apo. At saka may plano na rin, parang nag-usap kahapon, may plano na, ngayong araw yata.
1: Anong
0: gagamutan nila at saka bukas, sa kapwa kong Muslim yun din.
1: Oo.
0: Gagamutan nila para ito ay hindi na maulit.
1: Anong, yung puno, gagamutin nila? Gagamutan?
0: Parang magkaroon sila ng alay po, alay, dadasalan, tapos
1: alay?
0: Magkaroon ng alay sa
1: apo. Teka, anong ialay nila dyan? Tao o hayop po? Anong klaseng alay? Pagkain?
0: Pagkaalam ko po, kambing yata, kambing or manok, mga ganun po.
1: Ayun, parang sagda ba tawag doon, sagda? Iba rin.
0: Parang ganun siguro po. Yan po ang narinig ko kahapon kasi pumunta rin sa bahay dito si Imam para makipag-usap po ano ang maitulong. Sabi ko ako naman nandito, handa naman sumuporta ko ano mga kailangan sa mga konting gastusin.
1: Oo.
0: Yung kaya-kaya lang po natin.
1: Parang nakakita na ako ng ganun eh, yung sagda tawag nila doon, parang aalay sila doon, yung puti na kambing o kaya puti na manok, dadasalan nila, rerituala nila.
0: Po. Tama po sir, tama po sir.
1: Oo, bago papaduguan nila, ganun?
0: Opo sir, tama po yung sinabi nyo, sakto po yun.
1: Ayun, opo, nakakita ko nun. Ang may gawa nun, opo, may nakita ko nun na may gawa ng ganun eh. Mga ano naman po yun, Muslim din po yun, may kakilala ko rin dito rin po sa puerto. Ngayon, yung puno ng baliti na po yun, mga ilang taon na kaya yun?
0: Matagal na po yun. Sabi rin na nagambala kasi doon po ginawa yung tulay.
1: Oo.
0: Tulay ng kanipaan.
1: Aroy.
0: Kaya malapit doon sa school.
1: Mm-mm.
0: Yun ang sabi po sa akin kasi kahapon nag-usap mismo kami ni Imam Tansing.
1: Oo.
0: Isang morbog po na imam. Ayun po ang dahilan daw kaya nagkaganon yung mga bata.
1: Okay. Paano yun? Tuloy-tuloy pa rin yung proyekto na yun? Itutuloy pa o tapos na?
0: Tapos na po yun sir, ginagamit na po namin, matagal na po, tapos mga dalawang taon, tatlong taon, mga ganun po, tapos na po sir.
1: Okay, sige. Siguro kailangan lang na merong mag-communicate doon sa kung sino man yung spirito na nasa loob ng baliti na puno na yon, na sana wag ng manggambala, sila hindi rin naman gagambalain, alaya na lang, ganun siguro ang gagawin.
0: Opo sir. Unang sabi ko si sir, nung tinanong ko may lumang building doon.
1: Mm.
0: Tapos ngayon nakakonnect na, mayroon pala puno ng baliti din doon sa malapit sa high school niyan, doon sa Tulay.
1: Sige.
0: Kaya medyo connect na po ang naging dahilan.
1: Opo.
0: Kaya nagkaganon yung mga estudyante na sinapian po na masamang espiritu.
1: Okay. Nabanggit din po ba sa inyo ng imam? Kasi nabanggit nga na nandoon yung espiritu sa loob ng baliti na yun. Anong masamang espiritu raw po yung nandoon?
0: Medyo ito po, yung galing po sa estudyante na sinapian, meron po na natanong ng magulang kung ano pong nakita nila, bakit nagkaganon sila.
1: Yan.
0: Ang sabi nila ay isang babae daw, mahaba ang buhok at may sungay.
1: Aroy.
0: Na duguan yung mukha, yun po ang nakikita nila.
1: Kakilabot naman. Babae na mahaba ang buhok, may sungay.
0: Opo, at kaduguan ng mukha. Yun po ang sabi ng isang estudyante sa magulang nung tinanong siya na namanmanan na siya. Bakit siya nagasigaw? Ano bang nakita niya? Yun po ang kanyang sagot.
1: Oo. Siya lang ang nakakakita nun.
0: Hindi ko nakausap yung magulang. Kasi nga nagkanya-kanya na rin uwian noong nangyari yun. Doon na pinagaling ng husto. Kasi nanghina sila. Doon na pinagaling sa kanilang mga... sa kanilang bahay.
1: Oh, kasi baka yung ibang mga kasama niya, yun din ang nakikita. Pagka pare-pareho sila, halimbawa yung nakausap mo pati yung iba pa kap, same sila ng kwento. Parang kung iisipin natin, hindi po pwedeng gawa-gawa lang kasi same sila eh, pare-pareho yung mga nakita nila. Kung ganun din ang paliwanag ng iba, di ba?
0: Apo. Meron naman isang lalaki po, sabi niya, nakaramdam siya na? Sinuntok siya dito sa sikmura ba yun o sa dibdib. Ganun.
1: Oo.
0: Po. Kaya nanghina siya. Siya ang unang tinamaan na sinapian. Pero yun po ang naramdaman niya. na sino

0: sumuntok daw siya.
1: Ano pala yun?
0: Parang may sumuntok pero hindi niya nakita.
1: Oo, maano yun? Mapanakit na spirito kasi sinikmurahan siya eh. Sadista, parang ganun. Galit, galit. Di ba, Pap? Kaya si Kapitan po may... si Kapitan Julhan Abdurajik, yung pong kausap natin ng Barangay Kalipaan. Ibiyahe ko kaya itong... malayo, malayo ito eh, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ibiyahin kay ito ni manager. Tinulak kay manager.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pala masakit nga paling ano. Kapitan?
3: Sir, General.
1: Yan, opo, oo. So, yung isa naman, sinikmuraan po ito ng masamang spirito. Yung bata.
3: Opo, lalaki. Opo, lalaki po ito, lalaki.
1: Yan, okay. Tapos yung iba po, ano pong kwento? Yung iba pang sisigaw, yung iba pa pong sinapian.
3: Narinig ko po, sinigaw sila na tama na, ayaw ko na kung ano. Yun ang sigaw po narinig ko, tama na, ayaw ko na.
1: Aroy, parang parang sinasaktan din. Kasi kung tama na, hindi niya kaya, parang sinasaktan din siya.
3: Opo, opo, yun po ang narinig ko, nakita ko po yun at pinipigilan siya ng mga tatlong magulang niya, yung mga kaklase niya, yung pinipigilan ko siya, nakapuligas talaga.
1: Yun, okay. Okay na ba sila? Babalik na sa, hindi ba natatakot ito mga estudyante? Kasi sa Monday, pasukan na naman, pasok na sila?
3: Kahapon po, sabi ni Imam, kasi nag-usap doon, sabi niya ay gamutan muna. Pero nakadepende okay. pa rin sa pinakamataas na guro sa Kalipaan National High School kay Sir Joaquin Castro.
1: Papasukin man, pero maganda masundan muna yung mensahe po ng Imam na gamutin muna.
3: Apo, apo. Pero kahit ganun daw, bilang respeto sa pamunuan po ng school kay Sir Joaquin Castro, siya po ang kung anong decision. Papasukin ba o gagamutan muna?
1: Mm-hmm.
3: Kasi yung bang magulang po, Sir Gerald, ay nag-aalala po kasi yung building doon may two-story. Baka raw kung minsan, baka masapian at natumalon, baka raw mapahamak yung kanilang anak.
1: Nako, yan ang wag naman mangyari kasi delikado yun. Halimbawa, masapian, mawala sa sarili, tapos biglang tatalon sa ikalawang palapag, disgrasya yun pagka ganun nangyari.
3: Apo, apo, Sir Gerald, yun po ang isang paliwanag ng isang magulang ni Mr. Bongbong Tuahan.
1: Oh. Kap, yung bang Barangay Kanipan, sabi dulo na ito ng Rizal?
3: Opo sir, pinakamalayo po kami sa bayan ng Rizal. Galing sa bayan po, mga 2 oras kalahati po ang biyahe.
1: Simula yan sa Rizal ha, yung dyan namin mismo sa main Rizal, papunta dyan sa inyo 2 oras.
3: Opo, mga ganun po, 2 oras o 2 oras kalahati.
1: Oh, medyo may kalayuan din pala, no?
3: Apo sir,
1: sapat na rin siguro no yung pong mga albularyo, yung pong mga manggagamot na ano na magsasagda o maggagamot doon po sa puno ng baliti, di na kailangan. Baka kasi yung iba na mga manggagamot, halimbawa lang napakinggan nila at gusto rin lang subukan, pwede ba silang pumunta diyan o yung ano na yung imam na talagang sila lang ang ano ang gagawa?
3: Kahapon po ang decision nila, gagawin daw nila kung ano ang panggagamot para ito ay maging maayos, may balik na no, maayos. Siguro, para sa atin, kung mayroon naman ibang tutulong ng mga eksperto na para malaman talaga,
1: opo.
3: Para sa akin, mas maganda rin na welcome din po para mas magamutan ng maganda, ng maayos.
1: Okay, sige. Ikaw lang ang kontakin, Kap, no? Para halimbawa kung papunta sila dyan para ma-guide ninyo.
3: Apo, apo, Sir Gerald.
1: Yung mga estudyante, kung titignan nagkakausapin, normal na rin sila ngayon. Wala nang pakita na nag-aalangan at po pwede pambalikan sila ng masamang spirito. Wala? Okay na rin?
3: Okay na po Sir Gerald. Okay na po sila. Pero yun nga, yung magulang nag-aalala, baka raw masapian ulit. Yun ang mahirap dun kapag tumalon dun sa pangalawang palapag ng building ng Kanipaan National High School.
1: Pwede bang ano yun? Sa Monday, may isa lang na isa o dalawang tanod na naka-standby muna sa school sa Kanipaan para maobserbahan lang yung mga estudyante? Kasi baka sapian na naman sila, sabi mo nga, baka tumalon para at least nandun ka agad, nakabantay, yung kung meron lang na available na tanod.
3: Wala naman problema, sir. Mag-a-assist po yung mga tanod.
1: Salamat ka pa kasi di natin masabi. Baka mamaya bumalik at masanibahan nga. tapos biglang tumalon, delikado, baka maano eh, madisgrasya, di ba, Kap?
3: Apo sir, yun po talaga inaalala ng mga magulang na ng mga estudyante.
1: Okay, sige po. Kapitan, marami pong salamat sa pagsagot ninyo at pagpapaliwanag. Thank you po, Kap.
3: Okay, thank you po, Sir Gerard. Welcome po.
2: Bullseye!
1: Si Kap Julhan Abdurajik, yung pong kausap natin, Kapitan po, ng Barangay Kanipaan sa munisipyo po ng Rizal. Medyo may kalayuan pala. Pag ikaw ay napunta na sa munisipyo ng Rizal, yung sa pinakasentro nila,
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dalawang oras pa para makabiyahe ka ng Kanipaan, malayo na sa Kabiasnan, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya hindi natin masisi na may mga ganito pang mga pangyayari. Merong sinaniban daw, oh, na mga estudyante ito, sabay-sabay.
2: Bullseye!
1: Ngayon,
2: Bullseye!
1: Pinangangambahan ito na baka sa Monday, sa susunod na mga araw, pag bumalik sa eskwela, eto mga estudyante at sapian, baka mamaya na sa ikalawang palapag. At doon, mawala sa sarili at baka biglang tumalon. Baka manisgrasya yung mga bata.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya ang gagawin, wala muna sa eskwela nito mga estudyante, pero mayroon pong imam. Mayroon pong mga albularyo na nagtulong-tulong doon para humagamot itong mga estudyante, tapos gagamutin daw nila yung puno. Mayroon palang baliti dyan. Oo, yung puno ng baliti malapit po sa eskwelahan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nagambala. Mayroong itinayo na tulay. Eh, ang kwento, mayroong nakitang babae, mahaba ang buhok, at mayroong pong sungay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi nakita ni Kapitan yun, na ikwento lang sa kanya. Ang nagkwento sa kanya, yung pong mga sinapian din. O yung isa sa sinapian, nagkwento na yun ang nakita niya kasi nabalik na sa ulirat eh. Ngayon, natanong siya, bakit ka nagsisigaw? Ano ba yung nakita mo? Bakit tama na ayoko na, ba't nagkaganon ka?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sabi, mayroong babae na nakita, mahaba ang buhok, mayroong sungay, nakakatakot yun.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. Kaya pala, tapos yung isa naman, lalaki, ito yung una na sinapian. Nanghihina ito, yung lalaki na ito, paano ba naman? Meron daw sumuntok sa kanya, sa sikmura.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. Dito sa dibdib o sa sikmura, nanghina ito, bumagsak. Yun ang naramdaman niya. Malay, parang kung bibiyahe tayo dito, buti ng ilang oras.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di, obserbahan natin. Pero sana wala nang ano, wala nang masaniban. Kasi okay na rin naman sila eh. Ang problema na lang yung pong alay. Ma'am, kailangan mag-alay. Si Rodel Codana, yun may ano siya, may kakilala siya na marunong magsagda o mag-alay. Oh, nakakita na ako noon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano naman 'yun, kambing? Puting kambing 'yun. Hindi ko maano yung mga words na binibitawan nila eh. Parte ng ritual nila 'yun. Tapos may padugo. Nakita ko na 'yun. Magkakasama pa kami ni Manager Caloido sa unang stasyon. Oh, sa DYER.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos ganun din, manok din. Pinaduguan din, puting manok din yun.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May kanya-kanya kasing paniniwala eh. Baka sa iba parang katatawanan lang. Pero doon sa kanila, sa Kanipaan, baka si yung galaw, iba yung ano doon, medyo malayo pa eh. Oo, eh, para sa kanila, sinaniban talaga. Itong mga estudyante, oh. Isang araw lang ito, merong sa Cover Gym, merong sa Barangay Health Center, tapos meron pa sa Kanipaan National School.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, may kanya-kanyang sila eh, yun ang paniniwala nila eh. Mabuti na lang, merong pong imam, merong iba pa na mga eksperto na nakatulong para ho bumalik sa ulirat ito pong mga sinaniban.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yun na lang ang gagawin. Isasagda o aalaya nila yung pong baliti. Yung baliti na yung meron pong masamang spirito. Wala akong picture. Ay, Bon, baka ano ni Kapitan, yung number ng imam. Si imam, siya makakapagkwento ng mga hindi natin nakikita. Siya kasi mataas yung ano yun. Mataas yung kanyang may kakaiba yung imam na yun, yung gagamot, may kakaiba siyang kaalaman na hindi natin level. So siya, baka may kwento niya kung ano yung nandoon sa baliti.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Siya na lang, wala nang saniban, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: 836 po ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Saan ba may mga puno pa ng baliti? Naman kaya? Ito sa bangko-bangko, meron din eh.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero wala naman kasi marami nang dumadaan doon eh. Diyan sa may Ring Hill Road, di ba? Sa labi nyo. Yung, tatagos ka ng Manalo, baliti doon, malaki rin yun. Pero walang laman, babait lang. Kasi bawat dadaan doon, wala namang patakot na experience eh. Saka marami ng taong dumadaan. Kung mayroong mang titira doon, magagambala talaga. Oo. Oh. Di ba may mga bar na rin doon? Walang laman baliti dito. Sa inyo po, mayroon po baliti dyan sa inyo? O baka may baliti dyan sa inyo. Check ninyo kung mayroong laman. Kung ano yung laman, mabuti o masama na espiritu. Para alam ninyo. Seven ng umaga. Mga nasa live, bilaw po sa inyo. Umaga. Si Sunny Bawanan, good morning sir. Good morning. Jeric Sabdani, good morning po Sir Gerald Sherdan. Salamat. Ronald De La Torre, good morning po ka Gerald. Thank you. Salamat. Nolita Granada Amurao, salamat sa pag-comment. Sneria Omex Alpa, magandang umaga po ka Gerald Chardan. Ma'am Sneria. Commercial muna ako ha. Tapos babalik din po kagad. Saglit lang.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: XFM.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus. Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus. Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
17: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: XFM.
28: Sister Pain.
30: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
28: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
26: Supple Plus Gold.
32: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
26: Santon Plus Gold.
31: Mabibili sa mga butika.
26: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
33: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
34: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
35: Vision X Plus. Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
35: Vision X Plus.
34: Softgel Capsule.
35: Ang Softgel Capsule
34: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
36: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
5: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, excited!

0: Tajar Alpo sa Bullseye. Linggo, pagka Linggo, pero pagka Monday to Friday, Kaluwi po yan.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Secret, nakawala.
1: Bullseye, Bullseye.
0: O secret, pinakawalwan.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Marami ho yung nagulat dito kay Kirit.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Kasi nahuli ito nung nakaraan, di ba? Dahil merong reklamo.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Pagnanakaw ng cellphone.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Dalawang cellphone at 16,000 pesos na tigi 1,000 at 2,000 na barya. 18,000 cash.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Nahuli ito ng Anti-Crime Task Force na itinawag sa Police Station 1 doon po sa labas ng temporary shelter.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Pagkatapos doon, pinroseso, sinampahan ng kaso, kaya lang hindi sapat, kulang. Kaya ho, pinalabas.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Pero ang sabi naman sa atin ng PS1, may konting kulang lang. Ano po? Yung sa ownership ng cellphone ng may-ari ang inihintay para putuloy ang may file yung pong kaso laban kay Kirit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Kirit, kilala ninyo? Nakausap po ito, nakakwentuhan ko ito at sabi, nasa 5 beses na itong nahuli.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At nakulong, pero labas-pasok lang din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biruin mo, di ba? Walang kadala-dala. Nahuli ka na nung una dahil sa pagnanakaw, umulit ka pa rin. At hindi pa rin talaga nagtapos, inulitan mo pa rin sa ikatlong pagkakataon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At dahil nasanay ka na at wala rin naman ang sampan ng kaso, uulit pa rin, inulitan nga sa ika-apat na pagkakataon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang sa nahuli na ito at kinasuhan na nga, may kulang lang ng konti. Panglima, papaano na lang yung mga napasok niya at nabiktima niya na hindi niya o hindi ho nahuli siya? Yung bang napagtagumpayan niya, nakuha niya yung cellphone, napasok niya yung bahay, nakakuha ng gamit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang beses yun. Baka nga yung mga nakikinig ngayon, napasok din yung bahay na nakawan nang hindi natin alam, baka siya rin po yung suspect.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagulat ang marami, biroy mo nakalabas. Si Jimmy merong video, yung huling nakita, nandoon. Sa Abad Santo, sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, inabutan niya na nakaupo, nakatalikod. Tinanong ko anong ginagawa. Ito yung video ni Jimmy. Hirami lang natin, Jim. Jim, pairam ng video mo, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya mag-ingat to tayo. Mag-ingat tayo mga kabarangay sa Bangkaw-Bangkaw, pati na rin po sa ibang mga barangay. Ano po, na baka naman makapambiktima na naman. Ayan o, tignan ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kala ko nagdadasal eh. Katalikod, nakaupo, nakaluhod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: You know? O may nagmerienda, nakaupo, may hawak na banana cue.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan o, kita ninyo, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, secret yan. Maliwanag pa. Nakita na nakaluhod, nakatalikod. Ayun o. Nasita siya ni parang Jimmy. Eh, nandoon pala, nakaluhod lang, tapos hawak yung bananak yun, mukhang magmimerienda lang. Ganun lang talaga yung upo. Ay, Jimmy o, nakamotor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bira ka talaga, Kirito. Magmimerienda ka na lang, yan pa sa masukal na yan, nakatago ka pa, nakatalikod, nakaluhod. Ayun o.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di natin alam kung papasok siya sa loob. O talagang magme-merienda lang. Ay nasita, di na natuloy kung papasok man doon sa loob. Pero kita natin dito, meron siyang hawak. Bananak yun.
1: Bullseye!
0: Pero,
1: Bullseye!
0: Parang akma na papasok sa loob eh. Ay nasita, hindi na natuloy. Malis na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Noong pong nahuli yan, nung nakaraan, nakausap ko yan. Nangako yan. Kasi nakita naman natin yung ano yung proseso eh. Kaya natanong ko, pag ikaw ba nakalabas, magbabagong buhay ka? Ay, yung ano na lang, Bon, yung clips na lang, yung clips na lang. Ito, tignan mo, ipaparinig ko sa inyo yung pong pag-uusap namin. May pangako siya eh. Oo, may pangako siya. Ang pangako niya sa atin, pag nakalabas siya, magbabagong buhay na. Teka, yung nakapost sa akin, Bon, yung pinost ko, yun kasi yung nakablur.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinanong ko yan siya. Sabi ko, pag makalabas ka, magbabagong buhay ka. Sabi niya, oo, basta magkaroon lang daw siya ng trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, nadamay pa nga si Ed eh. Si Ed nadamay. Nahuli rin si Ed. Yung kasama niya sa temporary shelter, kursyonada rin talaga na Ed yung cellphone kasi na nakuha ni Keret.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Damay. Pareho rin sila nakalabas. Ito yung video, tignan nyo, nangako siya dito eh. Tignan ko kung talagang matutupad niya. Kaya ba ni Keret na magbagong buhay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Brad, tiwala lang. Makasakaling nga magbago. Yan o, panoorin ninyo yung video.
1: Bullseye!
0: Tinanong ko siya eh.
2: Kaya mo magbago? Tapos dito?
0: Oh?
2: Magbago ka na o hindi?
3: Bago ko.
0: Mm.
2: Sinasabi mo lang yan eh. Pag nasa labas ka naman, wala rin.
3: Trabaho ko.
2: Anong trabaho mo?
3: Binyan ang trabaho.
2: Ah, pag may trabaho ka na, hindi ka na magnanakaw. Hindi ka na rin gagamit. Magbabagong buhay ka na. Sige.
3: Sir, boss.
2: Basta pag nakalabas lang, pero ngayon hindi ka pa basta makalabas eh. Pag-tisan mo muna habang nasa loob ka. Ilang beses ka na bang nahuli?
3: Lima? Apat?
2: Panglima ito ngayon.
0: Apat daw eh, sabi niya Ed.
2: Nadamay ka? Nadamay mo si Ed.
3: Sa kanya yung galing natin?
2: Sa'yo pala galing Ed eh.
4: Yung ano, yung dalawa
2: ako. Ay, yung tatlo.
4: Sabi niya kasi nagtagal.
2: Oo. Hindi ro kanya yun galing. Hindi ro kanya galing yun, yung tatlo.
3: Sa kanya yun?
2: Nagsisinungaling siya? Ed, nagsisinungaling ka raw eh. Kasi hindi ro... Tano, wala ka na sa sarili mo, sabi niya. Sa'yo galing daw yun, Ed.
0: Yan ang pangako ni Kirit. Na pag siya ay nakalabas. Ayun o, pinalayo siya ni Jimmy Boy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagka siya ay nakalabas, magbabagong buhay, bigyan nyo lang daw siya ng trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagdiman ka pa talaga, Kirit. Ay, ikaw pa nagdiman ha. Magbabagong buhay ako, bigyan nyo ko trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, sino ang maglalakas loob na magbibigay ng trabaho kay Kirit para magbagong buhay? Kasi nasa labas na si Kirit ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung walang trabaho yan, di natin masasabi, baka naman ulitin na naman yan. Baka mayroong mabiktima na naman at papasukin bahay na naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkatiwalaan natin ha, kasi sabi magbabago raw siya eh. Magbabago ng? Magbabagong buhay na raw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kirit, sikat to. Oh. Paalas 9 ho ng umaga pa lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mag-ingat ho tayo ha. Sa amin sa bangko-bangko, sunod-sunod din po yung nakawan dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang barangay ganun din ba? Sunod-sunod din ang nakawan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod na ho yung palatuntunan ni Kusyal Jerry Abad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kilala natin, yung napakasipag na konsyal ng Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kusyal Jerry Abad. Yung po mga balita, yung mga komentaryo, mga impormasyon na meron po sa sangguniang palungsod. Nabayanan nyo po ha. Susunod na ho sa Kusyal Jerry Abad. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa palatuntunan Bullseye ngayong pong araw ng Linggo. Alam po ni Station Manager Calu Villarosa, ni Axel Bonno Baredes at ng buong puwersa ng XFM Palawan, ang inyo pong nakasama ka, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.
5: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
6: XFM. FM.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sample Plus Gold.
10: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
11: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
17: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
7: Sample Plus Gold.
25: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM. XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Delip.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
13: Oras mga kaibigan, ganap na pong alas 9:08 ng umaga.
14: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlunsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Okay mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Sa lahat po ng naaabot ng ating pong signal mga kaibigan, ako po ang inyong makakasama ngayon pong mga oras na ito. No? Tayo po yung magsasama-sama hanggang ganap na alas 10 ng umaga. Ano po? Isang oras na pagbibigay ng iba't ibang mga impormasyon sa ating pong makababayan sa lungsod ng Puerto Princesa mga kaibigan. Siyempre, sa technical side natin, nandyan sila kasamang James at kasamang Rene, no, para tayo ay samahan sa ating pong palatuntunan ngayon pong araw ng Linggo, mga kaibigan. Pizza, ano po ngayon? Pizza 5, no? Ng buwan ng July at siyempre ng taong 2026, mga kaibigan. At hayaan nyo po na tayo ho'y magbahagi ng iba't ibang mga pangyayari sa loob ng isang linggo, yung ating pong mga ginawa sa sangguniang panlungsod at maging sa ilang pang mga activity ng inyong pong lingkod, no? Jerry Abad, ang inyong pong kaibigan. Medyo solo flight po tayo ngayon. Ngayon pong araw na to, ako lang muna ang inyong pong makakasama, no? Sa loob ng isang oras na paghahatid ng iba't ibang mga impormasyon sa ating pong mga kababayan. At bago po doon sa mga batian portion natin, bigyan daan muna natin yung ating pong mga activity, no, yung pong mga ginawa natin ito pong mga nakalipas na nagdaang araw, mga kaibigan. Pero bago yan, medyo hindi magandang balita ngayong umaga. Ano po, katatapos lang at kanina, maagang maaga, ay meron pong naganap na sulog sa isa hong barangay natin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan po ang sa may bahagi ng Barangay Liwanag, no? Kay Cap Dudi de la Cruz. Yung pong mga kababayan natin, medyo dobli ingat po sa mga panahon ngayon dahil napakahirap kapag tayo po ay nasunugan. Di ho ganun kadali, no? Para ho makarecover kaagad doon po sa mga napipinsala nating mga ari-arian. No, dahil pagkasunog po ang pag-uusapan ay magiging abuho yan, no, yung pong mga ating pong mga pinaghirapan, no, napakahirap po sa panahon ngayon. Kaya ingat po, lalong-lalo na yung pong mga kaibigan, kababayan natin sa ating pong mga coastal area dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ingat po kayo, nung nakaraang araw din yata ay Barangay Siksikan, ano po, meron din pong nasunog doon na isang parang establishmento. At kaninang umaga ay bumungad po yung pong sunog naman dyan sa bahagi ng Barangay Liwanag. At tayo din po, no, ay magpapaabot ng ating pong personal na tulong, no, doon po sa mga biktima ng sunog dyan sa Barangay Liwanag, no. At bibisitahin nun natin yan. Alamin lang natin yung eksaktong bilang, no, ng pong mga biktima ng sunog dyan po sa Barangay Liwanag. At magpapahatid po tayo ng ating pong personal na tulong sa mga biktima po ng sunog dyan po sa Barangay Liwanag, no, mga kaibigan. No, kaya at kawawa naman ng pong mga na biktima, no. May mga initial na ng mga report pero ipaubaya po natin yan sa ating pong mga taga-pamatay sunog sa City Fire na department natin dahil meron naman silang ginagawang investigasyon hinggil sa naturang insidente, no, ng sunog. Wala namang hong may gusto nito. Wala hong may gusto na mangyari sa bawat isa sa atin. But siyempre, kailangan pa rin talaga ng pag-iingat para wala namang madamay, no, na iba nating mga kababayan dyan sa ating pong mga nasasakupang mga lugar. Okay, mga kaibigan, at tayo po ay didiretso na muna sa ating pong mga dapat natunghayang mga impormasyon, mga balita sa ating po sa lungsod ng Puerto Princesa in particular sa ating pong trabaho bilang isang membro ng sangguniang panlungsod, mga kaibigan, no, para po sa atin pong mga kababayan.
1: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Para po sa ating mga balita, sa ating pong isinagawang mga activity ngayon pong nung nakaraang araw ng Linggo, mga kaibigan, nagsagawa po ng out of town regular session ang sangguniang panglungsod sa bahagi po ng barangay Mangingisda, na ito po ay dinaluhan ng inyong pong lingkod kasama po ang iba pang mga membro ng sangguniang panlungsod. Ito naman po ay sa pamumuno ng ating pong Vice Mayor Jimbo Maristela bilang presiding officer sa naturang sisyon. Naging espesyal sa naturang sisyon sa sa naturang sisyon, tinalakay ang iba't ibang usapin may kinalaman o may kaugnayan sa mga programang proyekto at serbisyong nakalaan para sa mga kapakanan ng mga residente. Nagkaroon din po ng talakayan hinggil sa mga panukala at akbang na naglalayong na higit na mapaunlad pa ang barangay at matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Naging maayos naman at makabuluhan ang isinagawa pong regular session na nagsilbing daan upang mapag-usapan ang mga mahalagang isyu at mga hakbang para sa ikauunlad ng komunidad. Mga kaibigan, alam niyo po kung ano yung mga pinag-usapan dito. Ito po may kinalaman doon po sa mga matagal na, no, na naninirahan doon po sa ating po

lute, no, na kanila pong pinagtatayuan ng kanilang mga bahay doon. Yun po yung ilan doon sa mga bagay na mga pinag-usapan at nagkaroon naman ng mga pagpapaliwanag din yung ating pong mga taga City Housing mga kaibigan at the same time yung iba pang mga ahensya ng ating pong pamahalaan na may kinalaman doon po sa programa doon po sa Barangay Mangingisda, yung pabahay na nandoon po. No, kaya kailangan sa mga susunod baka sa ayos na rin po 'yan, no, dahil meron na pong mga ginawang measures yung pong sangguniang panglungsod, no, hinggil po sa usaping ito, mga kaibigan, no, para po doon sa mga kababayan natin. Samantala sa naging espesyal meron din pong tayo po ay dumalo sa isang pagdiriwang ng Daycare Workers Week celebrations na ginanap po sa La Corbel, Binduyan, Kamakailan. Dito pong kasama po natin ang isa ho sa mga lagi ho natin kasama ang Konsihal Luis Marcaida. Dumalo po sa kanya ang ating pong ginaluhan na pagdiriwang ng Bigger Workers Week celebration sa ating pong mensahe. Tayo po ay nagpasalamat at nagpupugay sa lahat po ng mga Bigger Workers bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa paghubog at pag-aalaga sa mga batang mag-aaral sa komunidad. Bilang dagdag suporta sa selebrasyon, nagbigay din po tayo ng karagdagang mga papremyo para po sa mga kalahok sa kanila pong competition, in particular yung kanila pong Sumba competition sa Barangay Binduyan sa La Corbel. No, doon po nagsagawa ng celebration yung ating pong mga Dicker workers, mga kaibigan, sa buong lungsod ng Puerto Princesa po yan, sa 66 barangay. At nagpaabot din po tayo ng taus-pusong pasasalamat sa ating pong mga nakasama, lalong-lalo na yung mga inimbitahang mga kurado o judges ng ating pong mga Dicker workers sa lungsod ng Puerto Princesa. Nandun po na dumating at dumalo sa isa sa mga kurado ay si Sir Kuya Hector Iscaba, Dr. Nance Berame, galing pa po ito ng Cebu, at si Ma'am Lani Abilion, hindi rin po taga Palawan to, taga ibang lugar din, pumunta lang para makiselebrate sa Dicker Workers Week na isinagawa ng mga Dicker workers natin sa buong lungsod ng Puerto Princesa. At the same time, kasama rin po sa mga naging isa sa mga hurado si Ma'am Christine May Polgar. Gayun din kay Ma'am Rosbella Moises. Siya po yung ating Daycare Service Program in charge na sa matagumpay na pangangasiwa ng programa. Naging makabuluhan at matagumpay ang pagdiriwang ng nasabing okasyon ng Daycare Workers Day sa papatuloy ng pagpapaunlad ng ating pong mga kabataan sa ating pong komunidad. At dumalo rin sa iba na to. At yan po yung mga nangyari doon po sa naganap na ating pong pinuntahan na activity noong nakaraan. At mayroon pong isa pang tayong ginawa itong nakaraan. Tayo po ay dumalo sa isang committee meeting nitong nakaraang araw lamang. Tinalakay po sa pagpupulong ang usapin ng Committee on Education, Culture, Committee on Market, Slaughterhouse, and Other Committee Enterprise at Committee on Ways and Means na ang naturang pagpupulong ay pinamunuan ng committee chairperson, Councilor Victor Oliveros III. At nakasama rin natin si tayo po ay kasama rin sa iba't ibang mga membro at yung mga iba pa mga membro ng sangguniang panlungsod. Kabilang na po dyan si Konsihal Macho Mendoza, yung

0: ating pong vice chairperson ng Wiz and Mins at Konsehal Gilaw Jr. bilang membro ng committee ng Wiz and Mins. Kasama rin natin ang membro ng People's Council na si Dr. Neta Socrates, membro po ng Committee on Education. Sa isinagawang committee meeting, tinalakay ng mga opisyal ang iba't ibang panukala at usapin may kaugnayan sa edukasyon, kultura, pamilihan, slaughterhouse at iba pang economic enterprise. Layunin ng pagpupulong na higit pang paghusayin o mapahusay ang mga pulisiya at programang magbibigay ng mas maayos na serbisyo sa mamamayan. Bilang bahagi ng patuloy na suporta ng sa mga pangangailangan ng komunidad, tayo po ay namahagi din ng ilang mga grass cutter naman uli sa atin pong mga barangay, in particular sa Mangingisda. Ibinigay ho natin to sa Mangingisda National High School Parents Teachers Association at sa Barangay Bagong Silang. At personal naman pong tinanggap ang naturang mga kagamitan ng PTA President na si Ma'am Eva Igat at ang kanilang principal na si Principal Renato Supapo. Habang sa Barangay Bagong Silang naman ay tinanggap ito ng kanilang Barangay Chairman at Barangay Chairman Rini Balakanta at ni Kagawad Talinting ng Barangay Bagong Silang. Ayon layunin po ng ating pong pamamahaging ito sa na makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan at ng kapaligiran sa paaralan at barangay. Naasahan po magagamit ang mga grass cutter sa regular na paglilinis at paglilinis ng mga damo upang mapanatiling ligtas at malinis at maayos ang kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at mga residente ng ating mga komunidad. Nagpaabot naman po ng pasasalamat ang mga opisyal ng paaralan, PTE at Barangay Bagong Silang sa ipinagkaloob na tulong na anila ay malaking ambag sa patuloy na pangangalaga at pagpapaganda ng kanilang kapaligiran. Samantala, yan po ang ilan sa atin pong mga balita ng nito pong nakaraang linggo na atin pong mga ginawang activity sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan.
1: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad.
0: Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan. Ako pa rin po ang inyong nakakasama, ang inyong kaibigan, Jerry Abad, mga kaibigan. At para po sa ating mga ilang pang mga karagdagang mga impormasyon, no, may kinalaman po sa mga pangyayari nito pong mga nakaraang linggo at sa ating din pong siyempre na mga naganap, no, na mga iba't ibang pangyayari. Itong mga nakaraang linggo ay nabalitaan naman po na halos na ating mga kababayan yung pong trahedya na nangyari sa mga Federation officers ng ating pong mga lolo at lola, yung ating pong mga senior citizens na tumungo sa kamay nilaan. No, pero sa hindi po natin inaasahan ay may nangyari pong hindi po mabuti, no, para po sa kanila. No, nagkaroon po ng vehicular accident habang sila po ay patungo sa isang lugar. Sana, no, para ho kahit papaano ay mag-relax yung pong ating pong mga senior citizens pagkatapos po nilang magsagawa ng mga kanila pong inatinang gathering, no, kumbaga parang dagdag sa kaalaman ng ating pong mga senior citizens. Nagkaroon ng mga trainings, no, pero sa hindi inasahan meron pong nangyaring insidente. At tayo po'y nakikiramay siyempre doon po sa naulila ni Presidenta Maria Ibio diyan po sa Barangay San Manuel. Kung ako nagkakamali, parang kahapon dumating na po ito, no? Nandiyan na po sa kanilang tahanan sa Barangay San Manuel. Ang aking pong personal at taos-pusong pakikiramay sa mga naulila ni Pres, no, ni Ma'am Maria Ibio diyan po sa Barangay San Manuel. At yung pong isa rin sa medyo nauna na yata, nakauwi na rin dito si Pres Gloria Bayaban, no, ng Barangay Maningning. Nandito na din, nakauwi na. At yung pong nandoon pa sa naka-admit pa sa ngayon, no, ay si nakagawad Erlenda Pilsarte, gawad si Pres Evelina Diaw, no, ng Santa Monica, at si Pres Gloria Balgedor, no, ng Barangay Tagumpay. Kilala ko talaga 'to. Siya ay pwede na din, no, yata, no, anytime pwede na siyang makalabas, no, doon sa kanyang sa ospital. At si Ate Bing, no, Maria Asuncion Bigonte, yung aking hipag, no, diyan sa kasama po siya diyan. Siya po yung pinaka-head ng OSCA, no, sa mga senior citizens natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na admit pa po ito hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin po sa ospital at under for recovery na po ito, no. Hopefully gumaling na, no, si Ate Bing, saka mabilis yung pag-recover, makabalik po dito sa atin, no? Sana makalabas na po sa hospital. Okay? Yung pong iba, yung taga-Barangay Manggahan, si Dario sa Balasote, no? Darwesa Balasote, Barangay Masikap, Orlando Cuarte, si Pres, no? Si sa Barangay San Pedro naman, si Pres Edna Magbanwa, Rosalinda Alcantara sa Lukbuan, Betty Kyo, no? Sa Barangay Bagong Pag-asa naman ito. Okay? So, medyo okay naman yung kalagayan nitong mga binanggit natin. Di sila, wala na silang injured, no? Yung apat kanina, yun po yung medyo okay-okay na rin yung kanila pong kalagayan. At least, nandun na po yung kanilang mga mahal sa buhay, yung mga anak nila ay tumungo na din po sa kanilang sa lugar, no, na pinuntahan nila. Okay? So, patuloy lang po tayong ipagdasal sila, no, sana po ay makarecover na kung may mga iba pang mga injury doon po sa naturang aksidente nitong nakalipas na nagdaang mga araw, no, mga kaibigan. Okay? So, at syempre, tayo po'y bati muna doon sa mga nagdiriwang. Kahapon meron akong pinuntahang birthday party, no? Kaya sabi ko, batiin muna natin ng happy birthday yung mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan.

Happy birthday kay doon po sa kay Jocelyn Macolor, no? Mutando. Yan po sa Barangay Siksiko. Salamat sa inyong panyaya. Pag-imbita kahapon. At parami-rami na naman yung ating nakaingan kahapon, no, sa Barangay Siksikan. At happy birthday. At happy birthday din daw kay nawala na yung mga nag-greetings dito. Happy birthday din daw kay sa BFF si Jennifer Rentino. Ayan. Si PB Keron. Ayan. Borromeo. Happy birthday kay PB

0: mga kaibigan. Siyempre, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating mga pinag-uusapan sa mga oras na to. At siyempre pa, nais ko rin pagiging yung po mga iba pa nating napuntahan yung hapon dyan sa Barangay Bahili, no? Salamat po sa pag-iimbita, no? Mga senior citizens din sa Barangay Bahili. Nagdiriwang ng kanilang 6th founding anniversary. Ayan, sa kanila pong presidente kay sa Pastor Pastor Noel ba yun? Joel, no? De Los Angeles dyan sa Barangay Bahili. At happy 6th founding anniversary. At salamat din kay Kap Dennis Borromeo, no, sa pagtanggap sa amin. Diyan kasama ko si Konsehal Junji Rodriguez kahapon, at hindi lang nakaabot, no, nakahabol si Konsehal Luis Marcaida, kasama rin siya doon sa mga iniimbitahan, no, kahapon diyan sa ano po 'yan, sa Barangay Bahili, no. Salamat po sa inyo. Napakasasaya ng mga senior citizens, no. May mga anniversary na rin yung mga senior citizens, no. Nagkakanya-kanya, nagkaroon ng mga celebrations yung ating pong mga senior citizens, mga kaibigan. Okay? So, salamat po sa inyong lahat. At pagkatapos niyan, eh, tumuloy tayo. Meron akong isang pinuntahan, yung pong mga kaibigan natin, no. Nakikiramay tayo doon sa mga kabarangay natin diyan sa Barangay Mandaraga, no, Kila Kapla, eh yung pong pamilya Almudal, no. Ako po ay nakikiramay sa inyo sa pagyao ng inyo pong ina, yung pong pamilya Almudal, nagkalamhati, no, dahil po sa pumanaw na yung kanila pong ina, no. Nandiyan ngayon sa Purok Talisay sa Barangay Mandaragat, no. Kung yung mga kaibigan na kilala, eh pwede nyo pong puntahan doon, no po, para makidalamhati sa pamilya, mga kaibigan. Okay? So, yan po yan. At marami pong mga bagay, mga usapin na ayos nating talakay mamaya-maya lamang. Pero syempre, dito muna tayo sa ating pong mga batian portion, mga kaibigan, para sa ating pong mga kababayan. Dami ng nag-message sa ating po sa ating pong Facebook Live.
1: Shout out with Jerry Abad. Shout out with Jerry Abad.
0: Okay, mga kaibigan, batian muna tayo sa mga oras na ito. Unang-una, syempre, Oprah Ride. Nakikinig sa atin si Ma'am Jeanette Mercado ng Oprah Ride. Good morning, ma'am. Kanina parang bagong gising pala, pero sabi niya maaga pa ako magsisimba, no, Konsehal, no, mamaya-maya lang. Oprah Ride, ito po ay mabilis na transportasyon para sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung pong mga gustong kayo ay sunduin, at para maihatid din sa inyong patutunguhan, at alam nyo na kung magkano yung inyong dapat na ibayad na fare sa inyong pong pupuntahan, eh mag-Oparide na po kayo. No? I-download nyo po yung apps ng Oparide para sigurado na kayo po ay magiging safe sa inyong pong travel patungo doon po sa inyong patpupuntahan, mga kaibigan. So, yan po, doon sa mga kababayan natin. Ito po ay hindi lang sa lungsod ng Puerto Princesa, maging sa buong lalawigan ng Palawan. North-South po yan. No, pwede ho kayong mag-download ng Oprah. Kung kayo man ay nandyan sa tourist destination, halimbawa na lamang ay El Nido, eh gusto nyo mag-Oprah, pwede ho kayong mag-check doon sa kanilang apps, no, para makita at malaman nyo magkano ba ang babayaran galing ka ng Puerto Princesa patungong El Nido, galing ng Puerto Princesa patungo ng Batarasa, o kaya Proxpuen, so Nara. So lahat po yan ay nasa Oparide, no, para hindi kayo malito at madali nyo pong masubaybayan, mga kaibigan. So yan po, no, mga kaibigan, yung pong override. Dito lang po yan matatagpuan sa may bahagi ng barangay ng Manalo Street, sa may bahagi ng Palawan National School, sa kabila lang. Tagtawid nyo po ng Palawan High, nandyan na po ang override. Uy, happy birthday pala kay Ate Bebensya, Ate Nining Asilador. Kalimutan ko, Ate Ning. Happy birthday, ah. Galing yan sa barangay, sa family ng Barangay Mandaragat, sa pangungunan ni Kapla. Okay. Happy birthday kay Ate Ning Asilador. Nagdiriwang din pala ng kanyang kaarawan sa mga oras na ito. Okay? At happy birthday sa iyo, Ate Nini. Good morning sa mga taga Taradungan. Yeah, layo sa Taradungan. Siyon yun na Hikohara. Ayan, nakikinig din sa atin. Kay Jeneline Asada, good morning po from Barangay Langugan. Good morning sa mga taga Barangay Langugan. Ayan, sa aking mga brothers dyan, no? Kay Nick Canor Abad, mukhang nagpapahiwatig, malapit na barangay election, no? Mukhang gustong tumakbong barangay kagawad ng Barangay Langugan. Subukan natin, no? Nick Canor, Nick Abad, yan sa kilala. Nagservisyo rin naman yan dati, ano, sa Armed Forces, kaya nga lang Katgo, o dyan sa Langugan. Pero tapos na yung kanyang servisyo doon, kaya sabi niya, subukan ko naman sa barangay, no, na magservisyo. Good morning dyan sa mga taga Barangay Langugan, mga kaibigan. At of course, sa ganito, Jeric Sabdani. Yeah, good morning po, Sir Jerry. Good morning din po kay Maria Francia Kipet. Good morning po from Barangay Siksikan. Ayun. Good morning din kay Ate Eva Igat, yung pong presidente ng PTE dyan sa Barangay Mangingisda National High School. Good morning po, Kuya. Good morning po, Konsihal. Happy Sunday po. Kap, very humble na konsihal. Super power. Proud kami sa mga kabarangay mo. Naging city councilor ka na ngayon. Good. God always guide you. Ayan. From Inday Manuksol. Ito yung kanina. Nakita ko eh. Kaya ako nalaman na may sunog. Maaga pa, nagpa-vlog siya. No? At nakatutok yung kanyang kamera doon sa barangay Liwanag kanina. Si Preselen Manuksol. Okay? Ito, masigasig to, masipag na taga-barangay Mandaragat. Parang ano din ito eh, nagpa-plano din magkagawad ng barangay Mandaragat. Pwede. Matagal na itong puro president. Ginawa pang lupon sa barangay. Masipag. Lahat ng pwedeng ipagawa, magagawa dyan sa kanya. Marunong nga itong mag-wilding eh. No? Si Inday Manuksol, Helen Manuksol, tunay. No? Yan po, no? Dyan sa barangay Mandaragat. Baka gusto nyo rin subukan, no, para maging isang barangay kagawad dyan sa Barangay Mandaragat. May mga kasama pa sila, no, na mga gustong mag-aspire na barangay kagawad dyan sa Barangay Mandaragat. Nandyan, syempre, yung mga dating kasama na nila, Kapla, no, kasama rin natin dati sa barangay, John Baroni. Good morning. Dating kagawad din na Roy Ponce de Leon. Talagang mga distinct na ng mga kagawad natin sa barangay. So, nandyan din po yung masigasig din na purok president ng purok baligtulungan, si Hel Fernandez. Yan. Pwede nyo pagpilihan yan. Si Mr. Raymond Arsaga. Diba? Alam nyo naman, pag Arsaga, mga talagang lehitimong public servant yan, no? Kamag-anak to ni Fort Member Winston Arsaga. Yan, gustong kagawad ng Barangay Mandaragat. At siyempre, isa rin sa mga masipag, active sa Catholic Church natin dyan sa Barangay Mandaragat, si Ate Merna Antaran. Okay? Mga nagpapahiwatig po ito na gustong mag-servisyo sa Barangay Mandaragat. At siyempre, di rin matatawaran. Nakatatapos lang, kinukongratulate ko yung aking pong anak, no? At kamukha ko talaga dahil ginawa kong junior to, si Jerry Abad Jr. Ayan. Congratulations sa'yo, GR. At sana ay mas mayroon ka pang mas marating na magandang journey sa iyong buhay. Natapos mo na yung dream mo na makapagtapos ng inyong pag-aaral. Lahat ng mga nag-graduate dyan sa Palawan State University itong nakaraang araw, no? Congratulations po sa inyong lahat, sa mga taga-barangay Mandaragat. Proud ako, no, na marami hong mga taga-barangay Mandaragat na nag-graduate, no, galing ho sa Palawan State University, no. Isa na dyan yung aking anak, no, si Jerry Abad Jr. Okay? So, yung pangalan ko, yun ang lalagyan ng senior. Jerry Abad lang yan, no? Pero may junior yan, no? Merong Jerry Abad Jr. GR ang palayaw ni Jerry Abad Jr. Okay? At syempre, sabi niya parang nagugustuhan niya yung ginagawa natin, yung public service, yung serbisyo publiko. Sabi ko, nasa sayo yan kung nasa puso mo yung pagsiservisyo. Eh, parang nagugustuhan nung aking anak, sabi niya, graduate naman na ako pa. Baka pwede na subukan kong magservisyo din sa barangay na kung saan dun ka nagsimula. Aba, parang gustong sundan yung aking yapak sa politika. Gustong magagawad ng barangay. Sabi ko, wala namang masama. No? At wala namang nagbabawal. Karapatan naman ng bawat individual na magservisyo. Sabi niya, subukan lang, no? Subukan lang daw dahil kung ano daw yung ginagawa natin nung during na tayo yung kapitan, punong barangay ng Mandaragat, malamang yun din yung kanyang gagawin at baka kung kaya niyang higitan, hihigitan pa, no? Ni Jerry Abad Jr. Mama, talaga naman. Salamat sa inyo pong lahat, sa mga nag-graduate. Muli po, congratulations sa inyong lahat, sa inyong pong mga pagsusumikap. Siyempre, yung pong ginawa ninyo ay yan po ay suporta ninyo sa inyong mga magulang din. No? Dahil sinuportahan kayo ng magulang nyo, natutuwa naman yung mga magulang dahil sa suporta na inyong pong ibinigay sa kanila. Di ba? Ipinakita ninyo na talagang hindi masasayang yung kanila pong ibinigay na pagsusulong para kayo ay makamit ninyo yung inyong pong mga pangarap na makapagtapos ng inyong pong mga pag-aaral. Okay? At tuloy-tuloy tayo sa mga batian. Sayang naman yung inyong pong mga greetings dito sa ating pong Facebook Live. Good morning po galing kay Lisa Badajos Caabas. Good morning po, Lisa. Kay Jean Lucero, good morning. Kay Ati Mariko, kay Maricoy, no? Celia Gloria, good morning, Konsi. Sir, watching po. Ayan, salamat sa iyong panunood sa atin dito, sa pagkatsaga niyong manood sa akin. Okay? Good morning, Tagawad, Cap Jerry Abad, listening here from Barangay San Jose. Good morning sa mga taga-Barangay San Jose, kay Ma'am Shirley Martinez Aldaya. Ito, masipag na talagang ninegosyo. Businessman to, si Ma'am Shirley. Ayan, at bukan nyo yung kanyang mga products sa kanyang business. Ayan, na ino-offer. Pag nakita nyo to at pumunta sa inyo, huwag na kayong magdalawang isip para yung kanyang ino-offer na negosyo ay inyo pong subukan. Okay? At siyempre, sabi dito, good morning. Meron siyang comment. Good morning. Nawala tuloy. Si P. Okay. So, sa dami ng mga nagko-comment dito. Kay Kaluwi. Narosa, good morning. Nagiginig, nanonood pala sa atin si Kaluwi. Salamat na Kaluwi, sir, ha, sa iyong magbibigay ng pagkakataon na makapag-programa dito sa iyong napaka malakas na istasyon ngayon sa buong Palawan, no? At hindi lang sa Palawan yan, kasi napapanood tayo sa iba't ibang mga lugar pa. Okay? At siyempre kay B, Romeo, kay happy birthday ha, Bay. Diyan sa Manila. Pero pwede mo namang ipadala through GCash. Kung gusto mo kaming painumin ng dito, meron naman dito Starbucks, no? Hindi naman yan tatanggihan ng mga staff ko. Okay? Kaila Jessica at saka si Rena, no? Hindi naman nila tatanggihan yan pag gusto mo magpa padala, no? Kaila Jennifer, yun. At syempre kay Sir Rustico Hitoses, happy birthday sir ha, belated kay Sir Rustico Hitoses, ayan, kay Sir Bong Hitoses, happy birthday po. At nakikinig sa atin si Randy Ranz Santisas, good morning po. Kay Elisa Magracia, good morning. Puerto Princesa, nasa ibang lugar na to si ano eh, si Lisa, no, Magracia. Pero hanggang ngayon, sinusubaybayan pa rin niya tayo. Kay Kapla Galio, nanonood din sa atin. Good morning sa inyong lahat yan at sa lahat ng mga residente ng Barangay Mandaragat. Sa kay Alberto Pama, good morning, Councilor Jerry Abad. Shout out to Baring Rico na nakikinig ngayon. Sure done. So, talaga. Thank you sa inyo. At manood din kayo doon sa ano, doon sa aking Facebook page, yung Jerry Abad, no? City Councilor Jerry Abad, no? Facebook page, dahil mamaya yung aking trivia, doon tayo magpapadala, no, ng mga ano ninyo, yung inyo pong pampremyo. At yung uhulaan ninyo, doon din po ninyo sasagutin, no? Hindi dito sa page na tinitingnan natin ngayon. Okay? Siyempre, kay Raymond Arsaga, good morning. City Councilor Jerry Aman, good morning, Puerto Princesa. Sabi ni Raymond Arsaga yan. Kay Kuya Hector Escaba, napakasipag nito. Wala tong, di rin ito napapagod. Kahit saan ako pumunta, parang lagi ko siyang nasa salubong, no? Si Kuya Hector Escaba. Good morning, Kuya Hector. No, sa iyo dyan. Kay Lori, kay Rex Baggy, this morning po sa lahat, God bless. Kay Rada K, good morning. Jing Lucero, Jing Estrella, kay Gerald Philip Paalan, Sherdan, ang and gandang araw mga katropa and Konsehal Jerry Abad. Wow, salamat na kay Gerald Philip Paalan. Ano ba? Paalan. Oo. At sabi ni Rex Baggy, sabi ni Glory Baggy, advance blessed birthday po sa ating ama ng lungsod ng Puerto Princesa, Mayor Lucilo Rodriguez Bayron. Patuloy ka pong gabayan ang ating pong amang Diyos upang marami pang proyekto at caring program na maiparating sa mamamayan ng Puerto Princesa City. Ayan. At magdiriwang po ng arawan yung ating pong punong lungsod sa July 7. Ayan. No, araw ho ng Martes 'yon, no? Mag-celebrate ng kanyang karawan ang ating pong punong lungsod, Mayor Lucilo Rodriguez Bayron. Advance happy birthday, no, Mayor Bayron. Yung ating pong ama ng lungsod ng Puerto Princesa na very energetic, napaka very strong si Mayor at very healthy. No, sana po ay patuloy kayong gabayan ng ating pong buong may kapal at mas marami pa pong mga programa para sa lungsod ng Puerto Princesa ang inyo pong maibahagi sa inyo pong pamumuno sa amin sa atin po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So, salamat po sa inyong ginagawang kabutihan, kagaya ng mga nakaraang linggo. Binisita namin yung mga flood control, yung mga drainage system na ginagawa po sa lungsod ng Puerto Princesa. Hopefully, maibsa na. Hindi na ho ganun kalala yung magiging problema natin pagdating po sa pagbaha dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Okay? At good morning, Konsehal Jerry agad din, no? Sabi ni Lance Salazar, no? Jerry agad, hindi Jerry abad, ha? At Cherylene Samonte, good morning po. Kay Robelyn Ristar, Kagawad, good morning. Kapwa Jerry Abad, more power in God is po. Sabi ni Robelyn Ristar. Salamat sa inyong panunood sa akin. At kay Mayra Bay Madarcos Gabinete. Ayan, no? Good morning po. Kay Jenny Maneto, good morning. Idol Kagawad. Kagawad, idol ko rin to eh. Si Kagawad Jenny Maneto ng Barangay Naksan. Ayan, na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin. Okay? Kay Ate Shirley, sabi niya dito, good morning din kay Ma'am Leonora Martinez, ang owner and distributor ng Winners Life International Puerto Princesa Palawan Monarch Butterfly. Yun. Winners Life International. Yan yung negosyo ni, ano, ni Ma'am Shirley Martinez Altaya. Kaya pagka kayo nilapitan niya at sinabi niyang eto, makakabuti sa kalusugan ninyo. Naganda to. Meron pang pa, ano yan, pang pa-blooming, no? Pang pakinis ng mukha. Yung kanyang mga produkto dyan. Okay? At syempre, sabi ni Ate Iba, no? Igan, maraming salamat po kuya sa grass cutter para sa school. May God bless you always po. Wala pong anuman. Isang karangalan na kayo po ay aking mapaglingkuran sa maliit na pamamaraan. Kahit pa paano, nakapag-contribute man lang ako, no, sa inyong pong institution. In particular dyan sa Mangingista National High School. At siyempre pa, kay Alexander Florindo, good morning sir, Jerry. Pabati naman po si Kuya Roddy Abila at si Ma'am Belia Mutya. Ah, sir Richie at Mutya ng XFM ng El Nido. At pa-shoutout po sa Dagon family dito sa El Nido. Yan, sa mga taga El Nido, good morning po. Alam kong napakaganda yung inyong lugar dyan sa El Nido. Makailang bisis na akong bumalik po dyan. Pero hindi nakakasawang puntahan eh. Pag El Nido, talagang babalik-balikan mo, no? Lalong-lalo na kung makakapunta ka sa mga magagandang mga beach doon, sa mga tour nila, no? Sa mga resort na mapupuntahan mo doon. Kung tour A, tour B, lahat ng mga po pwede mong puntahan doon sa El Nido. Parang gusto mo balikan ng balikan yung lugar na yun na nandoon. Okay? Sir Noli, ito sis, ha? Good morning sa'yo. Sabi niya, enjoy your day. Charlie Brown, peace to you. Si Kuya Noli, hitosis mo. Daryl Bantog, good morning, Konsehal Cap Jerry Abad. Si Kagawad Baroni, sabi niya, good morning, Konsehal Jerry. Bless Sunday every happy birthday to Ate Nining Asilador at sa lahat ng may kaarawan ngayong araw. Mabuhay ka, Konsi. Okay. Galing kay Kagawad John Baroni dyan sa Barangay Mandaragat. Yung aking pamangkin dyan sa Yo Hotel. Good morning po, Angel Konsi. Pabati naman po si Regine Abrena ng happy birthday. Dahil pa lang diriwang ng birthday, ano? Muti ngayon ko lang nabasa yung mga ano ninyo, yung inyong pong mga mensahe. Okay? Si Alexander Bitos, good morning, Konsehal Jerry. Good morning po. Ayan. Okay? Marami pa itong iba na nandito sa ating pong hindi natin nababasa. Pasensya na doon sa iba ha. Sabi nung iba pa nating mga viewers, good morning po, Konsehal Jerry Abad. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Ruas, Palawan. Pakibati na rin po si Ray Rama Lamberto at si Juanita Rama at si April Rama. Ayan, pang very familiar sa akin itong mga pinapabati ni Eko Echalar. Okay? Larry Castro. No, si Ponciano Castro, good morning. Pare Kusa, Kap, Gagawan. Ayan, good morning sa'yo. Paring Larry Castro, dyan sa San Pedro. Kay Kap Jennifer Trinidad, good morning. Kuya Sa, Pro Consi. Napakagaling na kapitan to. Dyan sa Barangay San Jose, si Kuya Dudes Trinidad. Okay? First term, magsi-second term. Tingin ko, wala pa rin tatalo dito. Napag ito po ay bumalik uli. At syempre, atakbo uli bilang punong barangay ng barangay, ano yan? Barangay San Jose. No? Isa sa mga pinakamalaking barangay na ngayon na sa lungsod ng Puerto Princesa. Kung ang pag-uusapan ay yung pong NTE nila. No? Dati ang tawag dyan, ERA, Internal Revenue Allotment. Eh, isa sa mga malaking niyang merong malaking pundo ang Barangay San Jose. Okay? Shout out sa NOAA Watch Service Center, Lacao Street, Puerto PC owned by Kuya Noel Permanes. Okay? So, kay Kuya Richard, sir, yung ating pong deputy mayor dyan sa Barangay Macarascas ngayon. Ha? Good morning, Cons Jerry. Salamat, Sir Richard Ferrer, dyan sa Barangay Macarascas. Siya po kasi yung ating pong dinalaga ng ating pong punong lungsod ni Mayor Byron para maging deputy mayor ng Barangay Macarascas, si Sir Richard Ferrer, mga kaibigan. Okay, dahil Richard, batiin ko na rin si Kuya Sir Richard Ligad. Ayan. Bilang kasama natin sa paglilingkod sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Birthday rin pala ni Sheila. Sheila Almuela Villaganas. Kahapon. Belated happy birthday. Okay? So, kay Tristan White Golay. Sabi niya dito, good morning, Honorable Jerry. Ayan. Si Aliyah, gusto mong pa-shout out sa kanyang Aliyah Sport, Aliyah Jean Rintino. Ayan. Good morning. Gusto niyo mag-relax, punta kayo doon sa may Aliyah Sport, dyan sa may papunta ng Naksan. Unahan lang ng Three Angels yun. Okay? Maganda ho doon sa lugar na yun. Pwede kayong mag-relax ng kaunti doon. Si Ate Adelaida, no, Almasan, isa sa mga kasama natin sa People's Council kapag may mga committee meeting, committee hearing, no, umatin po ito. Masipag na membro ng People's Council natin, si Ate Adelaida Almasan. Good morning, Gagawan. Shout out sa aking mga local People's Council ng Puerto Princesa City. Sa mga city council. Tama, no? So, salamat, Ate Adelaida Almasan. Si Norma Alyodin. Sir, gandang umaga po. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Sa Rizal, Palawan, no? Sa Iraan. Manigayang pakikinig sa inyo dyan sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Layo nito sa Rizal. At ito, nabasa na natin ito kanina. Siyempre, sa lahat po ng mga avid listeners natin, no, na nanonood sa atin ngayon, Connie Lorzano, Ayan, Roy Ponce de Leon, konsehal, pakisuyo na din, mabati po ng happy birthday kay Ate Ning Asilator. Ayan, nadinig niya na yan, kagawad Roy Ponce de Leon. No? Ding Estrella, good morning Pop Jerry Abad. Good morning din po. Ayan, kay Prissy Umpad, good morning po, happy Sunday. Happy Sunday din po sa inyong lahat niya. Okay? So, mayroon pa. Sabi, good morning. Pabati po naman si Regine Abrena ng happy birthday. Salamat. Namin po mabati ha. Ang happy birthday. Okay? Mga kaibigan, medyo yan na po yung ating pong batian dito po sa ating pong palatuntunan. At syempre, meron din pong tayong babatiin ng Happy Pesta at Happy Foundation Day sa Barangay San Pedro. Katatapos lang yung Pesta at saka ano to, at saka Foundation Day noong Barangay San Pedro. At yung pong Barangay Bahili kahapon, yung binanggit ko na kanina, eh nagkaroon sila ng 6 founding anniversary sa mga senior citizens. Hindi ano to ah, hindi foundation din ng Bahili, yung mga senior citizens lang yung kanilang foundation day noong nakaraan, no? Okay mga kaibigan, at puntahan natin yung ilan nating mga meron pa tayo itong health tips. Ayun, meron so, health tips natin para sa mga kababayan natin bago dun sa ating trivia. Oh, trivia muna. Ready muna tayo para habang inuhulaan ninyo yung ating trivia, pag nahulaan ninyo, meron kayong load. Yung mga nandyan ngayon, ha? Yung mga nanonood sa atin, antabayanan nyo po yung ating trivia, no? Na ibibigay, ibabahagi sa inyo ngayon dito. Meron bang pinadala si ate dito? Ito, Octel. Sabi dito, trivia tayo, trivia. Trivia muna tayo para doon sa ating pong mga avid listeners at yung mga nanonood sa atin.
1: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Okay, trivia tayo mga kaibigan para po sa ating pong mga kababayan. Kung kayo po ay nakikinig sa atin at syempre po, alam nyo yan. Alam nyo naman sa atin sa gobyerno, meron tayong mga nagbibigay ng mga prangkisa, di ba? Dapat alam nyo yan. Dapat alam nyo yan. Ito yung tanong, kapag kayo po ay masugid na mga tagapag-subaybay ng ating pong programa, every Sunday, nakikinig kayo, tingin ko hindi mahirap para sagutin yung aming pong tanong, no? Yung ating pong patrivia sa mga oras na ito, mga kaibigan. Binabanggit ko lagi, Oparide, madaling transportasyon para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang tanong, ano po ang ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng prangkisa, no? Para po sa ride hailing apps kagaya ng Oparide. No ba? Okay, nakuha nyo po ang tanong natin. Anong ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng prangkisa para sa ride hailing, no? Apps kagaya ng Oparide, mga kaibigan. Sagot na. Sa mga gusto magkaroon ng 200 pesos na load, ipapadala ho agad namin yan. Nakuha namin, nakuha ninyo yung tamang sagot. Napakasimple lang. Simpleng sagot lang yan. Kung abbreviations lang yung sasabihin natin, 1, 2, 3, 4 letters lang po yan. Okay? Apat na litra lang. Tama na ang sagot nyo. Pero dapat doon kayo sumagot sa City Councilor Jerry Abad page. Hindi dito ha. Sa ating live ngayon. Doon kayo sa pins natin kasi nakashare din po yan doon. Okay? Mas maganda na nga kung sinishare nyo yung pins natin para yun yung mga choices namin. Sino po yung mga nagsishare doon sa amin pong City Councilor Jerry Abad page. Doon din kami kukuha ng mga winners natin, yung mga nag-share sa atin. Okay? So, mayroon na tayong ang bilis ha. Ang bilis ng nakakuha ng tamang sagot. Walang iba ang nanalo ng 200 pesos. Pesoses ay si Abdon Maylin. Ang sagot niya ay LTFRB. Tama po yun. Tumpak talaga. Congratulations, Abdon Maylin, sa iyo pong pagsali sa amin at pagsagot, no? Maylin, no? Abdon. Ayan. Okay? Congratulations sa iyo at ikaw ay nanalo ng 200 pesos load. Antabayan mo na lang. Bigay mo yung iyong GCash number para maipadala na ho agad yan sa inyo. Yung inyong kong load, no, na inyo kong matatanggap ngayon. Kung kayo po ay nanood, nakinig, nanood ng atin pong balita kanina, no, yung atin pong mga tinalakay ng mga issues kanina, napakasimple lang din ang aking itatanong, no? Okay? Para ho malaman ninyo yung ating pong mga yung inyo pong isasagot base din po sa mga pinag-usapan at binigay kong mga impormasyon, lalong-lalo na yung aking pong pagbabalita, no? Kanina lang. Okay? Kung kayo po ay nagsubaybay, malamang masasagot niyo po kagad ito yung ating pong tanong. At ako po ay dumalo doon po sa isang celebration, no, na ginawa ng ating pong mga nagtatrabaho sa mga barangay para turuan yung kanilang mga anak. Inimbitahan po ako ng isa sa mga program in charge doon po sa activity. Okay? Ang tanong is very simple. Ano ang activity ng aking dinaluhan? Okay? Ano yung activity na ating dinaluhan at saan barangay yun? Huwag na lang doon sa ano, baka mahirapan pa sila. Saan barangay? Kasama yan sa aking binalita kanina. Anong activity po yung aking pinuntahan noong nakaraang araw lang, no, kung hindi ako nagkakamali, noong Monday, after kasi ng session, after ng session namin sa Mangingisda, tumungo kami doon sa isang lugar pa. Tumungo ako doon sa isang lugar para umaten ng celebration, activity, no, ng mga, ano natin, mga ulirang nagtuturo ng mga bata. Ano po ang activity nila? Ano yung tawag sa activity? Yung eksakto ha, na activity nila na ginagawa doon. Bakit sila nagkaroon ng celebration? Para saan nun? Okay? Bakit sila nandun sa barangay na yon? Yung activity plus yung barangay. Okay? Sagot na doon sa mga mayroong gustong isagot. Pagka alam ninyo yung sagot, isagot na po ninyo yan. Okay? Bahili, hindi. Ano lang yun? Anniversary ng Bahili yun. Iba pa, nung Monday pa. Kahapon lang ako pumunta ng Bahili. Hindi Bahili. Okay? Merong sumagot. Pero dyan sa ano dapat? Sa feeds natin. Oo, sa feeds natin. Sa feeds ng, ano, ng City Councilor Jerry Abad. Doon po kayo sumagot. Okay? Tapos, pwede po bang, ano, huwag yung abbreviation. Kailangan buo, no, na masagot nyo yun. Okay? Kung ano yung talagang activity na ginawa natin. Anong klaseng activity yun? Okay? Ang iba nag-overnight doon eh. Tapos nandun din yung mga executive assistants, no? To supporta din sa activity na yun. Okay? So, meron na? Okay? Dapat ano, buo ha? Okay? Ayun. Sige, ito. Pwede na to. Nakaraan, no? Ayan. Okay lang. kasi dito na ito yung tamang sagot niya eh. Talaga, ang dami pa naman. Okay? So, dahil masigasig na listeners natin to at viewers natin, tapos tumpak na tumpak pa yung kanyang sagot, pang-second winners niya na to. Ngayon sa atin, no? Pangalawang winners niya na to. Pero ganun talaga kasi nga siya yung talagang nandyan lagi at sumusuporta sa ating programa. Ang sagot niya, Daycare Workers Week Celebration. Yan ay ginanap sa Barangay Binduyan. Congratulations sa iyo, Ariel Yayin Arsaga. Ikaw ay magkakaroon na naman ng additional na premyo, no, na 200 pesoses. Ayan. At ipapadala yan sa iyo through GCash ng aking opisina. Okay? Salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong magpa-participate sa atin. Kay Kaoka, no, malapit na sana eh, no? Kaya lang dito si Kaoka nag-ano sa atin eh, lapida. Nag-send ng kanyang sagot sa atin pong programa, sa feeds natin ng XFM. Okay? At siyempre, medyo mahaba-haba na naman yung extension natin. Kala ko mag-isa lang ako, madali lang tayo matapos eh. Pero hindi pala, mahaba pa rin yung ating programa. Thank you kay Kalui to sa extensions natin dito. At siyempre, tayo po ay darako muna sa iba pa nating mga programa dito sa ating pong kaibigan mo, Jerry Abad.
2: Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good Abad Health Tips.
0: Okay, puntahan natin yung atin pong health tips. Alam mo ba na ang katawan ng tao ay binubuo ng humigit kumulang 60% na tubig? Sa mga sanggol, maaari pa itong umabot sa hanggang 75%. Habang sa matatanda ay bahagyang bumababa. Ayan. Ang tubig ay mahalagang papel sa ating katawan. Ito po ay tumutulong sa pagdadala ng sustansya at oxygen sa mga selula, pag-regulate ng temperatura ng katawan at pag-alis ng mga dumi sa pamamagitan ng ihi at pawis. Ayan. Kapag kulang daw ang tubig, ang katawan ay maaaring makaranas ng dehydration, no, na nagdudulot ng panghihina at pagkahilo at tuyong balat. Ganun pala yun, no? Kaya kailangan lagi kayong uminom ng tubig. Dapat 8 glasses a day. Or kung more than pa dyan, mas maganda, no? Yung pag-iinom po ng tubig. Ayon sa mga eksperto, inirekomenda po ang pag-inom ng humigit kumulang sa 8 o higit pa ng tubig. Diba? Inangunahan-una, tama yung sinasabi natin. Eh. Diba? Araw-araw po yun. Dapat araw-araw yung pag-inom ninyo ng tubig, no, para maging healthy kayo. Pero ang hirap din talagang uminom ng tubig, no? Lalo na daw kapag kamainit ang panahon, no? O aktibo sa mga gawain. Ako parang ano eh, minsan hindi ko nararamdaman, parang 2 baso lang naiinom ko maghapon, no? Kulang talaga, kulang sa tubig, no? Pero mas malamang yung mga iba, juice, soft drinks,

0: Iwasan nyo na muna, no? Doon sa mga kababayan natin. Maliban lang doon sa mga bata-bata pa. Tingnan nyo ngayon yung sitwasyon. Alam nyo ba? Pabata ng pabata yung mga gakaroon ng mga health problem, no? Kalimitan po mga bata pa. Kasi nga, hindi na sila mapigil, eh, no? Bata pa lang, eh, kung ano-ano na pong mga may mga preservative yung kanila pong iniinom, kinakain. So, lahat po yan. Eh, nagdudulot po ng hindi maganda sa ating pong kalusugan. Kailangan maging health conscious na rin po tayo sa mga panahong ito, mga kaibigan, no? Sa mga pagkakataong ito. Okay? So, medyo tayo po ay inakapos na ng ating pong programa. Nag-extend na naman tayo, nag-iram na naman tayo ng ilang mga oras. Pero salamat kay Sir, no, kay Kaluwi La Rosa sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa atin. At tayo ay binigyan nyo ng pagkakataon na maging isa sa makaupo dito sa inyong pong studio. Okay? Kay Kuya Rin, no, Rinaldo Abad, dyan sa Barangay Langugan. Good morning sa aking kuya. Ayan. Happy watching sa inyo dyan sa Barangay Langugan. At sa pamangkin ko kay Marlon Abad na nanonood din sa atin. Okay? Mga kaibigan, medyo tayo po ay wala na pong gaanong oras sa ating pong palatuntunan, sa ating pong mga kasama, sa ngalan po ng mga kasama natin sa Sangguniang Panlungsod. Siyempre, no, di natin nabati kanina sa panguna ng ating pong presiding officer, si Vice Mayor Jembo Maristela. Sa ngalan din po ng mga kasama natin, Patrick Hagidorn, Luis Marcaida III, Macho Mendoza, Consihal Junji Rodriguez, Consihal Herbert Bong Didik, Consihal Victor Oliveros, Consihal Elgin Damasco, Consihal Erwin Edualino, Consihal G. Lau, at yung ating po mga kasama sa IPMR, Consihal Gimang, Consihal Saavedra, Consihal Dylan Car Aquino. Sa ngalan po ng ating Panlungsod Mayor Rosilo Rodriguez Byron, ako po mga kaibigan, sa ngalan po ni kasamang Lyle, wala ho dito, hindi natin nakasama ngayon, at sa akin pong opisina sa Sangguniang Panlungsod, tayo po ipansamantalang magpapaalam na sa ating pong palatuntunan ngayong pong araw ng Linggo. Mga kaibigan, tayo po magkakasama-sama na naman muli sa susunod sa isa pang edisyon ng ating pong palatuntunan, kaibigan mo, Jerry Abad. Maraming salamat, lungsod ng Puerto Princesa at dalawigan ng Palawan.
1: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa Sangguniang Panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: XFM.
1: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
0: XFM.

0: Bueno.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
2: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santone Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santone Plus Gold!
13: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerard.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: pagpala at malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin hindi po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Dok Algie, welcome sa atin pong programa.
1: Maraming salamat partner at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga listeners sa Kamay Nila, ano, sa Metro and Mega Manila na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po at sana'y marami tayong matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
0: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? So meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, mga katropa, ha? Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan ang inyo pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po gawin kamasela na yung mga katanungan, eh lagay nyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nagnais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong iinumin o gagamitin ng mga produkto ay hindi po peke, ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman, kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount. Ano? And syempre, kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa ating pong mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugok buyang Korean therapy, bio zapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, eh, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawang mga seminar. Actually, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch. So hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, isa ka sa lukuyan, eh, nag-start na yung kanilang seminar. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natural therapy o magpa-hilot, tagpungan. Hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Southon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang, Southon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Southon Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit ano na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy, no? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalintulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Na, Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba katalamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito, at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern.
0: Mm-hmm.
1: O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita. No? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito. No? At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm.
0: Mm-hmm.
1: mga bulate, pasintabi sa mga kumakain na. Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata pwedeng maging malnourished, mm-hmm. yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, mm-hmm. pero yun pala posibleng may parasitic infection, yung mga mm-hmm. intestinal worms. So yun po yun. At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, mm-hmm. may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa Oo, tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, mm-hmm. especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema. At hindi maayos na hygiene. Kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne, mm-hmm. o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba? Yung mga kinilaw-kilaw. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yun yung mga problema na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw mm-hmm. o tiyan. Pwede rin niya madamage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Mm-hmm. Yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. But alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi mm-hmm. nadidetect.
0: Grabe.
1: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag ng parasite yan kasi mm-hmm. Tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin. Mm-hmm. Oo, kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
0: Mm-hmm. Ang isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, mga alien movies.
1: Totoo yan.
0: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Pero Doc, ano ba ang nature nito, mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
1: Kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng ang yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Mm-hmm. Sa mga balite, So ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Mm-hmm. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, mm-hmm. kundi parang symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. Mm-hmm. But the problem is, pag medyo marami na sila sa katawan natin, hindi na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niya yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba,
0: mm-hmm.
1: Yung plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So itong mga protozoa na to pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto, mm-hmm. o katulad ng lamok na infected nitong malaria, plasmodium. So yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
0: Malaria, oo.
1: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas
0: ng
1: Palawan.
0: May matinding malaria dyan na pag tinamaan ka nun, halos hindi ka makatayo talaga.
1: Oo, talagang minig-minig ka.
0: Oo.
1: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. Mm-hmm. So yung helminths, ibig sabihin ito yung mga worms o mga bulate.
0: Mm-hmm.
1: Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, parang alien.
0: Oo nga.
1: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag, ano. Na commonly, mga fluke, doon yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi pa natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din, alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasite. Ito naman yung mga katulad mga kuto. Ectoparasite. Na nabubuhay sa katawan natin sa mga hayop naman, yung mga, tawag dito, yung garapata.
0: Mga pulgas.
1: pulgas na pwede rin maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
0: So, ano doc yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
1: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms. Sa tiyan talaga tumatama yan, ano. So pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba parang laging may kabag. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan nung large intestine, punong-puno na ng mga ano, parasites. Ng mga parasite, ng bulate, ano? Kasi yun nga yung ano nila, pag nagparami sila, nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo, lagi ka nagda-diarrhea. Yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisip-sip na yung dugo nila, no? Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat ang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. May mga ganun eh. Tapos yung iba iron deficiency or nutritional deficiency. Because yung mga parasite nga na yan, kumbaga,
0: nakikihati
1: yan sa katawan natin ng mga...
0: Eh kung mas marami yun, mas marami pa sila, Doc.
1: Ako, yes, oo.
0: Sa halip na mapunta din sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
1: Oo. So yung ibang mga parasitic infection, katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may kunting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito epidemic, ano. Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yung namang malaria, kinabi ko na kanina na ito nakakamatay ito kapag hindi natin to naagapan, ano. Actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria, no. So etong mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection eh. Since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha, halos lahat naman ay pwedeng ma-prevent natin.
0: Oh. Paano Dok, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi kaya yung iba, karamihan ang alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, doon ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba Dok, yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
1: Sabi ko,

0: really vulnerable, ano. Yung kumakain mahilig ng ano, ng salad, o especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasan mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, eh posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
1: Mm-hmm.
0: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada,
1: mm-hmm,
0: di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne.
1: Mm-hmm.
0: Ako, hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh parang hindi ko kayang kumain na may dugo-dugo pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba? Mm-hmm. Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh.
1: Oo.
0: Eh pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda. Kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh.
1: Mm.
0: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit, kakapit ng parasite dyan habang buhay pa sila. No? So, tingnan nyo mabuti yun kung kakain kayo ng mga, ano, mga ang tawag doon, sashimi ba yun? O, sa Japan kasi, ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi. No? Pero, kung titignan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection. O, kaya nga, mostly sa Japan, parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh. Kundi ako nagkakamali. Ano. So, yun po yun. So, ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit,
1: malinis.
0: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
1: Yun nga, oo.
0: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So yun, yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan at hindi naghuhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm, kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yon, kung saan-saan nagtatapo ng basura, kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
1: Yun,
0: kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil. At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may hindi infestation.
1: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
0: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat o doon ka sa may gubat. Doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
1: Tama.
0: Oh, yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, eh, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa. Depende po sa kung saang lupa yun, mga katropa. Ano? Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin. Kung meron tayong alagang mga pets, pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite. Based on study, ha? Baka magalit kayo sa akin. Ako, may alaga din ako. Malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets. Ngayon, kung kayo in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful. Pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo at sila din, linisan natin mabuti.
1: Oh, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
0: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung ano, yung glass ng slide tapos sinilip, ang dami nilang parasite. Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-pet pero be careful sa how you handle your pets. Especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin nakagatin tayo ng mga insekto. O especially yung mga lamok. O kinakailangan talaga protection na natin ating katawan kasi hindi lang kasi malaria ang danger natin. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue. Yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alam mo,

0: Pilipinas ka lang, sanay ka dito sa mga mikrobyo dito. Tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo. Eh, posibleng tamaan ka. Kaya, di ba, may mga traveler's diarrhea, merong mga pag pumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila, may sakit na sila. Yan. Especially sa mga tropical countries. Ayan, ang common na mga nagiging problema. Lalo yung mga foreigner, nasanay sila sa may, ano, four seasons. Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oo. So, halos karamihan naman ng mga parasite, mga katropa, ay, kumbaga, madali silang, ano, yan, madaling i-prevent at kung tinamaan ka, meron ding solusyon. Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to eh, nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila kung hindi po tayo maingat.
1: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
0: Pero nakakatakot yung itsura nila, microscopic, para mga alien. Ano?
1: Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga, ano, eh, mga good good bacterias na pang-control dito sa mga parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangangatawan, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito. Kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
0: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
1: Yan.
0: Hindi naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga, siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, hindi na ubos kahapon, alam nga namang magpalugi ka, may mga ilan na nire-recycle nila yon. Ganun. Eh, ilang bisas nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganun, careful lang talaga tayo.
1: Oo.
0: Para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na, ano, ha? Estudyante, tapos hilig siyang kumain ng sweet foods. Nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga street foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ang atin pong pagtatalakay, ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta na karamdaman once na tamaan po tayo nito. Ha? Sa mga nag-nais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text siya lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasala ang inyong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katropa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisimura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested. Nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Yan. Paano dok malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasite sa loob ng pangangatawan niya?
0: Especially mga bulate, ano? Actually may mga ano, may mga signs, ano, symptoms ang pwede nating makita. Yung iba nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod. O kahit naman nagpapahinga sila pero parang ganun pa rin. Pagod, taong nga nila doon, chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi maipaliwanag yung pagpayat. Diba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Pero yung iba, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag ng pagpayat. And pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan, pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis. Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain. It will influence your brain. So, ikikrave
1: parang
0: mo yun.
1: Parang uudyokan ka ngayon.
0: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin. Diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, naku, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
1: Yung mga, baka yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
0: Literal na talagang alaga yon. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want. Yan, okay. So, ganun din yung anemia. Yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay. Pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. May ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag-iisip sila ng isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi may
1: alam mo may ngumunguya ng
0: may nakatabi na. Akong ganyan sa isang ano sa isang conference eh siyempre mga lalaki sama-sama sila sa isang barracks ano meron doon na nakasama namin na talagang magdamag ang ngipin talagang sabi ko hindi kaya nasisira yung ngipin noon kasi nagraragot talaga yung ngipin isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection tapos yung iba yung paglagi nangangati ang inyong anus yung puwet.
1: Bumbong.
0: Oo, buti kong kamay yung nangangati kasi pera daw yun eh. Eh kung yung anus ang nangangati, eh malamang mga pinworms, yung mga worms yun. Ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihinang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, eh magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms eh.
1: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
0: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayong mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet. Ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic. O ano mga pagkain yun? Unang-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang eh, takot na takot dyan yung mga common parasite. Dahil ang bawang, meron siyang allicin na merong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan. Pati yung mga ibang mikrobyo. No? Yung ginagawa natin doon sa, alam ba, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ikakrush mo yung garlic, parang gagawin mong paste, tapos gagawin mong soup. At yun ang ititake mo na soup everyday for at least 1 week. At marami nagsasabi na napakagandang ginhawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh merong antiparasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng isa hanggang dalawang kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong antiparasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganoon din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano? Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan. Especially kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyug-nyugan. Yung nyug-nyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research yun yung nyug-nyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Ano ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is antiparasitic din yun, yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay. O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila nun, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection. Kaya napakaganda ng value kasi nung ano ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa extract buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na tiyan, yung premium D3 softgel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede ka mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan. Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag. Ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic yung infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold kasi, mayroong mga sangkapan Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya. Na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention of parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: So, and since yung premium D3, merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Ayan, para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati ibang mga parasites pa sa ibang parte ng katawan.
0: Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne o yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Oh, kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh, mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminant sa ating katawan. Kasi marami mga ano eh, marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh, nakakapag-detox, nakakapagtanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, pero ang dami natin nararamdaman, yun pala, marami lang tayong contamination ng toxin sa katawan natin. Saka, speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance eh, kasi siyempre, nagme-metabolize din sila, may mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain. At higit sa lahat, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga mahalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat ako sa mga information, ha? Na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites na ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha? Para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa. The secret of health. Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa atin pong topic na atin pong pinag-uusapan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Kabalik po tayo dito sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
8: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Good morning po. Ano pong

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. The Secret of Health.

0: Welcome back mga katropa sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Premium D3 Softgel ay nagtataglay po ito ng Vitamin D3, yung tinatawag na Cholecalciferol. Ayan. At VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extract. Ito yung nakapayunik sa Premium D3 natin, Doc. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makita ng mga suplemento, actually mga produkto na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan na eh, puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm. Ano? Pero itong Premium D3 natin ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din niya siyang mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at benepisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kababayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang Premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kababayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pa ang mga fats, blood fats, ano? Sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng Premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. Mm-hmm. May mga eye floaters.
1: Oh, yung mga floaters nga. Oh.
0: Ito pa naman, Dok, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, ang pinaka-the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya. Katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule. Mm-hmm. So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyuhan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di man ang unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. Sa mga kababayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan, Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Doc, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, yung alam mo sa sarili mo na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring dulot ng problema sa inyo pong mga mata, eh, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ng Vision X Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha? At Santone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng Vision X Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Dok, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Dok, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig. Kasi yung pag, may mga tao na pag nagigising sa gabi, talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos, ang pinaka-the best talaga, make your room na madilim.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible, ay hindi mainit yung temperatura. Tapos, yung deep breathing exercise. Ihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang, anong ritual yan? Pero actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan. Maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antoki na kayo.
1: O, antoki na kayo. So, yun po yung mga pepe. Kasi yung mga, ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali sila makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. No? Pagka nakatulog ka na, nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi minsan ganun eh, pag gumising ka.
0: Natutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, wag na kayong mag-ano ng anything. Alam ba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang. Huwag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na. Or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Parang, kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsohin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Ito, Dok, may nagpakabulang katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tububo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na tumutubo.
1: Blisters?
0: Unusual yun.
1: Infection talaga yun. Oh. Infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat eh. Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano. And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustay din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is, kinakailangan masustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig. Yung pagkain niya, dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. Dapat yung mga ano talaga nakakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: Tsaka bakit ko sinabing kailangan ipa-check? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications. Mm-hmm. O, minsan naman yung mga infection na ganyan, eh, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm. eh kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling. Mm-hmm. O, kung may 1 ton+ gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano, para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm-hmm. Dok, may nagpahapal pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Dok.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman kasi itang herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inano mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya. Mm-hmm. Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig. Limitado na.
1: Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney. Mm-hmm. Na kahit pa anong kainin mo minsan ay nagko-complicate. Pero kung gusto niyo i-try po ninyo, ano, hinay-hinay lang muna sa pag-inom ng any kind of liquid, kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila, kahit na tubig . Oo. Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan, pero minsan limitado din lang. Mm-hmm. Kaya kumbaga i-try niyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami. Mm-hmm. O kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoxin ng katawan, pag humina na yun, eh talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwedeng yung isang bagay na okay sa inyo, hindi okay. Mm-hmm. O, kaya yun po yung ibig ko sabihin, na i-try. Kasi wala naman ako nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa coffee natin. Healthy nga yan. No? Mm-hmm. Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. No? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyo pong mga kidneys. Ha? Halagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig? Mm-hmm. Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water. Mm-hmm. Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig. Mm-hmm. Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. Mm-hmm. So, that's the problem. Oh, kaya, yun po yung ano ko ha. Maraming mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila. Mm-hmm. Pero i-try po ninyo.
0: Subukan nyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha, at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din, at lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa,
2: The Secret of Health. tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Tara, kape tayo!
26: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption

0: magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule
4: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
16: XFM.
19: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
5: XFM.
6: XFM.
5: FM.

time check, it is now 1:07 in the afternoon.

0: sa'yo. Gandang hapon mga katropa and welcome po sa ating programang Throwback Sunday. Yes, kumustang hapon? Kumustang buhay-buhay mga katropa? Sana okay kayo dyan. Hello nga po pala sa mga nakikinig. Saan po kayo naruroon? Naririyan? Naririto? Oh, charot. And good afternoon nga pala sa ating katropa or sa ating station manager kang Kaluwi La Rosa. At syempre sa makakasama natin ngayong hapon sa bahaging teknikal, Katropang Ken. At ito naman si Katropang DJ Mai. Ay! Pwede na ba tayo mag-ingay dito? Or baka merong natutulog ba? Wala naman, no? Kung merong natutulog dyan, gisingin nyo naman para masamahan tayo sa ating programang Throwback Sunday. Diba? Anyways, July 5 na, mga day! Oh, it's July 5. Parang nag-say hi lang tayo kay June, tapos ngayon July na naman. Diba? So, ika limang araw sa buwan ng July. Payday. Ano naman no, sa SPay later no. Due date na naman sa SPay later. Sa mga may utang dyan sa SPay later, ay bayaran nyo na. Para hindi maano yung credit history niya. Anyways, good afternoon. Welcome po ang lahat sa ating programa. Live po tayong mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. At syempre sa mga relay stations natin, sa mga munisipyo, sa buong Palawan. Ayan. And syempre, live din po tayo sa ating Facebook page. Search nyo lang po, 104.7 XFM Palawan. Diyan po tayo live, mga katrops. Mga kapips. Parang may nagano dito na ano ah. Na number. Ano to? Parang sa kabila siguro to ba? Hi, Sir Randy Santisas. Listening. Wow, thank you so much sa pakikinig. Ayan, para naman sa ating text line or sa mga gustong magpadala sa kanilang mga text, sa kanilang mga greetings or ano nyo dyan sa buhay, pwede nyo ipadala ang inyong mensahe sa ating text line 0985-0022713. 0985-0022713. Sa ating call line naman, mga katropa, sa mga gustong tumawag, bukas po ang ating linya para sa inyong pagtawag. Ang ating call line, 0953-514-1303. Ayan. Live din po tayo sa ating sa ating TikTok. Baka may mga ano natin mga ka-friends dyan na naga-TikTok. Live din po tayo pero parang grabe kalapit. Pero sige, live tayo dyan. Hello sa mga kumare at mga kumpare natin dyan sa TikTok live natin. Sa mga nanonood na sa atin ngayon. Ayan. Kang Jezreel May Morado. Hi, magandang hapon. Jezreel May, my best friend. And hi, Jelai. And sino to? Safi Korishi. Hi to Silver Mist. And to Anne. Hi, Anne. And to Glad. G-L-A-D. I'm glad you're here. And to Lolly Paras and to Alarde, hello, good afternoon. And Rochelle and Navida. Maria Dan, good afternoon. And to AJ Bonanza. Digin nyo and Rosana, good afternoon. And to Nona, no name. No name. Ayan. Kala ko Nona me. And Angel Pearl. Sige. Hello, good afternoon. And to Shirley Erasga, Vanessa, hi. Reynaldo Felicia, and to MJM Shop. Good afternoon. And to Jacqueline NC, Imago Arius. Imago. Ito ba yung kanta na Imago? And to Michelle Raven, good afternoon. And to Joy Jimenez Gun, good afternoon. And Paisa Bantos. Bantuas pala. And to Anaya, hello, good afternoon. And to Nice, it's nice to see you again here. And to Ms. Kitty, good afternoon. Jeline, Connie, good afternoon. And to Ms. Diane, good afternoon. Cutie Vibes, hi. And to Jeline, Eunice, and sino pa dyan? Teen Mariano, Strawberry Pie. Ay, gusto ko yung buko pie din. And Joe Kimada, Kumada pala ko. Kimada, ayan. Joe Kimada, good afternoon. And Nene Jen, good afternoon. And to Kasik Lovakia. Diesel, hey, hi. And to Unsaid Thoughts. Wow, gusto ko yan ba? Unsaid Thoughts. Pero pwede mo na siyang i-ano dito. Yung mga thoughts mo. Share mo naman. Ganun. Pasensya Rebuta. Good afternoon. And Tito Niel, hi. Good afternoon. And to Ayer. Oh, sorry. And to Lynn Casares. Ang ganda mo naman. Good afternoon. And to Beshi Mahal. Beshi na nga. Mahal pa. Oy, sana all. And Emon, hi. And to Dreamcatcher 27. Good afternoon. Ayan. Sino pa dyan? Magandang hapon sa inyong lahat. Hi to Dariel Bert Arwera. Oy! Sabi niya, good afternoon, DJ Mike. Pabati naman, advance happy birthday kay Anna Lim Burba this July 6. Galing kay Dariel Bert, ang mabait all the way from Tagbilaran City. Pa-play ng kantang Sana'y Kapiling Ka. Ay, si Angeline Ginto ba ang nagano nit? Or my version siya? Ayan. And, wait lang. Sige. And One-Sided Love Affair. One-Sided Love Affair by Ray Parker. Thanks para mapakinggan ko. Happy weekend. Yoo-hoo! Throwback Sunday. 1 p.m. to 3 p.m. Totoo yan. 1 to 3 yung ano natin yan. Oras natin dito. Ito talaga si ano ba kay... Ano talaga to siya ba? Diehard fan. Kasi alam niya yung oras natin ba? Ay! Appreciate ko yan, girl. And hi to Sir Robert Enriquez. As reading Australia, I thank you for sharing our live. Hi. And Anna Lee, good afternoon. And to Marvian, Shella Espena, good afternoon. Good morning, nanuan, oy. Pero sabi nila, to start your life, always say good morning. Kahit ito ay, ano, hindi na morning. Char. Para parang ano ba, yung feel na parang ano pa rin. Yeah. Energetic pa rin kasi good morning nga ni. Diba? Ayan. Sabi ni ano, Dariel Bert, 173, ano ba? 173 days na lang Pasko na. Tama ba? Pa-calculate nga natin to. Ganun ba? I lost my count, Char. I lost count. Kung ilang ano na lang, ilang araw na lang. Hey. Hi to Clark Anthony, hi! Thank you for joining our live. naman unto Marife Kamigi. Ay, meron tayong caller for today's video. Okay, we have our caller. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Yes po, sino po sila? Hello, can you hear me? Yeah. Happy Sunday! Welcome po sa ating programa, Throwback Sunday. Sino po sila, madam?
2: Si Nanay Maan.
0: Si Nanay Maan. Kumusta si Nanay Maan? Nanay Maan! Hello? Parang walang signal si Nanay Maan siguro, no? Sige, sige. Nanay Maan! Yes, ma'am! Yes, madam! Yes, hello! Hello? Can you hear me? Okay. Parang Nanay. Parang hindi man maano rinig. Anong
2: Hello,
0: ma'am. Kumustang hapon po? Go ahead po sa iyong pagbati. Ayan. Parang walang signal siguro. Anyway, sige po, tawag lang po kayo ulit, Nay. O baka kayo ang walang signal kasi meron dito. Baka sa inyo po ang walang signal, Nay. Tawag lang po kayo ulit, Nay, ha? Okay? Sige, sige po, sige po. Alright. Yes, hello, hello sa ating mga katropa. Sa ating mga kababayan, katropa, sa radyo, sa mga taga, ano dyan, no? Sa mga taga Brooks Point, sa mga taga Espanyola, hello dyan sa may Batarasa, ay, kumusta yung mga kapatiran, mga kaibigan natin sa Brooks Point and sa Batarasa, good afternoon po sa inyo, no? Sabi ni Yanok, good afternoon DJ Mike. I miss you, I love you. Kumusta ka na? Di gid magwantang kamingaw ko kanimo. Oh. Ayan, okay lang naman po, sir. Sir Totoo Ben. Sabi niya, pa-request ng Rescue Me in my heart. Sige, from Totoo Ben in Quezon, Palawan. Okay, sir. Sige po. Ayan, hello! Good afternoon! Hello! Hello! Sino po sila?
3: Ako po si...
0: Sino po?
3: Si Bert ng Elbita Nara.
0: Ayan, si Sir Bert sa Nara. Kumusta po ang hapon natin ngayon sa Nara?
3: Maganda po ang balon.
0: Ayan. Kumusta naman si Sir? Kumusta na aking... Yes, sir! Ayan. Anong kailangan kong gawin? Sir Bert! All the way from Nara! Ayan, nawala. Anyways, sige. Okay, hello po. Hello. Bakit anong nangyari sa call line natin ngayon? Parang wala tayong naririnig ah. Hello?
4: Hello, hello po, hello.
0: Yes po, hello po. Sino po sila?
4: Magandang hapon po, Jerry Aranga ng Clarity Labuan, Palawan.
0: Ayan, Sir Jerry Aranga. Kumusta ang hapon natin ngayon, sir?
4: Okay pa po sa on-right. Mabuti pa po sa... okay.
0: Okay. Oh, nabaliktad ka pala, sir. Kaya pala mahina, nabaliktad pala yung ano phone. Anyways, sige, so, sir, go ahead sa yung pabati, sir.
4: Kanang hilo, gihimo nga lohe.
0: Oh, naunsa naman ni, oy. Anyways, sige, sir, go ahead sa imong pabati. Kung nakay pabati, dira, ay, pabati ang gugmang gatay.
4: Daghan naman sila, pero ano, dili ma isa-isa ba? Dili ko na isa-isa.

0: drop point na lang po, mainit at sa bigla ay drop point. Tapos dito po sa Abolan, hindi ko na rin po isa isa, hindi ko po Claribel. Shoutout na lang po sa aking angkan, headed by Aranga Family.
1: Ayan. Okay.
0: Yun lamang po, maybe pa-request na lang po ng song na, ano ba yun? Memories of Our Dreams.
1: Wow, Memories of Our Dreams. Wow.
0: Opo. Kanang Tagalog, diba? Malilimutan ko pa ba aking mahal?
1: Ayan pala yun? Sige po, sige po, sir. Ayan.
0: Memories of Our Dreams. Sa muli po, isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat. Maraming salamat po. Happy Nutrition Month.
1: Ayan. Wow, Happy Nutrition Month. Sana nutritious kayo dyan. Thank you po, sir. Bye-bye. Happy Sunday. Ayan. Nagmamahal sa'yo. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ano ba yung title na yan? Ito ba yun? Memories of Our Dreams? Pero sabi niya, Tagalog, ano eh. Basta, yun na yun. Sige. Ano nga natin? I-try nga natin itong ano na to. Ah, okay. English nga siya. May trust issues. Anyway, sige po. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Katropang Ken, baka meron tayo dyan. Sige. And we have our caller. Hello po. Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir. Sino po sila? Good afternoon.
2: Si Robert Enriquez po. Si Robert.
1: Robert. Taga saan si Robert?
2: Taga Nara po.
1: Nara. Ayan. Kumusta naman si... sir?
2: Pasensya na. Naputol na kanina.
1: Oh, baka
2: ako
1: sa...
2: Yung ako yung tumawag kanina.
1: Ah, sa signal siguro yun, sir, no?
2: Opo, ma'am.
1: Okay. Anyways, ano pong maipaglilingkod natin kay Sir Robert sa hapon na ito?
2: Babati lang po ako, ma'am.
1: Okay, sige po. Bati po kayo, sir.
2: Binabati kita. Magandang hapon si DJ.
1: Ayan.
2: At sa mga kasama mo dyan. Mm-hmm. Asaka dito po sa Bayan ng Nara. Mm-hmm. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Yun lang po.
1: Ayan. Baka may ano ka dyan, sir? Request na song?
2: Ano pong ano natin ngayon? Mga...
1: Throwback Sunday. Ibalik natin yung mga nakaraan.
2: Kahit ano na lang, DJ.
1: Okay, sige. Kahit ano. Ako na lang ang pipili para sa iyo, sir?
2: Opo.
1: Okay, sige, sir. Alright. Thank you. Enjoy your hapon. Good afternoon.
2: Salamat po.
1: Sige po. Salamat po. Ayan. Another caller, hello!
3: Hello, DJ Mai!
1: Hello, Nanay!
3: Si Nanay Man ulit, nagtawag ako ulit.
1: Wow, good to ano nga. Ano ba nagtawag ka ulit?
3: Kaya nga, kasi kanina nawawala ang signal.
1: Kaya nga po, ewan ko lang po, bakit po nawawala? Parang siya, charo.
3: Kaya nga, naririnig kita kanina pero... Hindi mo naman ako marinig.
1: Kaya nga po. Pero at least ngayon, naririnig kita loud and clear na eh.
3: Loud and clear na?
1: Opo.
3: Oo. Paka-paka pa nga ako na naglabas dito sa labas.
1: Ay, naglabas ka pa talaga, Nay?
3: Para makatawag lang. Alam mo naman, si Nanay Man ay isang bulan.
1: Alo, oy. Thank you, Kay. Ay, thank you, Kay. Salamat po, Nay.
3: Oh, kaya ayan. Kanina pa ako nag-aabang ng programa mo.
1: Wow,
3: kaya kayo ni Pangdang Gerdy, kaya ginaabangan ko lagi.
1: Wow, salamat po, Nay. Anyways, baka may pabati ka, Nay.
3: Oo, ang binabati ko, nang una ikaw, ganun din si Pangdang Gerdy, sila Sir Gerald, si Ken, pati yung si James na ba, nawala na ngayon dyan. Bago si Sir... Sir Louis, Sir Mike, yun lang. At saka, pati yung family ko pala, Rosella family, Aban family, Padilla family, at Cirilo family. Pag, tapos, request, ang request ko, Pangga Girl, ay Pangga DJ Mike,

0: yung lagi kong nire-request yung After All This Year at saka yung Wish. Bago yung sa asawa ko raw yung ano, Dancing in the Dark.
1: Dancing in the Dark.
0: Oo. Ano ko yan sa asawa ko, Dancing in the Dark daw.
1: Sige po. Sige po na.
0: Pero sa akin yan talaga, steady na yan yung Wish at saka yung After All This Year.
1: Wow.
0: Yan ang lagi. Favorito ko yan eh. Yan ang lagi kong inaabangan.
1: Yeah. Team song nyo ba ito, Nay? Team song nyo po ito? Team song nyo po ito?
0: Ay, paboritong paborito ko yan.
1: Anyways. Nay.
0: Yung St. James na pa nga ang nandyan pa. Talagang kahit sa madaling araw, pinapatugtog niya yan.
1: Wow.
0: Alam mo yan, mabuti nga ngayon, hindi na kayo magdamag na nagpapatugtog. Talagang yan ang nagpapatulog sa akin, mga tugtugan niya sa magdamag.
1: Kaya nga po, may changes lang po kasi.
0: nalulungkot na nga ako dahil kasi napapakinggan ko ping alas 4 na lang ng madaling araw.
1: Oo nga po.
0: Saka di ba na ang ano, ng schedule?
1: Opo, parang nag-cost cutting po.
0: Kaya nga hanggang 12 na lang, bago alas 4 naman babalik.
1: Opo.
0: Kaya gising ako yun. O sige, ano, DJ Mike, hindi ko nahabaan.
1: Sige po, Nay.
0: God bless na lang sa inyo. I love you.
1: Love you din po, Nay. God
0: sige,
1: bless po.
0: God bless. Enjoy sa inyong your lahat. Own.
1: Sige po, salamat you. Po. Sige. Salamat po. Love you. Okay. Nagmamahal sa'yo, isipin. Ayan, sabi ni Heart Angel, DJ Mike, what happened to your lovely voice? Hello, oy. Hindi na pala lovely yung boses ko ngayon. Oo, kaya nga, naulanan kasi. Oo, wala kasing nag-remind na huwag ka magpaulan. Charot. Ay, naka. But anyways, hi, Heart Angel. Good afternoon. And si Puada. Si Puada Bagul. Ha? Good afternoon. Ayan. Meron tayong text. DJ Mike, Alaala ay ikaw po ang title. Ah, okay. Ay, salamat sa pag-response, sir. Sorry na, God. Alaala pala yun. Hindi ko tuloy naalala ba? Alaala ay ikaw. Okay, sige, try nga natin. Mm-mm, sige. Yeah. Oo nga! Totoo nga! Charot! Sige po, ipi-play po natin yan. Sige po, huwag po kayo mag-alala. Ah, sabi ni Mato, sabi ni Metosella Dongkoy, Ate Jamaica mo, si Mato ni, kaila ka, wala. Hindi kita kilala. Charot. Ay, nako, ay. Magpakabait ka dyan, Mato, ha? Magpakabait ka. Be a good boy. Charot, be a good boy. Basta, yun na yun. Oh, regards mo lang ako kay, ano ha, Lolo. At sa mga ano natin dyan, kapitbahay. Uncle Wewel, napas Uncle Wewel, dira? Ayan, si hi, Mato, and to your siblings, brother and sister. Ayan, sige. Your Wonder Mom. Wow, thank you so much, Wonder Mom. Good afternoon. Wow, thank you so much. Sino to? Sabi niya, follow ko po kayo, ma'am. Uy, maraming salamat po sa pag-follow. Ayan, si ano to? Bell's List. Ano kaya ang lista ni Bell? Parang gusto ko malaman. Charot. Ano to? Affiliator. Marites Sina T. Good afternoon. Hi. And to Nessel. Nessel? Nessie. Ayan. Good afternoon. And to Angel Barriento. Ayan. Hi. Good afternoon. And Annabelle Ruel, good afternoon. Sige, Joshua! Hi, Joshua! Charot. Hello, good afternoon, Joshua. And gandang hapon, DJ, sabi ni Jerson Bola. Bulayo! Charot. Sige, good afternoon po. Sa boses na Sabi ni Gamuyaw Ronaline. Ronaline is Mayan, Santo Niño, San Vicente. May binigay siya number, parang na, ano siguro to ba, nasa laag. Let's see. Anyways, good afternoon to you, my dear. And, sino pa dyan? Sir Robert Enriquez, good afternoon. Hi, sa mga taga-Aborlan, Jerry Aranga. Ayan, sabi niya, alaala ay ikaw ang title. Yun pala yun. Bakit hindi naalala ni DJ? Hello po DJ, magandang hapon po. Joanne po ng Nara. Hello Joanne, saan po kayo sa Nara, madam? Kumusta po ang ating signal ngayon? Loud and clear din po ba? Good afternoon. And a shout-out naman, shout-out mo naman, DJ. Ganda ang gwapo na si Noel Loxin. Kasama ko dito sa truck ngayon. Thanks, DJ. Hashtag loverboy. Loverboy! Kumusta ka na, loverboy? Ang tagal mong hindi nag, ano ba? Wala siguro tong load noon ba? Nung nakaraan. Loverboy. Hi, loverboy. All the way from Rio Tuba. If, correct me if I'm right. Wrong pala. Correct me if I'm wrong. Ano ba yan? Hello. Good afternoon. Good afternoon po. Sino po sila, madam? Nanay Norba, parang robotic yung boses mo. Pwede mag-usog ka konti, madam?
2: Sige po.
1: Sige po, kasi para siyang robot. Hello, I'm a...
2: Nang mga kanta.
1: Okay, sige po. Go ahead, Madam Norba. Kumusta si Madam Norba? Madam... Uy, nawala. Nawala ang iyong damdamin. Hello? Hello.
2: Hello po, ma'am.
1: Ayan, very good. Okay na, madam. Ayan. Sige po. Good afternoon po. Kumusta ang hapon po ni Madam Norba?
2: Ayos lang, ma'am. Masaya, masaya lang.
1: Parang hindi, man. Ayun, sinasabi, masaya man. Pag sure, madam. So masaya talaga. Sure talaga yan, ha?
2: Opo, ma'am.
1: Okay, sige, madam. Go ahead kung may pabati ka, madam. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
2: Request lang ako, ma'am.
1: Ay, wala kang pabati, madam?
2: Wala po.
1: Ah, sige. Anong request mo, madam?
2: Ina po ni Freddy Aguilar.
1: Ina ko. Ina ko? Tama ba?
2: Ina.
1: Ina. Aka. Okay. Sige. Ina by Freddy Aguilar. Maraming salamat, madam, sa iyong pagtawag.
2: Salamat din po.
1: Sige po. Regards po sa mga nakikinig kasama nyo po ngayon. Ayan. Kung meron
2: sige
1: man.
2: Sige po, ma'am.
1: Sige po.
2: Marami
1: bye.
2: Po sila.
1: Ayan. Hi sa mga kasama nyo dyan. Good afternoon po. Bye-bye. Happy Sunday afternoon. Okay. Si Madam Norba at sa mga kasamahan niya dyan sa Iraan Rizal, Palawan. Good afternoon. Sige. Hi to Marianez and to Dijin and Gabriel. Hi. And to Elizabeth Ferret. Good afternoon. Sige, sino pa dyan? CJ De La Cruz. Good afternoon. And to Jessica Buenafe. Good afternoon. Honey May, hi! Good afternoon and to Vine Shop and to Lin Lin. Magandang hapon sa inyong lahat. Amazing Fell, good afternoon. Hi, Mark Anthony. Guapo. Ah, guapo. Ay, gapol para. Sorry. Ayan, and to Ziana Etoralde. Hi, and to HD. HD, high definition. Sige pa. And to Novian Caro. Good afternoon. Sige po. And to Sedlik. Good afternoon sa inyong lahat, guys. Gandang hapon, DJ. Merienda po tayo ng saging na nilupak. Ay, yung nilupak, yun ba yung ano? Dinurog? ba yun? Pinaikot-ikot at dinurog-durog? Saging yun, ha? Saging yun. Wag kang ano dyan. Hi, Madam! Madam Ney! Kumusta si Madam Ney? At sa iyang baby. Sa kanyang baby. Si baby Natalia. Hi, Miss Ney. Ayan, sabi niya, sabi ni Joe Delgado, sabi niya, good afternoon, Miss DJ. Pa-shoutout, pa-request ng song na 214 by River Maya. Salamat po. Ayan, 214. Take my hands. Ayan ba yan? Ay, Joe Tabalos Delgado. Good afternoon. Sige po, ipa-play po natin. Bakit ka nalulungkot? Huwag kang malungkot, oy. Sige po, para hindi na kayo malungkot, ipi-play po natin yung Alaala Ay Ikaw para maalala nyo ang kahapong nagdaan. Diba? Kailangan talaga alalahanin yung mga memories of your dreams. Kung sa English pa, sabi ni Sir Jerry Aranga sa Borland. Ayan. Go pa, go. Sige. Sige, push mo yan, te. Ayan. I-push na natin to mga madam at mga sir. Pakikinggan po natin ang Alaala Ay Ikaw para maalala nyo naman na meron pang nagmamahal sa inyo. Enjoy, and we'll be right back. It's me, DJ Mike. Good afternoon.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga
11: butika. Boy, boy, gising!
12: Ano ka ba?
11: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa diabetes. kami ng Health Benefits Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.

welcome back on the track. Yes, welcome, welcome, welcome, welcome back. Yes, ito na naman si DJ Mike sa hapon na ito. Nagbabalik. Anyway, good afternoon kay Danica Jean ni Blackan. Sabi niya, good afternoon po DJ Mike. Pa-shout out po sa family ni Blackan and family Garbosa. Pa-request po ng song na A Million Dreams Will A Million Dreams at The Scientist. Wow! Nice song choice. Sige po, ipe-play po natin yan. And to Zorin Tamago, sabi niya, DJ Mike, pabati rin po kami dito sa Alimanguan, San Vicente, Palawan ng magandang hapon. Hi! Sa mga taga San Vicente, Palawan, good afternoon po, magandang hapon. And Gerson Bula, gandang hapon DJ. Good afternoon. And sabi ni Gerson Bula, hello DJ Mike, pag-greet naman kami ng ate ko, si Ate Unang at ang asawa niya na si Kuya Gerson habang kumakain ng saging na nilumak. Ayan. Hi, happy eating. And sige, kumusta kayong lahat dyan? Sana po ay okay kayo habang nakikinig sa ating programa. Hello sa mga taga Rojas, Palawan. Hello po, good afternoon. And sa mga taga El Nido, hello. Kumusta sa El Nido? Grabing init ng panahon ngayon, no? Summer na summer. Parang kailan lang, parang hindi yun summer na summer, ha? Ngayon, summer na summer na. Aba? Happy Sunday afternoon po, lovely DJ. Ano ba? Sabi niya, happy listening po sa lahat ng avid listeners nyo. Paki-greet po si Papa Adring ng Panakan. Paki-play po yung love song ng Kenny Rogers. Si Ate Be po ito. Salamat po. Hi, Ate Be! Oo. Ano daw? A Love Song by Kenny Rogers. Wow. Nice song choice. Wise choice. A Love Song by Kenny Rogers. Hi to Miss Yan. Mrs. Yan, hi. And sino pa dyan sa mga nanonood sa atin? Honey May, good afternoon. And to Vivian, good afternoon po. And Win23, good afternoon. Hi, Erica. And to ato Party CC. Ayan, good afternoon. Ayan. Hi to Galanay Arvin. Ayan, sige. And to Barbs. Hi, Barbs. Hi, Barbie. Hi, Teen. Good afternoon. Azalea. Ano to? Azalea. Ah, basta, yun na yun. Azalea. Glish. Ayan. Shasa. Good afternoon. Hi to Grace and Kate. Good afternoon. Sino pa dyan ang hindi nabati? Ay, maraming salamat, Heart Angel! Angel, hulog ka talaga ng langit, madam. Si Mami. Hi, Mami. Kumusta ka, Mami? Hi, Reyno. Reyno or Rain 9? Good afternoon. And to Nudge or John Nueva. Ayan. Good afternoon. Sabi niya pa dito, shout out po nga pala dito sa bangka na palakad ng laot from Quezon, Palawan, from Nathan. Thank you. Request po ng song na Paalam Mahal Ko. Thank you. Bakit? Ba't ka na mamaalam? Wala na bang pag-ibig? Kaya talaga. Pero oy, before anything else, just make sure na naka Santun Gold Coffee Mix ka kung ikaw ay mahilig sa kape. Gusto mo yung kape na kumikinis ka habang nagkakape ka? Ano yung bowel movement mo? Naging better yung bowel movement mo? Itong Santun Gold Coffee Mix, ito ay nakakatulong.
nakatutulong po sa ating katawan, especially sa mga Regina, sa mga mahirap makatulog. Alam nyo, hindi naman laging kapag kape is ito yung hindi pampatulog. Merong pampatulog na kape. Itong Santon Gold Coffee Mix at ang ano natin, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig sa kape, pili lang kayo dyan. The Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen or premium D3 sa premium D3 coffee mix o di kaya ang Santon Plus Coffee Mix. Itong Santon Plus Coffee is soya base na kape. Ayan, kung ikaw ay mahilig sa soya, ito ay nakakadagdag ng protein sa ating katawan. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ayan. Kaya naman sa mga mahilig sa kape, siguraduhin nyo na ang kinakape nyo is hindi kayo kayang sirain sa katawan. Diba? Instead na masira, tutulungan pa kayo na maging better ang inyong health. Diba? Kaya mag Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen at syempre ang Santon Plus Coffee Mix. Product po yan ng Yes to Health Incorporated. Huwag kayo mag-alala kay it's pure organic. Walang halong chemical. Although, extracted na siya or powder form na siya. Pero basic talaga when it comes to your health. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at Premium D3 Coffee Mix. Kape pa lang yan ha. Paano na kung may Santon Plus Gold Herbal Capsule? Nako, very powerful. Kumbainan mo pa ng Santon Vitamin C, di ba? Ito ay nagpo-protekta sa ating immune system, ang Santon Vitamin C. Siguro. Kaya just make sure na naka-Santon Vitamin C ka, lalong-lalo na sa mga breadwinner natin dyan or mga nanay at tatay, para hindi na kayo mag-alala dyan na konting ulan lang, hala. Wala na, lubog na agad. Lubog. Diba? Higa agad. Tulad ko. Oh. Diba? Naka-Santon Vitamin C ako. Although, tamaan talaga ng pero hindi yung grabe kalala. Diba? Nakakabangon pa rin naman. Diba? Ganyan. Kasi yung doktor nga nagkakasakit, diba? Pero at least na, meron kang ginawa sa iyong katawan. Kaya mag-Santon Vitamin C na para ma-protektahan ng iyong body. Oo. Para rin na mawala yung mga bukol nyo dyan or mga pamamaga, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayan. Kanino ka bumabangon? Parang magandang tanong yan, madam. Para kanino ka bumabangon? Hindi ba yung para saan? Hindi ba yung para saan? Para kanino talaga? Para kanino at para saan? Para sa pamilya. Para sa future. Ay, naka. Diba? Diba, madam? Oo. Ito si madam, grabe ka. Ano pa naman to siya? Workaholic. Anyways, it's 10 minutes past the hour of 2. Alas dos, just na po ng hapon. Para po sa next song natin. Ito ay love song talaga ba? Maalala mo talaga na kung paano kayo nagsimula? Kung paano kayo nagsimula at hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Na sweet pa rin kayo. Kaya para maalala mo na maging sweet sa partner mo, ito ang para sa inyo. 214, Take My Hand. By Rever Maya. We'll be right back. River. Ayan. We'll be right back. It's me, DJ Mike. Stand by and stay tuned.

A Love Song by Kenny Rogers. When they hear the word goodbye. Ah, bakit ba? Bakit ba sila naiiyak kapag napapakinggan nila ang word na goodbye? Yan yung sinasabi ni ano, Kenny Rogers. Bakit nga ba? Kasi feeling mo is wala nang second chance ng pagkikita nyo, char. Diba? Kaya tayo umiiyak eh, kasi baka anong mangyayari sa atin, hindi na tayo magkita ulit. Kaya yan, sana nasagot namin ang iyong katanungan, charo. Welcome back on the track, it's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday!

0: Emoreca. Sabi niya, hi DJ, pa-shoutout sa mama at papa na nagtatanim ng gulay. Anong gulay yung tinatanim mga ano? Ano yung gulay na tinanim? Katropang Adrian. Meron tayong caller. Pero before that, charot. Pa-request ng song Nakapagtataka by Sponge Cola. Salamat DJ. Sabi ni Adrian. Ayan. Hello po!
1: Hello, magandang hapon po.
0: Hello po, magandang hapon. Sino po si Madam? Ano pong pangalan ni Madam?
1: Sitio Sigpit po, Barangay Pangkol.
0: Ayan, Barangay Pangkol. Sitio Sigpit, Barangay Pangkol.
1: Opo.
0: Saan po yan banda, Madam?
1: Papunta pong Liminangkong po.
0: Ah, Liminangkong. Anyways, kumusta po ang hapon natin ngayon?
1: Maulan po.
0: Maulan ang hapon.
1: Parang si Ma'am Gerge. Minsan mo maganda.
0: Ano? Ano yan?
1: Wala lang.
0: Nandito pa naman si Madam Girlie.
1: Pakainin ko lang yan ng mangga. Tanggal na rin yan.
0: Lagot ka nito ba?
1: Wala yan. Mabait man yan. Mabait man yan katulad ni Didi Mike.
0: Ay,
1: mabait.
0: Alangon! Ano talaga? Mabait tayo eh. Wala tayong magagawa dyan.
1: Nakita.
0: Anyways, go ahead sa iyong pabati, madam.
1: Siyempre, idol.
0: Ano daw?
1: Una-una, siyempre, babatiin ko si Ma'am Girlie.
0: Ayan.
1: Tapos, itong nagsasalita na maganda.
0: Sino yan?
1: Sino yan? Siyempre, walang iba. Ako yan din si Gigi Maika.
0: Ayan eh. Bakit mo hindi mo minimension?
1: Ma'am, tatanong po ma'am dito ang mystery ko.
0: Ano? Ano yun? Ang
1: aswang daw, parang si Ma'am Girlie kung andyan daw siya.
0: Ano?
1: Ano? Si Ma'am Gerli, sabi ni Kuya Nyalino.
0: Ayan. Aswang? Ano? Aswang? Parang may narinig akong aswang.
1: Kumusta na rin si Ma'am Gerli?
0: Okay. Kumusta na Ma'am Gerli? Sabi ni?
1: Kuya Nyalino.
0: Ayan.
1: Aswang. Kasi po ma'am, tawagan nila po ma'am yan, aswang.
0: Okay. Kaya pala, akala ko meron ng aswang. Natatakot pa naman ako sa aswang.
1: Alam, wag ka matakot sa aswang. Matakot yun sa kapwa mo.
0: Ay, takot ako. Anyways, go ahead po sa iyong pabati, madam.
1: Kakaki ko pala kay Sir Toto, kakaki Sir Gilbert, kakaki Sir Aris. Lap-lap na lang po ng taga XMM.
0: Ayan.
1: Ng Puerto Princesa. Tsaka dito kay Kuya Nyalino, katatapos lang kain. Ang inulam niya nga po ma'am, mangga eh.
0: Wow, nagpaibog.
1: Hindi nga po ma'am, marami kasi dito po mga mangga.
0: Kaya nga, nagpapalaway kayo ba?
1: Grabe na ano Kuya Nyalino eh. Ano, pa-gcash na lang daw po ma'am, para kay Ma'am Gerle.
0: I-gcash yung mangga?
2: Nagpang-away yan.
1: Kasi wala po ma'am, nagpang-away.
0: Nagpang-away pala. Ito talaga si Madam Girly, nagpang-away daw ka? Charot.
1: Jap-jap lang po ma'am. Kaka dito po ba sa lahat-lahat ng senior po sa Barangay Pangkola, lagi nag-aabang kay Ma'am Girly. Mm-hmm. Siyempre dito kay Ma'am Didi Mike, nag-aabang din po sila yan pagdating ng hapon.
0: Ayan, dapat talaga ba? Para fair
1: ba? Kati Milos.
0: Ayan.
1: Walang tutulak yan siyempre po. Tsaka walang kakabigin. Paras lang yan kayo po, ma'am.
0: Oo, nasa gitna lang.
1: Hindi po, ma'am. Paras lang kayo po magpapabi. Kasi sa gitna ako.
0: Sa gitna ka pala. Okay. Sige, madam.
1: Siyempre, dalawa kayo. Idol ko. Walang tutulak. Walang kakabigin. Dalawa kayo.
0: Oo. Timbang lang.
1: Si Mike, sabi ni Kuya Molino, ang isa raw, duling. Ay, duling niya lang.
0: Wag naman.
1: Si Kwando, si Paano, ginakaaway niya raw po man si Ma'am Girlie. Kaya sabi niya, ang idol niya raw si Idoling Girlicious.
0: Idoling.

0: ka. Diba?
1: Request na lang po, mama ko.
0: Ano pong song yan, madam?
1: Gigi na aking radio.
0: Ito talaga. Gina-play ko naman yan.
1: Ayun na lang po. Mamasaka na kasi yun po. Ma'am, mga, para yun sa mga Gigi ng XFM at saka ng Radio Bandito.
0: Okay. Sige, sige.
1: Ma'am, saka si Kuya Molino raw po, ma'am.
2: Pag-ibig. Pag-ibig at saka unang luha.
0: Pag-ibig at saka luha. Ay, unang luha. Okay, unang luha. Tama po ba?
3: Malilin pa po.
0: Po?
3: Malilin pa po.
0: Ano daw?
3: Malilin pa po.
1: Baliling daw po, ma'am, sabi ng bunso ko po, ma'am.
0: Baliling. Ayan. Baliling, tama po ba?
1: Opo, ma'am.
0: Sige po, sige po.
1: Ang Gigi na nga kinadyo po, ma'am. Abangan ko para sa mga idol ko po yan, ma'am. Para si Gigi mo.
0: Sige po, sige po. Baliling. Sige po, tapos, ano po yung unang luha ba yun? Yung kay Kuya Molina?
1: Opo, ma'am.
0: Sige po, sige po.
1: Ma'am, opo. Sabi pala ni Kuya Molina, ingat daw kayo po, ma'am, kasi ang bagyo Inday.
0: Inday?
1: Opo, ma'am, kasi ang bagyo daw ang pangalan po, ma'am, Inday. Makapad pa rin na po, ma'am, si Mong Girlie.
0: Ay! Huwag naman!
1: Makapad pa rin po dito si Kit po, ma'am.
0: Ayan, okay. Maraming salamat! Po?
1: Sige po, ma'am. Maripad pa rin si Mong Girlie po, ma'am, huwag na si Gigi Maika. Ayan na lang po, ma'am.
0: Okay.
1: Salamat po, ma'am.
0: Salamat po sa inyo. Diyan sa may... Saan nga ngayon? Liminangkong? Banda?
1: Sigpit po, ma'am.
0: Sigpit.
1: Alam mo, alam mo na po yan ni Ma'am Girlie.
0: Okay. Madam Girlie, alam mo pala to eh.
1: Anyways. Ayan pala po yung sa bagyo po, ma'am. Yung bagyo kasi po, mga Inday po yun ang pangalan.
0: Ay! Malakas pala yung Inday, madam.
1: Pangalan ko po yun. Kaso, mahina lang yun.
0: Ay! Nakakatakot. Nakakatakot pala kasi Inday, ah! Nakakatakot. Ay,
1: pag ma'am, wag ka matakot po, ma'am. Mahina lang yun.
0: Wala po sa exciting part.
1: Sige po, ma'am. Bye-bye.
0: Salamat po. Sige, bye-bye.
1: Po, ma'am. Ingat po ma'am sa biyahe-biyahe.
0: Ayan po. Sige po. Salamat po. Kayo din po, ma'am. Ingat po dyan sa bagyong Inday.
1: Salamat po, ma'am.
0: Sige, bye-bye. God bless. Happy Sunday. Sige po. Sabi pa ni ano, sabi ni Good PM DJ, shout out naman kami RTNMC, SUG, day shift sa mga pogi na utility, drivers at operators. Salamat ganda. And please play the song If ever ano ba to? If ever fall in love again? Or if I ever, siguro to ba? If I ever fall in love again. Thank you po. Lover boy ng Ryutuba. Hello, lover boy. All the way from Ryutuba. Hi to Blue Prince. Good afternoon. Sabi ni Eleno Bamuya, mayong hapon. Po, ma'am. Daga pa ka, ma'am. Pakiplay po sa Koko ng Agila. Hindi po. Minyo na po. Ayan. And sa Koko ng Agila. Ah, sa Koko ng Agilang mapang... Ano to? Basta. Mauna to. Mama.

sabi ni John R. Pineda, katropang DJ Mike, sabi niya, shout out ko lang magandang hapon sa aking mahal kay katropang Girlicious at habol ko na din batiin sa katropa XFM Brooks Point Palawan kay katropang Jeff. Ay, tropa pala kayo ni katropang Jeff. Wow. And mapagpalang hapon katropang DJ Mike. Ayan, watching from 105.6 XFM Nara Palawan, ang katropa may exciting. Andyan ka pala ngayon, sir? Nakapisita siguro to sa ano ba? Sa XFM Nara, si Sir John R. Let's see. Hi, John. Si DJ Mike, pabati rin po kami dito sa Alimangwan, San Vicente, Palawan. Magandang hapon. Hello, good afternoon. Ito nga taga San Vicente. And Norsen Ken eh. Or Norsen Ken. Hello po. Ayan, hi. Okay. Ay, oo nga pala, no. Sige po. Oo. Sana'y kapiling ka. Hindi pa pala ito na-play. Sige, ipi-play po natin yan. Sana'y kapiling ka. Okay, 37 minutes past the hour of 2 in the afternoon, everyone. Please check this out. Sana'y kapiling ka. Ito ay requested by Dariel Berth, ang mabait dyan sa may Bohol. Alright, enjoy the song. We'll be right back. It's me, DJ Mike.

Welcome back on the track! Nasa last part na po tayo ng ating programa. Sana po ay okay pa kayo dyan. Okay pa tayo dito. At hello pala sa ating mga tricycle driver, truck driver. Sa mga nakikinig ngayon and sa delivery rider and sa back ride. Kanaganing joyride, ganun. Sige, ay magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday. And sa mga nagbanding-banding ngayon, saan man kayo nagbanding, nag-road trip ba kayo or nag-ano kayo dyan, long ride or naligo ng pool, naligo ng ilog, naligo ng dagat, no? Ano pang ginagawa nyo dyan? Magandang hapon po sa inyong lahat and enjoy po sa inyong Sunday afternoon. Kasi bukas, back to normal na naman. Klase na naman, may pasok na naman, at may ano na naman, no? Pasok na naman sa trabaho. Kaya spend time with family while you can, char. And, syempre, no, wag nating kalilimutan na mag-spend tayo ng ating family at syempre invest in your health, no? Kasi health is wealth, no? Kung ikaw dyan ayaw mong mabilis madapuan ng sakit, just make sure na nakasanto ng vitamin C ka dyan para hindi ka agad magkasakit. Konting pagod lang para hindi ka mabilis mapagod. Magsanto ng vitamin C na po kayo, mga katropa, no? Ascorbic acid, no? Acidic vitamin C ang santo na vitamin C. Diba? Sodium ascorbate. Santon vitamin C is galing siya sa sangkap na orange, yan. Sa mga ano dyan, no? Sa mga may mahinang immune system, madalas kang magkasakit, ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang santon vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ng free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Diba? Hindi ka basta-basta na magkasakit. Ay, para naman sa acidic o sensitive ang chan, kung hindi ka hiyang sa ordinaryong vitamin C, subukan naman ang alkaline base na vitamin C ng Yes to Health. Mag-santon vitamin C na, mga katropa. No? Mas gentle sa chine, hindi masyadong acidic, at perfect para sa may acid sensitivity. No? Healthy na, comfortable ka pa. Comfortable ka pa. Sa mga mabilis mapagod, no? Laging pagod at walang energy, mag-santon vitamin C na, mga katropa. Tumutulong sa energy production at immune support. Sa Santon Vitamin C, mas maayos ang absorption kaya mas ramdam ang sigla ng ating katawan. Kaya mag-Santon Vitamin C. Alright! Mabibili po yan sa mga butika at parmasya ng inyong mga lugar. Hanapin nyo lang po ang Tatak Yes to Health Incorporated. Alright, hello Sir Echo Echalar. Sabi niya, DJ, pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pakibati na rin po ang Bandoho family, Echalar family, Dalindig family, Sarmiento, Tupas family. Ayan. Solid XM mobile apps or Solid XFM mobile apps. Wow! Sa mobile apps pala kayo nakikinig, Sir Echo. Pakibati na rin po si DJ Girly Kadasha at si Alizon at si Mike Gerald Gales at si SM Kaluy La Rosa. Thank you po DJ, pa-request po ng kantang Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Diba? At Ngiti by Kuya Toto Roni. Uy! Si Kuya Toto Roni pala nagkanta nito, Ngiti. Sige, ipi-play po natin yan. Sabi niya, DJ, mainit na maulan po sa'yo. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pa-request po ng kantang Ngiti by Ronnie Leung. Wow! And
Sabi ni Sir Eleno Bamoya, thanks po ma'am, from Bamoya Handicraft Store sa Nara. Oy! Kumusta dyan? Sa Nara. Oo, sa Bamoya Handicraft. Ayan. Mingaw na ba ko sa mga DJ nga si Buano speaking? Kami paminawon. Ay! Totoo yan. Tinuodyo na ba? Thanks ma'am. Shout out po kay Teray Estern Aguilar. Estern Aguilar at Duday. Hello! Maayong hapon! Sige.

Rate ko lang po yung asawa ko na nakapakasipag, Heidi Sanchez. Ma, laban lang sa hamon ng buhay. I love you so much. Sana all. Anyways, wala mang pangalan to. Basta, now you know. Thank you so much po, lovely DJ, sa pagplay ng a love song. You're welcome po. Ayan, it's 56 minutes past the hour of 2. Alas 2:56 na po ng hapon. Tayo po ay, dahan-dahang magpapaalam na po sa ating programa. Basta always remember to take care of yourself before you take good care sa someone else. Diba, unahin nyo ang inyong sarili. Kasi paano kung iiwan kayo ng taong inaalagaan nyo? Diba? Tapos hindi nyo nauna yung sarili nyo, ano nang gagawin natin? Diba? Ganun lang yun, Charlotte. Kaya ikaw, alagaan mo ang katawan, mga katropa. No? Alagaan nyo ang inyong katawan. Araw-araw. Gamit ang premium D3 soft gel capsule na may vitamin D3, virgin coconut oil at moringa. Tulong sa mas matibay na buto, suporta sa resistensya, at syempre, dagdag sigla sa pang-araw-araw na gawain. Mas epektibong absorption dahil sa may VCO or virgin coconut oil, may dagdag nutrients pa mula sa malunggay. Diba? Premium D3 soft gel capsule para sa mas malakas na katawan sa araw-araw. Ayay, nasa naka-flash po na screen. Naka-flash po na product sa ating screen. Ayan po ang Premium D3. Hanapin nyo po ang Yes to Health Incorporated na tatak para iwas po peke. Kasi alam nyo na ngayon, marami nang pumipeke, naiinggit. Kaya hanapin nyo po ang may tatak na Yes to Health Incorporated Premium D3 Soft Gel Capsule. Para ka nang nakapa-sunlight. Oo, kasi may D3 siya eh. Diba? Sa mga late nang gumising. Mataas na yung araw pag gumising. Mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na kayo, mga katropa. Siyempre, haluan nyo din sa pag-inom. Haluan talaga ba? Kumbainan nyo din sa pag-inom ng Santin Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Kung gusto nyo palakasin ang inyong katawan araw-araw, subukan ang Santin Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa antioxidants mula sa mangosteen para sa dagdag suporta sa resistensya at pang-araw-araw na sigla. Madaling inumin, swak sa busy na lifestyle at katuwang mo sa mas aktibo na araw. Ayan. Santin Plus Gold Herbal Capsule. Alaga sa loob. Lakas sa araw-araw. Ayan. At syempre, kung kayo ay may malabo na paningin dyan, malabo ng iyong vision, mag-Vision X Plus na sa mga madalas na nakatutok sa gadgets, sa computer, or sa ano ba, TV ba, no? So, mag-Vision X Plus na po. Sa araw-araw na tutok sa cellphone, computer at TV, alagaan ang iyong mata, mga katropa. No? Subukan ang Vision X Plus na may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin, at laban sa eye strain. Yung tipong parang stress na yung mata mo, parang may pumipitik dito ba sa ugat dito sa ano, parang eye bags, ganyan. No? Kaya it means ano talaga siya, stress na yung mata mo na over na sa kakatutok sa mga radiation na mga gadgets, diba? Kaya protektahan ang iyong mata, mag-Vision X Plus na, mga katropa. So, suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Sa mga nasa office, diba? Madaling inumin, swak sa daily routine, Vision X Plus para sa malinaw na paningin. Ayan, maraming salamat mga katropa sa inyong pag-join sa ating programa ngayon. Thank you for joining our program.
At ingat po kayo palagi. At same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, mga katropa, sa susunod na Sunday, magkarinigan pa rin tayo. Magkarinigan, tama ba yun? So, thank you so much. Sa pangalan ng ating nakasama sa bahaging technical, katropang Cam Dancil. At syempre sa ating SM, katropang Louie La Rosa, sa ating station manager. And this is DJ Mike. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi at take care. 'Cause I care. Wow. Enjoy the song, If I Ever Fall in Love Again. Bye-bye. God bless.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
5: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Sanfon Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Wengal ko nang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang takas. Pero pag tiko ng Santon Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.

0: Sunday. Good afternoon sa lahat ng mga katropa natin. It's Sunday Family Day. Napakabilis ng araw. It's July 5, mga katropa natin. Parang kailan lang ay nag-aabang pa lang tayo ng pasukan. Parang ini-expect pa lang natin ang pasukan, pero eto na agad. Diba? Natapos na agad natin ang buwan ng Hunyo, mga katropa natin, at it's July. Nakatapos na agad tayo ng isang linggo sa buwan ng Hulyo, mga katropa natin. Kaya it's a blessing from the God na matapos natin ito, mga katropa natin. Kaya stay put lang kayo dyan sa mga katropa po natin na sobrang daming pinagdaraanan sa buhay. At talagang parang gusto na natin minsang sumuko. Palagi lang tayong magdadasal at palagi lang nating iisipin na habang may buhay, may pag-asa. Dahil kung hindi tayo mananalig, mga katropa natin ay wala ang mangyayari sa atin. Kaya naman kayo dyan, kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, mga katropa natin, samahan niyo po ako this Sunday sa programang Tunog Kalye. Again and again, nag-iisa lang po yan, DJ Girly, every Sunday. Siyempre kanina, ibang level naman ng hyper. Aray na, natatanggal man tong mic ko. Ibang level ng pagka-hyper yung nauna sa atin. Talaga hindi kinakaya. Pero anyways, mga katropa natin, good afternoon po sa inyong lahat. And pwede nyo rin po akong samahan ngayong araw ng Linggo dito sa ating programang Tunog Kalye, mga katropa natin. Pwede nyo po akong tawagan sa 0985-202-713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call kung meron po kayong gustong batiin, i-shout out this Sunday edition, mga katropa natin, ay itawag nyo lamang po dyan sa ating mga numero. And yung mga katropa po natin na nasa bahay lang at talaga namang busy sa kanilang mga buhay dahil Sunday ngayon, pahinga day para sa ating mga katropa. Stay put lang kayo dyan at laksan nyo na po ang inyong mga monitor para magkarinigan tayo at magkahulayawan. Minabasa kasi akong ganun, tapos hindi ko siya mabanggit, nakakaloka. Sa mga katropa po natin dyan ha, samahan nyo po ako this Sunday. And syempre, ayan, may tumatawag na kaagad. Wait a minute, kaping mainit. Hello! Good afternoon!
1: Ma'am!
0: Hello, Ate Nor! Ay, sino to? Si Ate Nor ba ba to? Sino to?
1: Yes!
0: Tumpak. Hindi kasi yung boses mo parang nag-garal-garal. Ano matawag doon? Yung parang nag- okay. Kaya pala. O, diba? Tama din talaga ako eh. Yung iba yung boses mo. Kaya hindi kita nakilala kaagad kung ikaw ba talaga yan? Ang Norba ng buhay ko? O baka iba itong kausap ko? Bakit ka tumatawa at Norba? Kakaloka ka talaga. Ikaw nga ang Norba ng buhay ko. Kaya naninigurado lang ako kasi dapat sigurado tayo sa mga desisyon natin eh. Wow. Wait lang. Nagdo-doble-doble yung boses. Kakaloka. Ayan, Ate Norba! Ay, maulan. Ano ang ginagawa ni Ate Norba kapag maulan?
1: Wala, ma'am. Nakahiga lang po.
0: Ay! Sana all nakahiga! Habang nakikinig ka sa akin, nakahiga ka lang.
1: Opo, ma'am.
0: Ay, talaga naman. Ang sarap ng buhay. Pahiga-higa lang. Ay! Ate Norba!
1: Ba?
0: Bumati ka muna.
1: Alisig lang ako, ma'am.
0: Ah, sige.
1: Ah, yung kulungang bakal.
0: Kulungang bakal.
1: At saka yung close to you.
0: Yung alin?
1: Close to you.
0: Close to you. Ah, okay. Kulungang bakal daw ka, tropang Ken. May pag-anon pala. Okay, Ate Norba. God bless. Ingat kayo dyan sa Rizal.
1: Maulan, ma'am.
0: Kaya nga, mag-ingat ka dahil maulan. Alam mo na ang kasunod niyan.
1: Ulan na yun, ma'am, kasunod.
0: Oo nga. Ay, syempre, pagtapos ng ulan, brown out. Ikaw talaga, Ate Norba, ha? Parang may iniisip ka dyan na hindi ko naiisip. Ingat, Ate Norba. Mag-ingat ka. Lalong-lalo na mamayang gabi at malamig.
1: Ano naman yun, ma'am?
0: Alam mo na, yung sinasabi ko. Atin-atin na lang yun kasi baka malaman nila.
1: Wala yun, ma'am. Wala yun.
0: Okay, sige, Ate Norma, God bless.
1: Salamat po.
0: Okay. Ay, nako, nakakaloka ka talaga, Ate Norma. Pinapasaya mo talaga ako tuwing kausap kita. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko kayo napapasaya. Napapasaya niyo ako. Ano tayo mga buang dito? Nakakaloka kayo. And syempre, good afternoon kay Ate Nining Bagiran Benyas. Hey, DJ, magandang hapon sa iyo. DJ, pabati naman po sa Family Biasoin. Family Malones, DJ, pa-request ako ng awit ng Ikaw ang Dahilan. Ay, sana all, ako ang dahilan. Ako ang dahilan ng iyong... Minsan may mga dahilan sa buhay natin, akala natin ay napakalaking problema, pero minsan blessing pala yung mga problema na yon. Kaya naman, sa lahat ng mga katropa natin dyan, kung ayaw nyo po magkaroon ng problema, palagi po kayong uminom ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid para hindi po kayo magkasakit. Kasi mga katropa natin, napakahirap po kung tayo ay merong sakit. Kaya naman, yung mga katropa po natin dyan, palagi po kayo uminom ng ating Santon Vitamin C dahil hindi po natin alam minsan kung uulan or iinit ang ating panahon. Kasi alam nyo na, paiba-iba yung ating panahon and syempre yung ating katawan ay hindi po talaga totally minsan iskinakaya yung ating climate change. Diba? Hindi mo nga kinaya yung relasyon ninyong dalawang natapos. Yung panahon pa kaya na pabago-bago. Uy! Eh, syempre, good afternoon. Yung mga katropa po natin dyan, yung mga nagpapahinga sa oras na ito at talaga namang busy-busy sa kanilang mga bahay. Yung mga ilan dyan, naglilinis. Habang yung ilan dyan ay kanina pa, kagabi pa, lasing na. Diba? May mga ganun tayong katropa kapag Saturday ng gabi, lasing pa rin. Kinabukasan Sunday, lasing pa rin. Dahil syempre, 2 days yung kanilang pahinga. Kaya, sige lang, magpahinga lang kayo dyan kasi another week na naman yung ating kakalabanin sa linggong ito, mga katropa natin. Kaya i-enjoy nyo yung bakasyon, ang inyong day off para magkaroon din kayo, para ma-hyper din kayo kapag Monday. Pero syempre, dapat kapag Monday na, palagi tayong, tawag nito, palagi tayong maging productive kasi sayang naman yung everyday na ginagawa natin kung hindi magiging productive yung ating araw. Yung productive na talagang productive, ha? Yun di yung compliance na lang. Hindi yung tipong, okay, gigising na lang ako, papasok, kakain, uuwi, ganun. Kakaloha kayo. Huwag naman ganun. Yung meron din talaga tayong matatapos at meron din talaga tayong napatunayan sa isang araw na natapos talaga natin ang isang gawain. Kasi magiging habit natin yan, yung parang ano lang, tapos na, ganyan, uuwi, wala na, ganun. And syempre, anyways, bago nga pala ako magbinunga nga dito, gusto ko muna ng batiin ng happy birthday, syempre.

0: Belio, happy, happy birthday, Ma'am Ludi, and more birthdays to come, good health, and syempre, mas marami pang bundok. Talaga namang yung maakit mo, Ma'am Ludi. God bless you, Ma'am Ludi. And syempre, grabe yung believe ko din talaga sa, ano, sa tao na ito kasi napaka, ano, kung feeling ko kung ako yun, Ma'am Luds, yung aakyat sa bundok, para hindi ko nakakayanin, pero ikaw talagang bow down din talaga ako sa'yo. And syempre, maulang hapon po, DJ, watching from Magara. Uy, umuulan sa bayan ng Rojas. Samantalang dito, uy, dapat maging thankful tayo kasi walang ulan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at napakainit po ng panahon. And syempre sa ating mga katropa from north to south ng Palawan, mga katropa natin na nakakaranas po ng pag-ulan, mag-ingat po tayo and be vigilant, mga katropa natin, especially dahil pahapon na at hindi natin ine-expect yung mga pwede pang o hindi natin alam yung mga pwede pang mangyari mamaya sa mga susunod na oras. Kaya sala po ng mga katropa natin na nakakaranas po ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po yung mga bahain na lugar, mga katropa natin. Palagi po kayong mag-ingat at safety nyo po ang inyong mga sarili kapag tuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan hanggang mamayang alas 5 ng hapon at feeling nyo hindi kayo magiging safe, mga katropa natin, mag-force evacuation na po kayo kasi walang, sabi nga natin, 'di ba? Walang ibang tutulong sa atin kundi ang sarili lang din natin. Kaya tayo mismo ang mag-evacuate kapag hindi na po maganda yung ating panahon, especially sa mga bahaing lugar diyan sa bayan ng Rizal, Española, Brooks Point, sa Nara, kung umuulan man po sa inyo ha dito sa Rojas and the rest pa po ng mga municipalities dito sa lalawigan ng Palawan na talaga namang bahaing po ang inyong lugar, ha? Dahil mahirap mag-evacuate kapag gabi na. Kasi hindi na natin maiaayos, hindi natin makikita yung daanan kung saan tayo pwedeng dumaan. Although kahit minsan may flashlight tayo, hindi pa rin siya convenient para sa atin, especially kung tayo ay merong mga batang maliliit na kasama. And syempre kay Sir Juliver Pablo Namion, Ma'am Girlie, nanood po si Commander Juliver Pablo Namion ng Barangay Ramon Magsaysay, Arborlan, Palawan. Hello po dyan sa inyo ng Barangay Ramon Magsaysay, Arborlan, Palawan kay Commander Juliver Pablo Namion. Thank you so much sa lahat ng mga katropa natin na patuloy na palaging sumasama sa ating programa. And syempre, mag-request lamang kayo, mga katropa natin, ng inyong mga requested song at ipatutugtog natin yan mamaya para naman this Sunday edition ay makapag-relax kayo. Hindi yung buong linggo na kayong nakarinig ng mga stressful na balita at hindi pa namin kayo bibigyan ng mga, kumbaga, ito ay break na lang, mga katropa natin, bago tayo ulit sumugod sa panibagong linggo or panibagong kahaharapin po natin next week or magsa-start po yan bukas ilang oras mula ngayon. And good afternoon sa ating caller.
1: Hello po. Magandang hapon po.
0: Yes! DJ. Magandang hapon. Sino po ito?
1: Si Bert po ito ng Nara.
0: Si Kuya Bert ng Nara. Hello, Kuya Bert. How are you today?
1: Ito lang po. Pahinga muna.
0: Diba? Anong trabaho mo, Kuya Bert?
1: Kabuhat ng abono sa Nara.
0: Wow, nagbubuhat ng mga abono dyan sa bayan ng Nara. Wow, grabe, napaka bigatin itong color natin ngayon. Talaga hindi basta-basta, sinasabi ko sa inyo.
1: Arawan.
0: Oy, araw-araw kayo nagbubuhat ng palay.
1: Hindi, abono.
0: Ay, abono. Sorry, na abono. Ibig sabihin, Kuya Bert, macho ka.
1: Medyo lang.
0: Kasi di ba ganun yon yung mga nagbubuhat-buhat? Kayo talaga.
1: Oh, lumalaki yung muscle nila.
0: Oh, di ba lumalaki? Kuya Berth, madami ka bang abs?
1: Ay, marami din. Napakarami din.
0: Ilan ba yung abs mo, Kuya Berth?
1: Hindi ko mabilang.
0: Ay, napakadami naman. Apakayabang mo naman, Kuya Bert. Pwede bang pahingi naman ako dyan? Ilalagay ko lang dito kasi sa akin meron akong abs. Yun nga lang, nagsama-sama. Kaya lumaki.
1: Gigi, bawin mo pati na lang ako.
0: Okay, sige Kuya Bert, go!

0: Ibati po kayo.
1: Una-una po sa lahat, binabati ko ang taga, mga tagapakinig mo sa iyong programa. At lalo lang lang sa iyo, DJ, at sa mga kasamahan mo dyan sa ano, station.
0: Yes.
1: At lalo lang dito sa bayan ng Tara, yun lang.
0: Yes! Kuya Bert, wala kang asawa? Baka batiin mo naman yung asawa mo.
1: Wala po, single po ako.
0: Ay, grabe naman talaga. Naghahanap ka ba ng mapapangasawa?
1: Wala pa sa isip ko yan. Kasi
0: next! Ilang taon ka na ba, Kuya Bert?
1: Walaan mo, kung ilan.
0: Parang feeling ko, ano ka pa lang, 28.
1: Bata pa yan.
0: Ay, ilan taon? 35?
1: Ay, hindi ka.
0: Oy! Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Mahirap ang buhay.
1: Ang taas ng mga bilihin ngayon, Jay.
0: Tama!
1: Ang taas ng krudo. Tumaas na lang yung tumaas. Walang bumababa. Ganoon pa rin.
0: Yung pagtingin ko na lang sa kanya ang bumaba.
1: Yun ka.
0: Sige, Kuya Bert. Thank you, Kuya Bert, sa pagtawag. God bless po. And more abs.
1: Thank you po.
0: Diba totoo naman, ganun man talaga yun, kapag nagbubuhat-buhat, nagkakaroon talaga ng abs na madami, tapos malalaki yung muscle. Para kayong ano. Eh, syempre, basta may kasama, okay lang po, sabi ni Sir Mang One Vlogs. Ikaw talaga, Mang One Vlogs, gusto mo talaga palagi ka may kasama, nakakaloka ka. Paano naman yung mga inuulan tapos walang kasama? Ikaw talaga. Sabi ni Ate Norba, Ma'am, masarap pala ang Santon Coffee Mix through the fire. Sobrang sarap po ng Santon Coffee Mix natin. Kaya wag na wag niyong palalampasin ang pagkakataon. Kapag meron po kayong mga nakita dyan, bumili na po kayo, subukan niyo po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Hello! Good afternoon!
2: Good afternoon!
0: Hello! Nanay Man! Magandang hapon!
2: Magandang hapon, nahulaan mo ating susi.
0: Yes, Nanay Boses pa lang.
2: Salamat sa number mo, yan lang ipa ko at ipatawag dahil namamaus pa yung ako.
0: Ah, okay. Pero na-receive nyo na, Nanay. Tama.
2: Oo, na-receive ko na. Salamat.
0: At least tama, at least tama yung number. Sige, Nanay, tumawag lang kayo anytime kapag meron kayong time. Basta every night at gabi lang, gabi.
2: Oo. Eh, hindi pa masyado makakwento dahil pa-usap.
0: Ayan.
2: Pangwala mo na. Pangga-girlie, check na lang ako.
0: Okay po, sige po, request po kayo, Nanay.
2: Pero binabati mo na kita ng magandang hapon, maganda
0: yes.
2: Ka pa sa hapon.
0: Mas maganda ka pa sa hapon.
2: Oo, mas maganda ka pa sa hapon, mas ganda. Request na lang ako kasi yung after all is yun lang na tapos ko kami na may pangga, may ano ni DC Mike. Ulitin ko yung ano, yung wish na lang at saka itong ano, dancing in the night.
0: Dancing in the dark. Okay, sige po.
2: Yun lang.
0: At saka wish.
2: Oo, yun lang. Kasi yung after all wish yun ang pakinggan ko na kanina.
0: Okay po.
2: So, sige, pang-girlie, ganun na lang. I love you.
0: I love you, Daday. God bless.
2: Okay, ganda nga, no? God bless.
0: Okay po, sige po.
2: Okay.
0: Hello! Good afternoon!
3: Mas maganda ka pa po sa hapon, DJ Girlie, Jera Arango po, ng Claridel Aborlan, Palawan.
0: Hello, Kuya Jerry. Kamusta naman ang Sunday mo?
3: Nako, always naman pong sagot ko dyan. Okay pa po sa all right.
0: Okay pa sa all right and all right pa sa okay.
3: Yes.
0: Yes.
3: Oo naman, yes.
0: Ay, nako.
3: Swak na swak, aray mong pakak.
0: Kamusta? Ay, kamusta naman. Tatuloy sana kung kamusta. Kamusta na nga. Okay nga daw sa all right eh. Ang kulit. Kuya Jerry, bumati ka muna. Batino muna yung mga taga Aburlan.
3: Hindi ko po kasi may isa-isa ang... Ano ba to? Ang
0: yung Duterte 19. Squad na lang.
3: ang 19 barangay ng Aborlan. Hindi ko po maisa-isay, pero binabati ko na lang po ang 19 kapitanis ng buong Aborlan. Magandang hapon po at happy listening po. Ganon din po sa aming mayor. Mayor Lito Tito, magandang hapon po.
0: Ayun.
3: Tapos, ganun din po sa kanyang masisipag at nagigiting na sanggunian. Magandang hapon po.
0: Ayun.
3: Hindi ko na po dadamihan ang aking pagbati. Baka mamaya sasabihin na naman. Kanina nga si DJ Maika, nagpauna na ako. Baka sabihin pa sa akin, tatakbo ng kapitan. Nako po.
0: Kuya Jerry, may tanong ako bago ka umalis.
3: Okay po, hindi naman po ako aalis. Always naman po ako nandito. Ano? Naghihintay ng mga katanungan at...
0: Kuya Jerry, di ba nung nakaraan, naalala mo merong anong tawag nito? Yung fiesta dyan sa inyo?
3: Yes po, Rakudan.
0: Rakudan. Nakatikim ka ba ng lechon?
3: Sa totoo lang, DJ Girlie, sa mga ganun po ka-crowded, hindi po tayo mahilig sa ganun ka-crowded na tao.
0: So, hindi ka nakatikim ng lechon kasi gusto kong mag... Bakit kung nakatikim ka ba ng lechon, matitikman ko rin? Wala lang, na-curious lang ako. Kasi iniisip ko, tatanungin ko sana sa'yo kung ano yung pinaka-bet mo doon na mga... Di ba may mga ano kasi yun sila? May mga... Ano tawag nito?
3: Pa-taste. May pa-taste contest.
0: Oo. Di ba? May pag-anoin.
3: Sa bagay
0: sa
3: Tamirin
0: kasi
3: siguro,
0: talaga ng barangay.
3: Natural po siguro sa panlasa ng iba ay merong nanalo.
0: Mm-hmm.
3: Pero para po sa akin, ang mas panalo po doon ang kasipagan ng mga nag-efforts, nagluto.
0: Yes.
3: Hindi po yung kasipagan ng mga namumuno. Kung hindi po dahil sa nagluto, hindi po matatapos ang lechon festival na yun.
0: Yes, kasi... Hindi naman din natin alam kung ano pinagdaanan ng gumising ng maaga, kung ano man yung mga process na ginawa ng mga nagluto noon. Kaya sa bagay, saludo tayo sa mga nagluto.
3: Actually, Digigirlicious, lalo na po sa 50 kilos na lechon, mm-hmm. kinakatay po yan siya, hindi po madaling araw, almost nasa 11 to 12 po, kasi pinapatuyo pa po yan eh, pinapatulo pa po yung tubig noon.
0: Ah, okay.
3: Tapos bago pa po lilitsunin yun, kasi po may mga palaman pa yun sa loob, no, kung aning-aning.
0: Pampasara, pampabango.
3: Oh, yes po.
0: Mabagay
3: kaya na. Kaya po, syempre, hindi naman tayo tipo ng lalaking hindi nangungusina. Yes. Alam po natin yung hirap ng nagluluto talaga.
0: Next naman, yung lalaking hindi nangungusina.
3: Opo. Hindi nangungusina pero walang nalilingid na luto.
0: Yun lang. Nakakaloka. Kami pahabol ka pa talaga. Sige, Kuya Jerry, baka meron ka nalang request na song.
3: Ano na lang po? Dance with my father ng
0: Dance with my father. Okay, Sir Jerry, thank you.
3: Maraming salamat po at isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat at sa lahat po ng mga listeners ng iyong programa, DJ Girlie.
0: Okay, thank you po. God bless po. Diba? Totoo yun naman talaga. May point si Sir Jerry. Sabi ni Sir Mang, One Vlogs ang blue sang item. DJ, pwede magtanong? Sure! Sige, ano po yun, Mang One Vlogs? Ano pong tanong ninyo? Go ahead. Oy, napakatapang. And syempre kay Christian Bongkas Reyno, pa-shoutout naman po dyan from Rizal, Palawan. Kay Ate Jane Arguelles Paredes, good afternoon po sa inyo ha. Hello, hello! Sala po yung mga katropa natin sa bayan ng Rizal, Palawan. And syempre kay Ate Delia Gregorio Ido, good afternoon po sa inyong lahat dyan. And syempre mga katropa natin, yung mga busy sa kanilang mga buhay sa araw na to, sige, magpahinga kayo dahil deserve nyo yun. Kasi nga, syempre, dahil Monday na naman bukas, ang dami na naman natin pagkikipagsapalaran na gagawin bukas. Kaya ipahinga nyo yung mga sarili ninyo para bukas sa araw ng Lunes ay meron po kayong ipanglalaban sa isang linggong pakikipagsapalaran. Pero syempre, bago tayo makipaglaban, mga katropa natin, patugtugin po muna natin yung ilan sa mga na-request niyong song para makapag-relax muna tayo. And syempre, magbabalik po ang programang Tunog Kalye.
4: FM.

pa natin. Good afternoon po at nagbabalik pa rin ang programang Tunog Kali. And syempre, bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang batiin ang good afternoon si Sir Echo Ichalar, DJ Girly, maulan na mainit sa'yo. Pakibati po dito sa Barangay Abaroan, Rojas, Palawan. Pakibati na rin po ang Bandojo family, Echalar family, Dalindig family, Sarmiento, Tupas family, Solid XFM mobile apps. Pakibati na rin po si DJ Drum at si Alizon at si Mike Gerald Gales at si SM Kalui La Rosa. Thank you po DJ, pa-request po ng kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Ayan. And syempre mga katropa natin, this Sunday, sabi nga natin minsan sobrang busy natin sa mga buhay natin. May mga tao na talagang iba-iba kasi talaga tayo ng pinagdaraan. Bukas na lang magabiyahin na kasi ako, hindi ko marinig yung sagot ko. Okay, sige po Mang One Vlogs, it's okay. Kay Ate Maribel Gasita, good afternoon. Kay Tristan White Gulay, good afternoon katropa girly, thank you. And syempre merong mananawagan sa atin mga katropa natin. Wait lang, tawagan ko lang muna, ha? Meron daw nawawala, para nawawala ata yung kanyang anak at pinapanawagan ni nanay. Ayan, sige po. Katropang Ken, yung mga binigay ko sa yung pictures, pa-ready lang ako, ha? And syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga katropa natin sa programa Ang Tunog Kali. Ayan, hintayin lang natin yung pagsagot ng caller na ito.

0: Di pa sumasa. Katropang Ken, pwede pa kitawagan to. Ito na yung number niya, oh. Chat ko dito. Na ano ako eh. Nakakalimutan ko yung mga sasabihin ko. Chat. Ito, oh. Hindi siya sumasagot eh. And syempre, sa mga katropa po natin dyan ha, again, kung maulan po sa inyong lugar, tayo na po mismo ang mag-unti-unti, dahan-dahanin na po natin ang pag-evacuate mga katropa natin kasi mahirap po kapag inabutan po tayo mga katropa natin ng tawag nito yung kanas-kanas ba? Yung parang bigla lang talaga tayong mag-desisyon na mag-evacuate, mahirap po yun. Kaya sa mga katropa natin dyan, kaya pag umuulan sa inyong lugar, pag-isipan nyo talaga 10 beses na mag-evacuate na mga katropa kasi napakahirap po talaga na gabi na tayo mag-evacuate. Kasi pag gabi na tayo mag-evacuate tapos maulan, ang dami-dami natin gustong dalahin, hindi na natin mahanap, di ba? Pero at least ngayon, kung ngayon pa lang is maliwanag pa, may araw pa, at nakikita natin yung, anong tawag nito, nakikita natin yung mga gamit na gusto nating dalhin, eh, di mas okay. Okay na, alright pa. Ay. Ayan, sige, hintayin lang natin mga katropa natin yung mananawagan kasi nananawagan si nanay dahil parang nawawala daw yung kanyang anak. Kaya wait lang natin mga katropa natin kasi syempre iba yung pakiramdam na may nawawala, hindi tayo kompleto, hindi okay. Ayan, nandiyan na ba sa kabilang linya? Ayan, sige. Hello po, magandang hapon.
1: Magandang hapon po, ma'am.
0: Apo. Si Nanay Luz po ba ito?
1: Opo.
0: Ayan. Nanay Luz, ano po yung ipapanawagan ninyo?
1: Nananawagan po ako, humihingi po ako ng tulong.
0: Opo.
1: Dahil ang anak ko nasa ospital, kailangan po ng kuan, ng pinansyal. Kasi wala po kami mahagila pa na ibabayad doon sa ospital para makalabas siya. Ang inihingi po kasi 180,000.
0: 180,000?
1: Opo, wala po ako mabibigay kay wala rin po kami, mahirap lang po ako.
0: Ano pong nangyari Nanay Luz sa anak po ninyo?
1: Na ospital po siya kay inoperahan kami appendix. Eh, kumuha na daw yung appendix niya nagsabog na. Kaya yun ang nakuwag siya na ospital na operahan kaagad.
0: Kailan pa po siya Nanay Luz sa ospital?
1: Nung isang araw pa po, kailangan sana ngayon lalabas siya. Wala, hindi siya palabasin ng doktor kung wala siyang ibabayad na 180,000.
0: Yung 180,000 po, nanay, ano po yun? Bayad po ba yun sa hospital o bayad po sa doktor?
1: Bayad po sa doktor.
0: Parang doctor's fee, ganun.
1: Parang ganun na po, ma'am. Kasi hindi ko rin po alam kung sinong doktor niya. Nandoon po kasi siya sa Cebu, sa Siquijor.
0: Ah, okay. Malayo. Akala ko nandito siya sa puerto.
1: Malayo po, ma'am. Kaya hindi nga po ako makasilit kung anong nangyayari sa kanya doon, ma'am. Nagtatawag siya sa akin. Kinakausap niya ako, mahina pa nga, ma'am. Pilit yun lang siya tumatawag para mangingi ng tulong sa
0: akin. Sino po ang nagbabantay sa kanya doon?
1: Wala po, ma'am. Yung katrabaho niya lang din po, ma'am.
0: Ibig sabihin, nagtatrabaho po siya sa Cebu, tapos nung na-hospital siya, doon na po siya dinala, and then wala po nagbabantay sa kanya, katrabaho niya lang, binabalik-balikan lang po siya.
1: Opo, ma'am.
0: Ito po yung bata na kasama niya dito sa picture. Ano po ito, anak niya po ito?
1: Anak niya po yan, ma'am.
0: Nasaan po? Ibig sabihin, may asawa po, nandito po sa puerto.
1: Opo, yung asawa niya, hindi ko nga po alam. Kayong asawa rin, naghahanap din ng pera yan dahil may anak din pong pinapaaral. Kaya parang wala pong kuan din sa asawa.
0: Sige, hayaan na po natin yun. Baka gumagawa din po ng paraan si ate para sa kanyang, para po sa anak ninyo. Sige po, Nanay Luz, ganito na lang po dahil Sunday po kasi talaga, alam ko po na-explain na rin po sa inyo ni Sir William yan, na kapag Sunday talaga, hindi po talaga tayo makahingi ng tulong sa mga government offices kasi syempre Sunday po. Bukas po, Nanay, subukan nyo po sa mga government offices. And then, bukas, Nanay, meron pa po ba kayong ibang number na pwede po naming tawagan na pwede nyo pong iiwan kay Sir William para maipanawagan po namin kayo ulit bukas. Ibigay ko po kayo kay Katropang Gerald. Kasi si Katropang Gerald po, marami po siya mga kakilala na pwede pong malapitan, na mahingian din po ng tulong.
1: Opo, ma'am.
0: Oh, sige po.
1: Yung number ko lang po, ma'am, ang nandito. Ang ibang number, hindi ko po alam kung sino may mga number pang iba.
0: Okay, sige po.
1: Ako lang po.
0: Opo. Nanay, iiwan nyo po kay Sir William yung number ninyo ngayon. Opo. Para po bukas. Itawagan ko po kayo ulit mga alas 10 po ng umaga. Tatawagan ko po kayo ulit. Tapos, manawagan po tayo ulit. Pero sa ngayon, Nanay, dahil po, ay paano po yan, Nanay, sa may mga GCash account? Paano po ba yan? May GCash po ba kayo?
1: May GCash po yung anak ko. Kahit pwede na lang doon i-direkta sa kanya para yung kasama niya na lang ang magkukuha para maibigay sa doktor. May okay. GCash man yung anak ko.
0: Nandyan po ba yung GCash nung anak ninyo, Nanay?
1: Ito pong number na tinatawag niya sa akin po.
0: Okay, sige, ganito, Nanay. Ganito, iiwan nyo po yung number nyo na pang GCash at saka yung number po na pwede nyo tawagan. Bukas po, tatawagan ko po kayo. And then, ngayon po, manawagan na po kayo agad ngayon. Tapos, iba pa po yung bukas na panawagan po ninyo. Sige po.
1: Ito.
0: Sige po, manawagan po kayo, Nanay Luz.
1: Manawagan po ako sa may mga puso pong marunong tumulong po sa akin. Sana matulungan po ako na para makawala po sa anak ko. Kasi nahirapan na po ako. Dalawang araw na po ako. Hindi maayos kumain. Dahil wala po ako naisip na para na makahanap ng pera. Matulungan ko na yung anak ko. Sana matulungan niyo po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Marami pong salamat.
0: Ayan, sige po, Nanay Luz. Bukas po, Nanay, tatawagan po namin kayo. And yung mga katropa po natin na gusto pong tumulong dito kay Nanay Luz ay makipag-communicate lamang po sa XFM Palawan. Kasi from the meantime, Nanay, hindi pa namin mailabas yung GCash ninyo. Pero pwede po namin to i-post sa aming Facebook page, Nanay, and then doon na lang din po yung GCash account ng anak ninyo. Hingiin ko na lang po yung information dyan kay Sir William para ma-post na po namin ngayon. And then bukas po ng alas 10 na umaga, tatawagan ko po kayo ulit. Tapos i-refer ko po kayo kay Katropang Gerald, Nanay.
1: Sige po. Salamat po, ma'am. Okay. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Nanay. Okay, sige po. Mag-ingat po kayo, Nanay Luz, ha?
1: Opo, ma'am.
0: Okay po, sige po. Ayan, mga katropa natin, nananawagan po si Nanay Luz mula po dyan sa mula po siya sa Barangay Pagkakaisa, na relocate po siya sa Barangay Siksikan, Golden Valley, mga katropa natin. And yun nga, mga katropa natin, na sabi nga natin, mahirap talaga, lalo na kapag malayo yung ating mga minamahal sa buhay. Ganto sa ni Nanay, nandito siya sa puerto, yung anak niya nasa Cebu, talaga hindi talaga makakatulog, makakakain, lalong-lalo, syempre nanay yan. Kaya ako po mismo, mga katropa natin, nananawagan po ako sa mga may mga mabubuting loob, nakakaluwag-luwag, anuman pong halaga ay lubos na makakatulong po kala Nanay Luz sa kanya pong pamilya. Baka po meron po kayong mga extra money, mga katropa natin. Nananawagan po ako sa inyo na sana po ay mabigyan po natin ng kahit kaunting tulong. Maliit man po yan, mga katropa natin, kapag pinagsama-sama po ay malaking halaga na po yan para sa pamilya po nila Nanay Luz at sa kanyang anak. And syempre, yung mga gusto po, yung mga nakakarinig po nito, ilan man po yan, anuman pong halaga yan, is makakatulong po yan. And makipag-ugnayan lamang po kayo sa XFM Palawan, sa Facebook page po ng XFM Palawan, para po sa tulong na ibibigay nyo po kay Nanay Luz, ilagay nyo lamang po kung para kanino. Basta ilagay Nanay Luz, tapos yung sa para sa anak niya pong na operahan po ng appendix. And syempre mga katropa, nag-automatic ba ito tawa yung ano ko? Sa mga katropa po natin dyan, ipopost din po namin ito Nanay Lu sa aming Facebook page. At mga kaasa po kayo na gagawan po namin ng paraan kahit na paunti-unti na makahingi po ng tulong sa mga iba pa pong kinauukulan or sa iba pa pong mga tao na gustong magbigay ng tulong. So ayun lang mga katropa natin para sa araw ng Linggo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, mga katropa natin, God bless you all. Sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. And mga katropa, ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong araw ng Linggo sa programang Tunog Kalye. And God bless you all. Paalam!
2: XFM.
3: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel, para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
8: lalakas at gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
18: Mag-Santone Plus Gold,
17: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
18: Mag-Santone Plus Gold.
19: Ang kape, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
23: Sakit ng katawan?
24: Mag Santone Plus
23: Herbal Oil.
25: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
23: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santone Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
26: XFM.
27: X.
0: FM.
1: FM.

0: Mix FM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ba?

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
10: Bili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Domi, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: X.
25: XFM.
26: FM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3,
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang

0: booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.
5: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
5: Sistapain. Hanggang ang pain.
6: Fast and safe. Sistapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpipili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santone Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santone Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
11: Santone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
20: Mag-Santone Plus Gold,
19: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
20: Mag-Santone Plus Gold.
21: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan?
26: Mag Santone Plus Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
25: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Santone Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycerin.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Hello mga katropa, magandang gabi po. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong gabi. Nandito po muli kami upang magbigay patnubay sa mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health. Binabati ko po ulit ang ating mga clients ng Yes to Health Wellness Center dyan po sa San Jose at San Manuel at mga taga Rizal. Good evening po sa inyong lahat at binabati ko po muli ng magandang gabi ang mga taga subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at siyempre sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po kami mga katropa, magbibigay ulit kami ng mga advices at mga health tips. Pero bago po ang lahat, nandito po ang aming text line 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero 0975-842-4832. Okay mga katropa, nandito po ang ating wellness consultant. Doc, good evening.
8: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay muli naman nating makasama sila ngayon sa pamamagitan ng pakinig sa ating talakayang pangkalusugan. At atin namang pag-usapan, Katropang Cynthia, itong kondisyon na tungkol sa baga, itong tinatawag na COPD. Ang meaning ng COPD is chronic obstructive pulmonary disease. Na ito yung kondisyon sa baga na pangmatagalang kondisyon. No? Kung sa iba to na mga kondisyon, kung sa mga doktor ito talagang walang gamutan, no? Sa ganitong kondisyon sa baga yung COPD. Pero yung mga sintoma lang, Katropang Cynthia,
7: yes,
8: napipigilan lang. Pero hindi totally magamot talaga yung COPD sa iba na pamamaraan na gamot. Lalo na pag iinom ka ng mga synthetic, no? Pag nagdidipindi ka dyan. Kasi yung kinukuha lang yan, pinaparelax lang yung pakiramdam mo. Pero yung totally na i-recover yung baga na hindi talaga maabot, no, sa isang pasyente yung kagalingan, no, totally sa kanilang karamdaman na tinatawag na COPD. At itong COPD, Katropang Cynthia,
7: yes, doc,
8: binubuo ito ng dalawang problema sa baga, no, itong tinatawag na emphysema at saka yung pangalawa naman, Katropang Cynthia, itong bronchitis. Itong dalawang ito ay pinakaraniwang kondisyon na bumubuo sa COPD. Ang talamak na bronchitis ay isang pamamaga ng lining ng iyong bronchial tube. Ito yung daanan ng hangin papunta dun sa baga, na nagdadala ng hangin papunta mula sa iyong mga baga. Ang emphysema naman ay nangyari kapag ang air sac sa dulo ng pinakamaliliit na daanan ng hangin o bronchioles sa baga ay unti-unting nasisira. No, itong emphysema, Katropang Cynthia, mga katropa, ito yung air sac, no, sa baga. Na pag yan yung papalya, yung oxygen, hindi gaano nakakapasok dun. No, kasi yan yung part sa ating baga, mga katropa, na ika-convert yung oxygen into carbon dioxide. Diyan mangyari, no, sa ovule o air sac. Pag yan yung maapektuhan, talagang maapektuhan din yung paghinga ng tao. At yung dalawa kasi ito, yung daanan ng hangin, minsan namamaga, Katropang Cynthia, nababarahan ng plima kasi itong mga kondisyon sa baga may mga problema. Mm. Yung baga nila niyan malakas mag-produce ng plima.
7: Mm.
8: No, kaya isa yan sa dahilan na mamaga, nababarahan yung daanan ng hangin. Nababarahan at saka namamaga pa. Mm. Yan yung kondisyon o ma-experience ng ating mga katropa na mayroong mga COPD. Hirap talaga makahinga.
7: Mm.
8: Pero naalala natin, Katropang Cynthia, mayroon tayong pasyente, no? Taga Babuyan.
7: Layo-layo.
8: Ang layo. Kasi doon sa pinagamot nila, Katropang Cynthia, walang pagbabago. Isang buwan na. Kaya nilabas nila, dinala sa klinik. Yan, sa awa ng Panginoon, isang buwan, Katropang Cynthia, na gamutan, maganda na yung paghinga ng ating pasyente, no? Taga Babuyan. Actually, kung hindi pa malala talaga yung kondisyon, Katropang Cynthia, talagang magamot siya, no? Pero kung medyo malala yung problema sa baga, medyo matagal, no? Medyo pag-anuhan mo ng mahabang treatment para makarecover yung pasyente. Meron ding mga nakaka-recover nito, Katropang Cynthia, yung may mga COPD. Kaya isa sa iwasan din, Katropang Cynthia, meron ding mga dapat iwasan . Yung iba kasi iinom ng gamot, hindi lahat nababawal yung mga pagkain na nagpapahina ng baga. Isa yan sa dapat malaman na sa may mga mahina ang baga, no? Lalo na sa mayroong COPD. Ito yung sakit, Katropang Cynthia, na sa science hindi talaga ma-reverse. Pero kung mabigyan na ng supply ng tama yung katawan, malinisan yung baga, mailabas yung mga plima, unti-unting babalik sa sigla yung baga, no? Na hanggang gagaling yung mayroong COPD. Isa sa mga bawal nito, Katropang Cynthia, itong mga mucus forming food.
7: Yes, tulad ng
8: Tulad ng tinapay, biscuit, o yung gatas din. Pag yung may problema sa baga, pagkakain yan, kahit anong kondisyon sa baga, basta mahina yung baga mo, kumakain ka pa rin yan, talagang hindi mawawala yung ubo mo. No? Kung mayroon kang asma, mas lalong maglala yung kondisyon ng asma. Kaya yan yung isa sa iwasan, pati yung gatas, Katropang Cynthia. Kasi yan ay mga nagkakos din ng plima, no? Nagdadagdag ng plima, kaya napapahina lalo yung ating baga. No? At saka yung mga white rice din, Katropang Cynthia, no? Dapat mapalitan din yan ng red rice or brown rice. No? Kasi mucus forming din yan pag yan yung ipakain sa may mga mahina ang baga. At yung sa mga inumin din, mga prosesong mga inumin, Katropang Cynthia, dapat iwasan din sa may mga mahina ang baga, lalo na yung mga soft drinks, no? Mga proseso na mga inumin na mga matatamis, yan ay hindi maganda, no? Na inumin sa may mga mahina ang baga. At lalong-lalo, Katropang Cynthia, kung isa sa dahilan din ito, yung paninigarilyo. Isa din yan sa nakahina lalo ng baga. Lalo na pag ikaw yung nakalanghap ng secondhand smoke.
7: Yes, mas
8: doble yung
7: epekto
8: na hindi maganda sa baga. At yung mga ano din, Katropang Cynthia, yung mga usok ng sasakyan. Isa din yan. Kasi yan ay mga hindi magandang maidulot sa mahina ang baga. Lalo na pag ano. Kasi magkukos kasi yan ng allergy, Katropang Cynthia. O magti-trigger ng allergy sa katawan. O sa baga. Kasi yan ay inbeater. No? Kaya kung mayroong mahina ang baga, Katropang Cynthia, dapat kung lalabas ka ng bahay, dapat naka-face mask ka. Para makaiwas sa mga alikabok, mga usok ng sasakyan, usok ng sigarilyo, kasi yan yung pinakadahilan na manghina yung baga. At isa din sa mapayo natin, Katropang Cynthia, yung pagjujuice, no?
7: Yes,
8: mayroon tayong juicing therapy.
7: Yes.
8: Yan ay malaking tulong din, Katropang Cynthia, kung masunod ang ating mga katropa na may mga mahina ang baga, mas mapagaan yung pakiramdam nila. Yung carrots, Katropang Cynthia, at saka yung labanos,
7: radish,
8: sibuyas, luya, bawang, kalamansi at saka honey. Yan yung maganda na i-juice ng may mga mahina ang baga. Lalo na pag matagal na yung ubo nila na hindi nawawala dahil sa maraming plima, no, na bumabara sa baga. Yan ay inumin la, Katropang Cynthia, sa umaga, no, wala pang laman ang tiyan. Then sa gabi din mas maganda, 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi, no?
7: 3 times a day.
8: Kasi pag malaking tulong kasi yung Katropang Cynthia, kasi pinapalambot niya yung plima. No, kasi yung plima, yan yung pinakadahilan na bakit maghina lalo yung baga. Ayan yung mga first step na gagawin para mapakondisyon yung baga, kailangan may pang-detox sa baga. Isa din yan sa paraan na ma-detox yung baga para mailabas yung plima. Una-una, ipapalambot niya yung plima, Katropang Cynthia, then tsaka mapadali mo na mailabas yung plima.
7: Yes.
8: Yan ay na-experience ng ating mga katropa, no, ng mga kliyente natin na pumupunta sa clinic, na habang umiinom ng nirecommend natin ng mga supplement, ay binibigyan din natin ng mga guide sa pag-juice, no? At yan yung mga reaction nila na papansin nila na habang sila yung umiinom ng mga supplement, nagjo-juice sila, napapansin nila na gumagaan yung pakiramdam ng katropang Cynthia at nagiging malambot na yung plima na madali na mailabas.
7: Ayun, so napakaganda rin ng mga juice.
8: Oh, maganda yung mga pag-juice kasi yan yung kailangan talaga ng katawan. Kaya bago tayo mag-proceed katropang Cynthia sa ating talakayan, makinig muna tayo ng mga experience o karanasan ng mga kliyente natin na pumupunta sa clinic at nagsubok na ating mga produkto.
2: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: Suwabe ang aroma.
10: Santon Plus Coffee Mix.
9: Suwabe ang lasa.
10: Magaan pa sa bulsa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: May kape ka na,
9: may gamot ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uwi ng sakit.
7: Sistapain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sistapain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sistapain, isa lang, tanggal agad.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist. Call the doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Okay, mga katropa, narinig po natin ang mga patutuo ng ating mga clients at customer na nung sila ay uminom ng Santon products, mga katropa. So, Doc, ipagpatuloy natin ating talakayan. So, may mga iba pa bang mga maari nilang inubin maliban po dun sa radish, mga carrots, yung juicing therapy? Paano kung tinatamad ang ating katropa na magkatas or magjuice ng mga ganong prutas at gulay? So, may mga alternative way ba na pwede nilang inumin, mga herbs, ano bang iba pang pwedeng makatulong sa paggamot ng ganyang problema?
12: Mayroon pang ibang paraan, yung tinatawag na hot compress katurbang sintia.
11: Yes.
12: No, na yung dibdib, yung peace towel, basain sa mainit na tubig din pigaan.
11: Mm-mm.
12: Yan yung i-hot compress, no, sa dibdib at saka sa likod. At yan ay malaking tulong din katurbang sintia na mapalambot din yung klima, madaling ilabas at para mapagaan din yung pakiramdam ng pasyente, no? Kasi pag ganitong condition katropang sintia, lalo na pag inaatake, talagang maramdaman nila yung bigat ng pakiramdam sa paghinga eh. Kaya kailangan ng ano, yung hot compress, malaking tulong yun. Kasi pinapaluwag niya yung pakiramdam ng may ganito na condition. Isa sa sintomas katropang sintia, pag mayroong ganitong karamdaman na COPD, ay yung kapos sa paghinga, lalo na sa physical na aktibidad. Hinihingal, paninikip ng dibdib, kailangan linisin muna ang ilang lalamunan sa umaga dahil sa labis na uhog sa iyong mga baga. Ayan yung ating ma-advise katropang sintia, yung pag-juice. Inumin sa umaga at hindi lang ilang araw. Dapat consistent yung pag-juice katropang sintia hanggang gagaling. Kahit nga gagaling na, medyo malaki na yung improvement, tuloy-tuloy pa rin yung pag-juice katropang sintia.
11: Yes.
12: Kasi yan yung kailangan ng iyong katawan. Yung consistent, tuloy-tuloy na pag-iinom ng juice. Kasi mayroong iba kasi katropang sintia na magjujus lang pag gaganahan. Oo. Pag tinatamad, hindi magjujus. Lalo na pag yung may tao na yung isip nilang gagaling kaagad katropang sintia. Minsan yan yung kanilang ma-experience. Madaling mapagod. Kaya yung pag-jujus, kailangan talaga yung katropang sintia. Araw-arawin talaga yan, no? Hanggang gagaling. Kahit gumaling ka na, tuloy mo pa rin. Pero hindi lang lagi-lagi na, no? At least mayroon kang maisupply sa katawan. At isa sa may recommend din natin katropang sintia sa may mga ganitong problema. Kung sila ay may, busy sa araw-araw na gawain, walang time sa pag-juice. Pero mas maganda talaga, pag iinom ng supplement, iinom din ng mga juice para mabilis yung pag-recover ng isang may ganitong karamdaman. Now, isa sa may recommend natin katropang sintia, yung vitamin C natin.
11: Vitamin C. Mga ilang beses naman, Duk, or ilang capsule sa isang araw?
12: Three times a day.
11: Three times.
12: Yes, 3 times a day yung pag-inom ng vitamin C. Kasi itong problema sa baga, katropang Cynthia, kaya napunta sa ganitong kondisyon ng baga nila dahil kasi din sa hindi nila na-supply ng vitamins yung katawan nila. Isa sa nakakabenepisyo no, ng vitamin C yung baga, katropang Cynthia. Pinapasigla yan ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin, katropang Cynthia, mga katropa, yan ay alkaline vitamin C. Ang ibig sabihin, pag-iinom ka niyan, 100% nagagamit sa katawan. At yan yung klaseng vitamin C na hindi maiimbag sa katawan. Araw-araw yan ay natatapo ng katawan. Kaya kailangan yung vitamin C, tinatawag yan na water soluble vitamins. Kailangan isupply mo yan araw-araw. Hindi yan gaya ng ibang vitamins, katropang Cynthia, na naiipon sa katawan, naiipon sa ating atay. Pero yung vitamin C, hindi talaga yan naiipon. Kaya encourage natin sa mga katropa natin, wala pang iniindang karamdaman sa baga, dapat mag-supply na ng mga vitamins, no?
11: Yes.
12: Kasi itong klaseng sakit na COPD, katropang Cynthia, ito yung malubang sakit sa baga, no? Na kung iinom ka ng mga synthetic nito, talagang hindi ka gagaling kung yun ang aasahan mo, kasi yung mga simptoma lang yung kinukuha niya.
11: Yes.
12: Pero yung pagpapasigla ng baga, hindi talaga maibigay, no, ng mga over-the-counter na mga gamot. Kaya itong vitamin C ay talagang napakakailangan, no? Wala pang iniindang karamdaman sa baga, mas maganda masuplayan na ng vitamins.
11: Yes.
12: At saka, ang pinaka-target ng vitamin C is i-boost yung ating immune system, katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Oo, kasi yung immune system natin, pag yan yung babagsak, lahat ng organ, hihina yan. No? At pag ihina yung mga organ natin, magkakaroon ng iba-ibang sakit din.
11: Oh.
12: No? High blood, heart problem, pupunta na sa mga maraming karamdaman, no? Pag sobrang hina na yung ating immune system. At pangalawa naman, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
11: Santon Gold Capsule.
12: Yeah,
11: ito
12: Santon
11: ay
12: Gold Capsule.
11: Pinalakas, katropa.
12: Yes, pinalakas. Yes. Dati ay malunggay lang at saka mangosin. Pero ngayon, katropang Cynthia, marami na siyang sangkap, no? May spirulina, may garlic, may mangosin, may malunggay.
11: Yeah.
12: No? At yan ay nasubukan ng ating mga kababayan na may mga pamamaga sa katawan. Mga may mga bukol sa breast, tsaka yung mga may naramdaman sakit sa katawan, kasi yan ay bunga ng pamamaga. Yung Santon Gold natin, napakahusay sa mga ganong kondisyon sa katawan, no? Lalo na sa may problema sa baga, yung mga baga, itong COPD, isa sa dahilan nito yung pamamaga ng daanan ng hangin, barado pa ng plima, kaya yung Santon Gold natin, katropang Cynthia, maganda din to sa may mga problema sa baga, no? Kombinasyon na ng vitamin C para mas mapaganda yung epekto sa katawan. At mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, na yan ay mas pinalakas din. Kasi may vitamin D na siya, may BCO, may malunggay oil pa. Kaya mas pinalakas yung effect niya. No? Mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan. Kasi yung BCO, katropang Cynthia, pag may pasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurin yan siya. Yung monolaurin, yan ay sa pag-aaral, powerful antimicrobial. Mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bacteria, mga parasite, at saka mga fungus. Kaya pag ito yung iinomin natin, katropang Cynthia, talagang makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit, no? Kasi araw-araw yung katawan natin na-expose sa mga virus, bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, hindi natin na pasigla, ay talagang pwedeng magdulot ng iba-ibang sakit. Kaya yung ating mga supplement, katropang Cynthia, talagang kumpleto. Talagang maabot mo talaga yung kagalingan pag ito yung iinumin, no? Sa may mga karamdaman sa katawan, lalo na yung mahina yung mga baga. At siyempre, meron din tayong Visionex, katropang Cynthia.
11: Yes, no? Kompleto yung ating Visionex.
12: Yes, kompleto. Ito, may lutein, bilberry, sisantin, beta-carotene. No, yan yung content ng ating Visionex. At yan ay kailangan talaga sa ating mata araw-araw. Lalo pag yung katropa natin, mga katropa ay na-expose sa radiation, computer, cellphone. Talagang yung mata niyan, the more na na-expose sa radiation, the more na kailangan ng supply yan. No? Kaya huwag paabutin na mas lumala pa yung problema sa mata. No? Dahil hindi mo nasusuplayan. Ngayon pa lang, suplayan mo na yung mata mo. No? Kasi sa ating katropang Cynthia, kahit mga kabataan, meron na mga cellphone.
11: Kahit
12: no?
11: Mga 1-year-old pa, pinapa-cellphone
12: na. Yan ay hindi magandang epekto sa mata ng bata kasi mahina pa yung mga resistensya ng mga organ nila niyan. Kaya yung mga bata, katropang Cynthia, 7 years old pa lang, ngayon napapansin mo, makapal na yung salamin. no, sa
11: nakikita ko niyan, Dok. Bata-bata ang nagiging
12: nagiging dependent na sa salamin.
11: Yes.
12: No, dahil sa na-expose yung mata nila sa radiation.
11: Yes. Oh. At syempre, Dok, maliban sa ating mga Santon products gaya ng Santon Plus Gold Capsule, My Vision X, meron tayong mga iba't ibang klaseng kape, Santon Gold Coffee, yes, Santon Coffee, Premium D3 Coffee. Ayan, mga katropa, maganda yan na pang-alternative, no? Decaffeinated ito, yes, na kape. So, it means hindi mataas yung caffeine niya. At syempre, ang sweetener nito ay stevia. Yun ay isang natural na sweetener, mga katropa. At syempre, meron tayong mga free services sa ating center. Ano, mga katropa? Ito ay libre lamang po. Meron tayong free consultation at meron tayong free terahertz therapy na ito ay ibibigay namin sa lahat po nating mga katropa na bibisita sa ating Yes to Health Wellness Center. Everyday po kami open, mga katropa, from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So, kahit anong araw po kayo pumunta dyan, meron po tayong free consultation. At si Doc naman po, ating wellness consultant, nandito po sa Puerto Branch every Sunday, Thursday, and Friday. At sa Monday to Wednesday naman po, ang ating wellness consultant ay nandun naman sa Rojas Branch. Yes to Health Wellness Center, Rojas Branch po, matatagpuan lamang yan sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan po, sa harap lamang yan ng ASMES. So, pumunta na po kayo at bisitahin ang Yes to Health Wellness Center tuwing Monday hanggang Wednesday. Nandyan po ang ating wellness consultant na si Dr. Jemar Ebet. So, Doc, ano ba ang ano nito benefits ng ating terahertz therapy?
12: Yung terahertz therapy natin, katropang Cynthia, malaking benepisyo, no, sa katawan dahil tinatanggal niya yung mga barado sa ugat para mapaganda yung daloy ng dugo.
11: Yes.
12: Kasi pag hindi maganda yung daloy ng dugo, magbunga din yan ng iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia.
11: Oo.
12: No, pwedeng hihina yung baga, yung puso, pag hindi maganda yung circulation ng dugo, pananakit ng ulo. Isa yan sa dahilan ng hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya yung terahertz natin, katropang Cynthia, tinatanggal niya yung mga dead cells sa ating dugo.
11: Yes.
12: Para mapalitan ng mga bagong cells. Oo.
11: Yes.
12: At nakaka-energize din yan ng katawan, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Kasi yung resulta din kasi yan ng magandang circulation ng dugo.
11: Yes.
12: Yung magaan yung pakiramdam sa katawan. At meron din tayong bio-zapper dyan sa ating clinic, katropang Cynthia. Yan lang yung ating hindi ma-offer na libre, no?
11: Yes.
12: Dyan sa ating clinic. Yan ay maganda ding pangpamuksa ng mga virus, bacteria, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: At pinapaganda din niya yung daloy ng dugo at yung mga toxin din sa dugo, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Pinilalabas din niya. Yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZap. Yan ay pwedeng i-recommend natin sa ating mga pasyente na pumupunta sa clinic, no, kahit walang inindang sakit. Pwede yan natin i-recommend kasi as long na tayo ay kumakain ng mga karne, katropang Cynthia, umiinom ng mga bawal, marami talagang toxin na yung naipon sa katawan. At yan yung paraan din, mga katropa, yung BioZap natin, yan yung paraan din na i-detox yung ating system. Kaya sa mga nakatry ng ating

0: Mayroon tayong ipayo sa kanila at mayroon tayong ibibigay na mga guide para sa mga pagkain na dapat iwasan. Pagkain din na nakatulong sa katawan, no, nakakasigla. Nandun, nakasulat na sa ating dietary guideline. Kasi yan yung kailangan talaga katropang Cynthia na habang sila ay umiinom ng mga supplement, mai-guide din sila sa tamang pagkain. Kasi yung sa atin kasi katropang Cynthia,
1: yes,
0: yung mga ibinabawal natin, yung iba makaisip na halos wala nang makain. Kasi yung halos na hilig nila, mga bawal.
1: Yun na nga.
0: No? Pero sa totoo lang, mas marami pang mapagpilian ng mga pagkain, no? Na nakasigla sa katawan.
1: Yes. So ayun mga katropa, salamat po. I hope meron po kayong natutunan mula sa ating wellness consultant, mula sa kanyang mga advices, kung ano yung mga dapat nating gawin at mga iwasan para hindi po lumala ang ating karamdaman. So mga katropa, babanggitin ko po ang aming mga branches dito sa buong Palawan. Meron po tayong branch dito sa Puerto Princesa City, matatagpuan po yan sa DCRM Plaza Building, Purok Masagana, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At doon naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa NARA, Yes to Health Wellness Center sa Caltex Compound, lamang po yan, Purok Masagana, Panakan, NARA, Palawan. At meron din tayo sa Brooks Point, matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron po din tayong branch sa Cuyo, Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, meron po tayong 5 branch mga katropa dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre ang Yes to Health Wellness Center ay hindi lamang po sa Palawan kundi nationwide po. Yan, meron tayong mga branches sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari nyo pong isearch sa mga social media nyo, especially sa Facebook. Makikita nyo na po ang ating mga Yes to Health pages. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-chat or mag-PM sa aming mga page. Maraming salamat mga katropa sa inyong pakikinig sa gabing ito. Magandang gabi muli mga katropa, at hanggang dito lamang muna po ang aming talakayan ni Doc. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Estasyong 104.7 XFM Palawan. Ako ang inyong katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc Jimar Ibit, magsasabi, if you eat rightly, you don't need a doctor. At ang Panginoon ang magpapagaling sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang bilang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: XFM.

0: XFM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
11: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pipili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
16: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: So muli po, isa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin. Andito po muli tayo sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. At nandito po ako muli, ang inyong lingkod na Evangelist Jabel de la Cruz. At nawa po ay pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating programa ngayong gabi. At syempre, kasama natin ngayon ang ating pastor na tagapagsalita po natin ngayong gabi, na si Pastor Marcelo Hines. At kami po ang makakasama po ninyo ngayong gabi. At sana po marami po kayong matutunan, at sa tulong po ng Panginoon ay ayan po, maitanim sa ating puso at isipan ang ating mga programa ngayong gabi. Ayan, so may konting kan lang. Ayan.

Ayan, so muli, amin pong binabalik ang papuri at pasalamat sa Panginoon. At ngayong programa ngayong gabi, sana maging pagpapala po ano po ang programang ito sa bawat isa sa atin. Ayan. So muli po, binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig po natin. Ayan. Sana ma-bless po kayo ngayon. At yun nga po, kung nais po ninyong mabati o may nais po kayong batiin sa ating programa ngayong gabi, ay wag po kayong mahiya na ipaalam ito. Ayan. So sa pamagitan po ito ng pag-text po ninyo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. Ayan. Siyempre po, doon naman po sa mga nanonood sa ating Facebook

live. And so, wag din po kayo mahiya na mag-comment. Type po ninyo doon ang inyo pong address, syempre para malaman namin kung hanggang saan umaabot na po ang programa ng Tinig ng Reformasyon. Yan. At ngayong gabi, may dalawang uri po tayo ng mensahe na mapapakinggan. Isang mensahe po ng awit, na makalangit na awit. Sana magustuhan po ninyo ito. At syempre, ay ang salita po ng Panginoon na ibabahagi po sa atin ni Pastor Marcelo Hines. Yan. At sana po magustuhan nyo yung awit na ito. Yan. At pakinggan po ninyo. Sige po.

0: Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe po ng awit. At sana na-bless po kayo doon. Sana isa po yan sa mga inaabangan po ninyo tuwing kikinig po kayo or nanonood po kayo sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. So bago po yon, kami po ay nagpapasalamat muli syempre sa may-ari ng ating XFM radio station na si Doc Remelito Uy. Yan. At muli po sa mga gilo nating tagapakinig, isang magandang gabi po sa inyo. At sana'y umantabay po kayo sa ating programa gawa ng pagkatapos po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. May bagong tema po tayo ngayon, ano, Brother Marcelo. Yan, patungkol sa kaligtasan. Kung paano nagplano ang Diyos na iligtas tayong mga tao yan, na lugmok sa kasalanan. Yan, at sino po yung unang makasagot sa mga munting katanungan natin? Meron po silang meron po kaming munting pakonsuelo. Yan, load or GCash, depende po kung anong inyo pong kahilingan. Yan. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon ay mangyari po tayo na manalangin muna upang anyayahan natin ang presensya ng Panginoon. Sige, tayo po ay manalangin. Ama namin, ang tahanan po ay sa katastaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin at sa oras po na ito. Dito po muli kami sa programa na ito ng Tinig ng Reformasyon. Nawa ang inyong presensya, ang Banal na Espiritu po nawa ang maibuhos upang magamit po ang inyong lingkod. Ang programang ito na maging daluyan po ng katotohanan at kaalaman ng makalangit. Nawa po ay maunawaan din ng mga tagapakinig, mga nanonood sa programang ito. At patuloy po ninyong pagpalain at basbasan ang istasyon na ito upang mas marami pa pong mapaabutan ng mga mensahe na iba't ibang uri, Panginoon. At patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan kami na mapanagumpayan ang mga ito. Ito pong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, sige po.
1: Okay, magandang gabi po sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, ganon din ang mga nanonood sa kanilang Facebook Live. Ang tema po natin ngayong linggo ay bago, ano? Dadako tayo sa bagong tema, mm-hmm. Brother Jebel, at ang pamagat nito ay ang plano ng pagtuwos. Kasi ito ay serye ng pag-aaral at dadako tayo sa unang bahagi. Okay? So, ang plano ng pagtuwos o yung plano ng kaligtasan na isinagawa ng Diyos para sa tao. Now, dito muna tayo sa una, ang pagbuo ng plano. No? At ang tanong dito, kailan ba ginawa ng Diyos ang plano ng pagtuwos o ang kaligtasan ng tao? Pagkatapos ba na mahulog na si Adan at Eva o bago?
0: Bago.
1: Bago pa man siya mahulog o bago pa man siya nalangin?
0: Katanungan
1: po, ano? Oh, kaya basahin natin, may isang bahagi dito sa Roma, Kapitulo 16, talatang 25 at 26 na isang isang hiwaga talaga. Kaya ating basahin ang sinasabi dito. At ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo sa pangaral ni Hesus Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Meron mo yan, Brother Jebel? Meron palang hiwaga o lihim na natago, itinago ng Diyos sa katahimikan.
0: Matagal na panahon.
1: Oh, sa panahong walang hanggan. Ibig sabihin, noon pa, walang hanggan. Ibig sabihin, bago pa man lalangin ang tao, bago pa man lalangin ang mga anghel. Kasi walang hanggan. Katahimikan, pabalik sa walang hanggang panahon.
0: Sila-sila pa lang.
1: Oo, sila-sila pa lang yung membro ng kadyusan, yung ating napag-aralan. Eh, meron pala silang hiwaga o lihim nila na itinago lang nila na sila lang nakakaalam. Ating pagpatuloy, datapuat na hayag na ngayon. Ayun, nahayag na ngayon sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. At sa pamamagitan ng mga kasulatan at ng mga propeta, kasi ipinahayag din sa mga propeta ito eh. Ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Yun na nga. Dahil na ipahayag na ito na dapat na panampalataya na ng mga tao sa mga bansa. Kaya ang tanong dito, ano ba itong hiwaga na ito na natago? Tahimik lang ang Diyos. Itinago niya ito. Kaya nga hiwaga eh. Sa panahong walang hanggan. So atin pong titingnan kung ano ito. Ngayon bago tayo babalik sa Biblia, meron muna akong nais na ibahagi sa inyo na dalawang statement ng isang kilalang manunulat ng Biblia bago tayo babalik ano sa Biblia. Kasi maganda itong ibinigay dito na insight sa atin eh. Okay? Ito ay mababasa natin sa Science of the Times, isang magazine ito, March 25, 1897 pa. Matagal na. Ang sabi dito, "The plan that should be carried out upon the defection of any of the high intelligences of heaven. This is the secret, the mystery which has been hid from ages. And an offering was prepared in the eternal purposes to do the very work which God has done for fallen humanity." So yun ang sabi dito. Yung plano na isa sa katuparan sa pag-aklas ng alinman o sinuman sa mga matataas na intelihente ng langit. Ito ang lihim, ang hiwaga na naitago sa maraming mga dantaon, no? At ang isang ano daw handog o kaya alay ano ay inihanda ng walang hanggang layunin para sa gawain na isasagawa ng Diyos para sa nahulog na sangkatauhan. Ay pagpatuloy natin na mayroon pa tayong mababasa na isa pang statement. Sa Desire of Ages naman, ito yung isang aklat. Page 22, paragraph 2, ganito ang sabi. "The plan for our redemption was not an afterthought, a plan formulated after the fall of Adam. It was a revelation of the mystery which had been kept in silence through times eternal." Ito yung komentaryo niya doon sa nabasa natin kanina sa Romans chapter 16 verse 25. Yung sinabi nga ni Pablo na isang hiwaga na itinago sa katahimikan sa panahong walang hanggan. So ito pala ay yung plano ng pagtubos. Kaya nga 'di ba yung actually yung pangangaral ng ebanghelyo, ito ay may kinalaman kasi sa gawain ng pagtubos na isinagawa nga ni Kristo sa kanyang pagpunta dito sa lupa, 'di ba? Yung ipinapahayag ni Pablo na naipahayag na sa atin. Pero bago ito maipahayag, ay andun na nakatago na sa katahimikan sa panahong walang hanggan. Na ang Diyos lamang ang nakakaalam. Bible. Na sa ngayon lang naipahayag sa mga tao. Yun pala, itong plano ng pagtubos o pagliligtas ng Diyos para sa tao. Ngayon, ang tanong dito, bakit may plano ang Diyos na tubusin o iligtas ang tao bago pa man ito lalangin at magkasala? Kasi panahong walang hanggan pa naman, ibig sabihin, noon pa.
0: Kahit wala pa.
1: Oh, kahit nangyari. Hindi pa na ginawa ang tao, hindi pa ginawa si Lucifer na naghulog sa tao. Ibig sabihin, alam na ng Diyos lahat yan. Kaya mayroon na siyang inihandang plano. Siyempre, ang Diyos kung nakikita niya, eh, mayroon na siyang ihahandang plano na kung sakali man ay may nakalaan ka agad. Diba? Kaya yan ang tanong, bakit may plano ang Diyos na tubusin o iligtas ang tao bago pa man ito lalangin at magkasala? So kung ating babasahin itong nakasulat sa Salmo 139, okay, talatang 2, tapos 3 at 4, ating basahin ang sabi rito. "Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo." Ibig sabihin, malayo mo pa isipin, alam na ng Diyos yan. "Ang iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, o Panginoon, natatalastas mo ng buo." Ibig sabihin, bago pa mga salitain ang isang salita, inatatalastas, alam ng buo ng Panginoon kung ano yun. Kasi ano ba ang isa sa katangian ng Diyos? Yung tinatawag na infinite knowledge, no?
0: Omniscient.
1: Oo. Omniscient, ibig sabihin, ang Diyos kasi ay mayroong walang hanggang karunungan. Kaya ang isang bagay, malayo pa bago mangyari, ay alam na niya. Kaya nga sabi dito, malayo ko pa bago ko isipin, alam mo na, sabi ni Salmista David. Ganyan karunong ang Diyos. Kaya nga hindi natin masusukat ang kanyang karunungan eh. At kung atin pang ipagpatuloy sa talatang 6 yung binata sa natin kasi na Salmo. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Kaya nga sabi ni David eh, ang ganyang kaalaman talagang kagilagilalas nga naman. Ay masyadong mataas at hindi maabot talaga ng tao. Kung papaano. Pero eh Diyos yan eh. Na may hindi masukat na karunungan. At kung ating pang ipagpapatuloy na basahin sa Isaiah 42 talatang 8 at 9, ganito ang sabi naman ni Propeta Isaiah. Ako ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagsalita dito na sa pamamagitan ni Isaiah. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Narito ang mga dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko bago mga litaw ay sinaysay ko sa inyo. Kaya nga pala, ang 'di ba may tinatawag na mga hula, no, mga prophecy, kaya nga may mga propeta na isinusugo ang Panginoon na 1,000 taon, 'di ba, sa kasaysayan ng Biblia, 1,000 taon mang bago mangyari ay sinabi na ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta.
0: Alam na.
1: Oo, alam niya. Kaya nga bago mangyari, sabi dito, ipinahahayag na ng Panginoon bago mga litaw, sinaysay na ng Panginoon sa mga propeta. Kasi ang Panginoon nga ay mayroong karunungan na hindi masukat. Kaya yan ang dahilan kung bakit bago pa man mahulog si Lucifer, bago pa man niya lalangin at bago pa mahulog, ganun din ang tao, bago pa man ihulog ni Lucifer ang tao at bago magkasala, eh andun na gumawa na ang Panginoon ng plano ng pagtubos na kung mahulog ang tao sa pagkakasala ay mayroon na kaagad na kalaan na plano na isasagawa para sa pagliligtas sa kanya.
0: Plan B.
1: Oo, yan ang Panginoon. Kaya nga may tinatawag na plan A, plan B. So, ganon karunong ang Panginoon. Kaya yan ang dahilan kung bakit bago pa man mahulog si Lucifer na ihuhulog din niya ang tao ay nakita na ito ng Diyos at meron na siyang ginawang plano na iligtas ang tao mula sa kasalanan. Kaya ngayon ang tanong ay ganito. Eh kung alam pala ng Diyos na mahuhulog si Lucifer na maging Satanas o kaaway ng Diyos, eh bakit pa niya ginawa? Ganon din yung mga anghel, di ba? Kasi 1/3 na mga anghel eh, sumama sa kanya. Ba't pa niya nilalang? At hindi lang doon, dagdagan pa natin, eh kung alam ng Diyos na mahuhulog pa ang tao at dahilan na mamamatay si Kristo, pupunta ang anak ng Diyos dito sa lupa para pamamatay at tubusin sila sa pagkakasala, ba't pa niya ginawa ang tao?
0: Sa tao pa yun. Oh. Hindi nagagawin yun eh.
1: Kung sa tao may makasariling isip, maaring ganun nga naman ang gagawin. Pero alam natin, yun ang nagpapakita na ang Diyos ay hindi talaga makasarili. Wala siyang makasariling kalooban. Hindi ganun ang kanyang isip. Kaya nga sabi niya, ang aking isip ay mas mataas kaysa sa inyong mga pag-iisip. Hindi katulad sa pag-iisip ng tao. Kasi kung paano kasing taas ng langit ang lupa, ay ganun din kasing taas ang isip ng Diyos. Kasi ang Panginoon ay hindi makasarili, handang mamatay. Kaya kahit nakita niya na mahuhulog si Lucifer at siya ang dahilan na mahuhulog din ang tao, ay nilalang pa rin niya si Lucifer at ang mga anghel at nilalang pa rin niya ang tao. Dahil wala ngang pagkamakasarili ang Diyos. Hindi makasarili. Yan po ang dahilan. Kasi ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig. Handang isakripisyo niya ang kanyang sarili. Basta mailigtas lang niya ang kanyang nilalang. Kaysa hindi na niya lalang, hindi na tayo naitao, di ba? Kung paano hindi nag-exist si Lucifer, hindi na rin nag-exist ang tao kung ganun ang damdamin, kalooban ng Diyos. Pero hindi nga po ganun. Kaya yun po ang dahilan. Ngayon, ang tanong na susunod ay kailan na ipahayag sa mga anghel at sa mga nagkasalang tao ang tungkol sa plano ng kaligtasan na matagal na lihim o hiwaga ng Diyos na kanyang itinago sa katahimikan sa panahong walang hanggan? Kailan na ipahayag? Kailan nalaman na mayroon palang planong ganun ang Diyos? So dito tayo sa Genesis. Basahin muna natin itong sinabi ng Panginoon doon sa ahas, kasi di ba nung nahulog ng inihulog ni Satanas sina Adan at Eva, nagginamit yung ahas, di ba? May ipinahayag ang Diyos doon sa ano, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sentensya kay Adan, kay Eva, at ganoon din sa ahas. At ngayon, basahin natin yung sinabi ng Diyos doon sa ahas. Kasi doon dito una lumitaw eh, yung plano niya na yun na iligtas ang tao. Genesis 3:14 at saka 15, sabi dito, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ay ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ito pala'y sumpa ito sa ahas, yung ilalakad niya yung kanyang ano, tiyan. Kasi dati ang ahas kasi ay lumilipad ito, di ba? May pakpak ito dati. Tapos hindi naman kumakain ng alabok, well, kumakain nga ng prutas ito. Kaya lang, nung ginamit siya ni Satanas na maging instrumento para ihulog nga niya itong mag-asawa sa kasalanan, kaya ito yung sumpa ng Diyos sa kanya. Ngayon, ganito ang sabi. Ang sabi ng Diyos kay Satanas na ito, ini-address. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa labanan, kung ang iyong kaaway nasugat lang niya ang iyong sakong, pero ikaw naman nadurog mo ang kanyang ulo, alin doon? Sino ang natalo?
0: Nadurog ang ulo.
1: So, ibig sabihin, ang sinabi ng Diyos dito, hula ito eh. Isang pahayag na may kinalaman kasi ito sa pagtubos nga ng Diyos tao. Kasi sabi dito, yung binhi ng babae, yun ang dudurog sa ulo ng ahas. At yung ahas naman ay kanyang susugatan yung kanyang sakong. Sakong ng binhi ng babae. So, alin ang mananalo ngayon? Yung binhi ng babae o yung binhi ng ahas? Siyempre, yung binhi ng babae. Ngayon, itong binhing ito ay madalas binabanggit ng Diyos. Hindi lang doon sa ano, sa kay Eva sinabi. Sinabi niya kay Abraham. Sinabi rin niya ito kay Isaac, di ba? Na anak niya. Well, but ang tanong, kanyang binhi at ang iyong binhi. Ba't hindi na sinabing mga binhi? Ba't binhi lang?
0: Isa lang.
1: O isa lang, ibig sabihin tumutukoy sa isa. So yung binhi ng babae na yun, yun ang dudurog sa ulo ng ahas. Ibig sabihin talaga, matatalo ang ahas kasi ang kanyang ulang madudurog. Matatalo si Satanas sa labanan, di ba? Mm-hmm. Ngayon, sino ito? Kaya ang tanong dito, ano yung binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas? O si Satanas? Sa Genesis 22:18 at saka 26:4, itong pahayag niya kay Abraham at saka pahayag niya kay Isaac, itong sabi, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham, na sa pamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa. Okay. At sabi naman niya kay Isaac, nang namatay na si Abraham at sumunod yung kanyang anak na si Isaac, sabi naman, inulit niya ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. In thy seed, sabi doon, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Sa pamagitan ng iyong binhi, hindi nga niya sinabi mga binhi. Kaya nga, ano ito o sino ito? Binhi na tinutukoy. Madalas na tinutukoy ng Diyos. Sinabi niya kay Eva, sinabi niya kay Abraham, sinabi niya kay Isaac. O, kaya titingnan natin kasi ito ipinaliwanag sa bagong tipan. Okay? Kung babasahin natin ang Galatia 3:16, ganito ang sabi. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako. Ito pala'y pangako. Una, ipinangako kay Eva. Tapos ibinigay din niyang pangako kay Abraham at kay Isaac, sinabi rin. At sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa iyong binhi. Sino yung binhi na yon? Na si Kristo. Ayun, si Kristo pala yung binhi na yon. So yung ipinangako ng Diyos, ibinigay niya na pangako pala sa pandinig ni Eva, ano, nung ibinigay niya ang kanyang hatol doon sa ahas, na yung binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, ito pala ay si Kristo, na siya ang mananaig kay Satanas sa labanan. Okay? Sa tunggalian nga ng mabuti at masama. Mananaig pa rin ang kabutihan, mananalo pa rin si Kristo sa labanan. Kaya yung ipinangako niya kay Abraham na maging pagpapala, yung kanyang binhi, ito ay tumutukoy kay Kristo. Dahil nga sa, dahil kay Kristo ay maging pagpapala sa lahat ng mga bansa, dahil nga sa mga maliligtas, ano, na manampalataya kay Kristo. Kaya ano ang matagal na sinisiyasat ng mga anghel at mga propeta sa lumang tipan na naipahayag sa mga tao sa panahon ng bagong tipan? Kasi ito ay ang daming mga hulay sa Bible sa lumang tipan bago pa pumunta si Kristo dito sa lupa. Okay? At ninanais pala ng mga anghel na makita. Kasi kahit sila eh, kahit sila nagsisiyasat.
0: Nag-aabang
1: din. Nag-aabang tungkol doon, simula nung ipahayag ng Diyos yun, tungkol sa binhi na yun. Kaya dito sa unang Pedro, 1:10-12, may sinasabi dito, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailan panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa sa kanila, nang patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhati ang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, ngayon ibinalita sa inyo. Sabi dito, sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninasang mamasdan ng mga anghel. Yan. Itong mga sinisiyas at ng mga propeta na kanilang inihula, di ba? Inihula para sa atin na mangyayari nga sa huling panahon ng pagpunta ni Kristo dito sa lupa, eh, pati ang mga anghel pala ay nagnanasa na makita nila yung katuparan ng mga hula ng mga propeta. Oo, simula nung unang ipahayag, ipaalam ng Diyos yung hiwaga na yun, o lihim na yun, na ang Diyos lang ang nakakaalam sa walang hanggang panahon. Kaya nung nahulog na ang tao, ay sinimula na ng Diyos na ipahayag yung hiwaga na yun, o lihim na yun, yung plano nga na ililigtas niyang tao. Kaya noon pa man, ay naipahayag na may darating na tagapagligtas na ito nga si Kristo. At inihula ito ng mga propeta na ninasang mamasdan nga ng mga anghel. Okay. Yan sabi dito. Ngayon, ano ang nasabi ni Apostol Pablo tungkol sa kalaman ng Diyos? Kasi kahit si Apostol Pablo nagsalita eh. Diba? Tungkol sa karunungan ng Diyos. Sabi dito, o kalaliman na mga kayamanan ng karunungan at ng kalaman ng Diyos, o dimating ka lang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. So yun yung pahayag ng kinasiyang apostol. Napakatalino na ni Apostol Pablo. Kaya nga naging membro ng Sanhedrin, pero habang binubulay-bulay niya ang karunungan ng Diyos. Talagang sabi nga dito, kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kalaman ng Diyos. Dimating ka lang mga hatol niya, hindi malirip na kanyang mga daan. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit hindi nakapagtataka na noon pa man, no? Ang matagal na panahon, sa panahon ng walang hanggan, sabi nga, walang hanggang sa lumipas, ay meron ng hiwaga na itinago ng Diyos na siya lang ang nakakaalam. Silang miyembro ng kadyosan na saka lang nila ipinalam ng nahulog ng tao. Ito nga ay tungkol sa plano ng pagtubos sa tao kung siya ay magkasala. Okay. Dahil nga sa kanyang hindi masukat na karunungan. Kaya lahat ay nakikita ng Diyos yan. Kaya bago pa man nalangin ang tao at bago pa man siya magkasala, ay mayroon ng inihandang plano sa kanya na kung siya ay magkasala, mahulog, ay mayroong plano na siya ay tubusin o iligtas. So, ito ang ating unang bahagi ng pag-aaral tungkol sa plano ng pagtubos. At muli, magandang gabi at maraming salamat sa lahat ng ating mga ginigilo na tagapakinig. At muli, nais kong ipahayag ang aking pagpapasalamat sa may-ari ng istasyong ito, ganoon din sa si Dr. Remili Tuoy, at ganoon din sa manager ng istasyong ito, si si Sir na to?
0: Louis.
1: Sir Louis La Rosa. At ganoon din sa kanilang technician, si Sir Kent, na palaging nag-assist sa atin sa ating programa. Okay, magandang gabi sa lahat.
0: Purihin ang Panginoon. So, maaga-aga pang oras natin. Pwede lang tayong kwento-kwentuhan muna. Oras natin ay...
1: Ay, alas 8:30 pa lang.
0: Alas 8. Alas 8:30. Pero okay lang yan. Kwento-kwentuhan lang tayo dito. So, ayan, maganda po yung nabuksan nating tema ngayong gabi. Patungkol sa kaligtasan. At sa tulong ng Panginoon, sana... Ano, meron ng mga katanungan sa isip na medyo naliwanagan. Maski hindi yung tanong sa isip nyo, eh kanina tinanong man yun doon sa kuan, sa pag-aaral natin. Hindi, kahit hindi nyo tanong, at least nasagot na doon yung mga maaring maging tanong sa isipan ninyo patungkol sa yan, usapin ng pagliligtas ng Diyos para sa atin. Yan. So, Brother Marcelo, ano po ba ang inyong munting katanungan para sa programa natin ngayong gabi?
1: Ang tanong ko nga ay ganito, bakit mayroong plano pala ng pagtubos na itinago ng Diyos na inilihim niya ano, sa katahimikan sa panahong walang hanggan?
0: Ayan. So, pakiulit pa po isa ayan, para makanila.
1: O bakit mayroon palang plano ng pagtubos na inilihim ng Diyos sa panahong walang hanggan?
0: Bakit pa niya inilihim ano?
1: At saka, o bakit nga noon pa man ay mayroon na palang plano ng pagtubos na ginawa niya? Ayan. Na inilihim lang niya.
0: Ayan, so, hindi isang salita ang sagot dyan. Hindi isang word lang. Kundi medyo sentence yan na... Depende sa inyo kung paano niyo yan sasagutin. So, isa nga po yan sa hihintayin natin ngayong gabi. Kung mahintay natin, medyo mahaba naman ang ating oras eh. Ayan, so hintayin natin at batiin lang natin itong mga gilo nating tagapakinig at mga sumusubaybay sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. So, nanonood ngayong gabi, Brother Marcelo, si... Sister Grace Villegas.
1: Sister Grace. Sino po?
0: Ang kapatid ni Bar Efren.
1: Si Bar Ate
0: Grace.
1: Ay, si Grace nga pala, yung bunso. Yung buridik nila.
0: Nasa Port Barton ata sila nakatira.
1: Port Barton yan. Siyang namamahala doon sa Port Barton.
0: Magandang gabi, Sister Grace, Ate Grace. At yan, God bless po sa inyo. At belated birthday sa bunso din niya. Birthday din nakaraan eh. So, and happy birthday at God bless. And so, sana pagbutihin ang pag-aaral yan, sa bunso ni Ate Grace. And so, si Brother Dennis Sindak.
1: Ay, Dennis.
0: Si Brother Dennis ngayon. Ayan, so si Brother Dennis ngayon ay nandun sa kan eh.
1: Chaong,
0: Quezon Province. Ayan, so sa samahan po na ito ng Seventh-day Adventist Reform Movement, meron din po tayong missionary school. Parang sa ibang kwan, may theology school.
1: Theology school.
0: So, ang inyo pong lingkod, ako po, nakapag-aral din po ako doon ng dalawang taon ang pag-aaral doon. Pero sa amin, ako, naka-isang taon lang ako doon na pag-aaral. May circumstance na yan, nangyari. Ayan. So, yung teacher namin, naging presidente man ng union o kabuuhan sa Pilipinas. Kaya napalitan yung teacher namin. Ayan. So, naka-isang taon lang kami. Kaya, yan, sayang naman kasi naging bago na yung teacher. Alam nga naman, babalik ulit kami sa first year. Ginawa sa amin, nilagay na kami sa field. Ayan, sa kabutihan ng Panginoon ay kami dito, nagpapatuloy naman ngayon na nakakapaglingkod sa gawain ng Panginoon.
1: Yung isa tagal din ako na hindi nakapagturo muli doon eh. Kasi pa-extra lang ako nagtuturo doon.
0: Pati po kaya na, nakapagturo kayo doon sa theology. Yung isang kabatch ko nga eh, yung si Brother Eugene na Nunez. Taga dito yun sa Palawan. Ngayon, nasa ako na siya ngayon, Jamaica.
1: Malayo na
0: niya. At doon po siya naglilingkod sa Panginoon ngayon. Bilang isang ministro ng Panginoon. Doon po siya na destino ang kasama yung kanyang pamilya. Ayan, so binabati ko rin si Brother Eugene Nunez.
1: Makakarating kaya sa atin yun. Alayo nun eh.
0: Nung
1: nakaraan, doon siya sa Colombia, doon sa pinanggalingan namin. Doon sila nag-meeting.
0: Oo.
1: Layo na.
0: Nagkuhan sila, exit border.
1: Exit.
0: Ayan, so magandang araw sa inyo. Ay, magandang gabi. Pero umaga ata sa kanila ngayon doon, kila Brother Eugene.
1: Oo, kasi kabila man ng mundo yun. Kabila ng daigdig yun. Eh. Ilang oras kami doon na nagbiyahe, nakakapagod. 26 hours.
0: Oo, grabe no. Ayan, so doon, may mga kapatid din tayo, mga reformador doon. Ayan, sa miyembro ng Seventh-day Adventist Reform Movement. So, nakikinig din itong most supportive wife ni Brother Elben Pateño. Yan, si Sister Ana May Gregorio Pateño. They are watching na nasa Apok-Apok, Aborlan sila ngayon. Yan, so, magandang gabi sa iyo, Sister Ana May. At syempre si Brother Elben nanonood din. Sabi nga ni Brother Elben, good evening, watching from Aborlan, Palawan. God bless you always. So God bless sa atin. Ayan. So akin din pong binabati ito si kapatid na Tristan Wyatt V. Gulay. Ayan. So nakaraan sumusubaybay din po ito sa atin. Ayan. So magandang gabi sa iyo kapatid na Tristan. At God bless sa iyo. At ayan, sana marami kang natutunan. At sana antabayanan mo ang pagsisimula na muli natin ng bagong tema. Yan na may ano pong pinaka-tema natin?
1: Ang plano ng pagtubos plan. Plano ng kaligtasan.
0: Ayan, the plan of salvation sa English yan eh. Sa Tagalog nga.
1: Plan of redemption or plan of salvation.
0: Ang plano ng Diyos para iligtas tayo mga tao. So mahaba-haba ito mga giliw na tagapakinig at na mga taga-subaybay ay maaring kuhan ito. isang buwan. Ano, isang buwan, makaka-apat na programa tayo eh. So baka mahigit pa.
1: Mahigit pa siguro.
0: So, ayan, patuloy po nawa kayong umantabay, kapatid na Tristan. Ito naman si kapatid na Reynalyn na taga Rio Tuba. Ayan, ito, nakaraan, siging katek sa atin. Ayan, nangangamusta. Ayan. Isang magandang gabi sa iyo, Sister Reynalyn. So kapatid din natin 'to siya na Adventist.
1: Adventist
0: sa Rio Tuba siya. Ayan, so nakikinig siya ngayon at God bless sa inyo, Sister. Ayan, sana patuloy kang makinig sa ating programa. Ayan, at binabati ko ang inyong pamilya at siyempre mga kasama mong nakikinig ngayon. Ayan. So ito, may sagot nga siya eh. Ayan, hindi po namamatay si Jesus. Ayan, sabi niya. Ayan, ano nga po yung katanungan natin?
1: Bakit may plano na ng pagtubos noon pa man tinago ng Diyos sa kanyang kaalaman?
0: Ayan.
1: Sa panahong walang hanggan.
0: Pwedeng i-take to ni Sister Reynalyn yung kanyang kasagutan. Kasi medyo hindi siya tumumpak sa kasagutan. Bakit nga ba itinago ng Diyos?
1: Bakit meron na siyang plano ng pagtubos na kanyang itinago sa panahong walang hanggan?
0: Oo. Kasi yun yung nabasa natin sa Bible, di ba? Nasa unang talata kanina na nabasa natin. Na lihim.
1: Merong lihim na itinago ng Diyos sa katahimikan sa panahong walang hanggan, sabi niya.
0: Bakit tinago yun sa ganun kahaba? Yan, at ipinahayag sa
1: ngunit na ipahayag ngayon eh yung na ipahayag na yun, 'di ba? Sinabi tungkol sa ebanghelyo, ibig sabihin tungkol sa pagliligtas ng ni Kristo, yung mabuting balita na pagliligtas ni Kristo sa atin na naipahayag ngayon. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pero yun pala ay tinago ng Diyos nga sa panahong walang hanggan.
0: So bakit
1: ngayon lang na ipahayag sa panahon ng tao na? So, kung panahong walang hanggan, ay hindi masukat sa nakalipas. Bago palalangin ang tao, bago palalangin ang mga anghel, andun na eh, kasi walang hanggan ba naman lumipas. Andun na yung hiwaga na yun.
0: So, bakit nga ba ganun? Ayan. So, akin din pong binabati itong si kapatid na Sarmiento. Ayan, na taga Salbasyon. Ayan, so binabati ko po kayo ng isang magandang gabi at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, sana ay marami kayong matutunan at sana ma-bless po kayo sa ayan, bagong tema natin na pag-aaralan ngayon. So, akin din binabati itong si Brother Joseph, si Jose Ashi, na taga San Rafael. Isang kamanggagawa naman natin to sa ubasan ng Panginoon. Isang Bible worker din, kung tawagin. Ayan, so, ang katuwa nga po sa lugar niya, no, nire-reach out niya ngayon ito ang kwan eh. Mga
1: Nitibong batak.
0: Tubo natin na batak doon
1: batak
0: sa
1: tribes.
0: San Rafael. Ayan, sana ay ayan, pagpalain ka ng Panginoon. Sana pagalingin ka na rin, Brother Joseph. Kasi na ito, na disgrasya siya nakaraan. Ayan, pero malakas-lakas naman na nakarang Sabado nga eh. Ah, nag-drive na ng kanya, yung tricycle niya, yung chariot.
1: Chariot.
0: Ah, talagang di basta-basta ang kan. Brother Joseph, mabilis maghilom yung balik niya. Ayan. So, ayan. So, merong nag-chat dito sa ating Facebook Live. May sagot siya dito. Sabi niya, "The call of duty is the call and the voice of God." And the call of duty. Parang may punto rin siya, no?
1: May punto rin kasi call of duty. Tama, call of duty yung kanyang. Kaya lang, ang tanong doon eh, bakit mayroong plano na?
0: Oo.
1: Ang Diyos noon pa, panahong walang hanggan.
0: So baka medyo nahihirapan sila sa katanungan. Na, pero okay lang yan para makan din sila. Medyo matagal-tagal na rin ang programa natin dito eh, sa Tinig ng Reformasyon. Parang mag-isang taon na rin ba?
1: Oh, isang taon na yata.
0: Oo, parang nakarang taon ng mga March din ito.
1: Call of duty yun. Yung ipapatupad na. Ipapatupad yung plano. That is the call of duty.
0: Ayan, so salamat Sister JD Higa. Ayan, tagasan naman kaya itong kapatid natin na ito. Pero salamat sa pakikinig kapatid na JD. Ayan, sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Ayan. So, akin din pong binabati yung mga kapatid natin dyan sa may Brooks Point. Ayan. Sa mga kapatid nating reformador dyan sa, anong barangay na ba yun? New Panay. Ay, di, Sitio lang ata yun.
1: Sitio, New Panay, barangay
0: Maasin. Tapos yung New Panay, parang
1: Sitio
0: lang yun.
1: Sitio yun.
0: O, doon sa Looban, malapit na yun doon sa... Yan, pinag-away-away nila doon na minahan.
1: Doon sa, ayun ang minahan eh.
0: Oo.
1: At doon sana yung Kapitolyo.
0: Oo, doon sana.
1: Sinosorbi-sorbi pa na yun ako, no? Dating gobernador eh. Hindi na natuloy yung Three Palawan eh. Hindi
0: na tuloy. Pero yun na yun, yung pinapatag doon.
1: Ubus na yung isang bundok doon eh. Dahil tinanaw namin, ah, paubos na yung isang bundok.
0: Ayan, so may simbahan po tayo doon. Sa may New Panay, simbahan ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Ay, kung malapit-lapit lang po kayo dyan sa may Maasin, ay welcome na welcome po kayo na bumisita doon. Makamusta po ninyo, mas makilala po yung mga kapatid natin doon sa New Panay. Siyempre, meron din tayo dyan sa may Aborlan, sa may Barangay Plaridel. Ayan, so Alungda Highway lang po yon, may papasok lang konti. Ayan, doon na po yung iglesia natin doon. So, kung gusto po ninyong bumisita, ayan, welcome po kayo doon. At ayan, makikilala po ninyo yung mga kapatid natin doon, mga reformador. Hindi pa naman reformed na yung past tense. Nagsisikap pa din.
1: Ayan, kilosan kaya nga, kilosan eh. Reform movement.
0: Ayan, so, meron din po tayong munting iglesia dito sa may Barangay Siksikan. So, kung gusto po ninyong pumasyal doon, ay welcome po kayo. Ayan. So, wala pang sumasagot na iba dito, ha. Wala pa din. Anong oras na ba natin? Alas 8. Ayan, 18. Okay lang yan. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. At yun po, sana'y umantabay po kayo sa ating programa sa susunod po muli na linggo. Nag-uumpisa po tayo ng alas 7.30 at isang oras po ang ating programa. So hanggang alas 8.30 po ito ng gabi. Dito po napag-aaralan natin yung mabuting balita. Kasi sabay sa ito XFM, puro balita din naman yung ibinabalita, pero halos nasa 80%, 70% yung mga kaguluhan, mga problema sa
1: nangyayari sa mundo.
0: Dito sa mundo at sa Palawan.
1: Kaya kinakailangan mayroong mabuting balita.
0: Kaya ito po yung
1: puro masamang balita man sa nangyayari.
0: Mabuting balita naman na dala-dala po ng tinig ng reformasyon. Sana nagiging sapat ito maski isang beses lang sa isang linggo. Ayan. Pero purihin ang Panginoon. Ayan. Sana po na bibless kayo sa programa po na ito at umantabay po kayo. Gawa ng mahalagang bagay yung mga yan na pag-aaralan po natin dito. Gawa ng ito ay pang walang hanggan. Yung mga pinag-aaralan natin dito, yung mga nababalita natin dyan sa mga pangyayari sa dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa Palawan, lilipas yan. Pero itong mga pinag-aaralan po natin na galing sa salita ng Panginoon, yan po talaga pang walang hanggan. Hanggang kung kalooban ng Panginoon, maligtas tayo, yan, mapunta tayo dun sa langit, ay patuloy tayo mag-aaral dun. At ito na yon yung mga pinag-aaralan natin. Yan, ipagpapatuloy po nating pag-aralan ito, mga giliw na tagapakinig. Yan. So sana ma-bless kayo at i-share at i-like po ninyo kung kayo ay nanonood sa ating Facebook. At syempre sa mga kapatid natin na nakikinig sa radyo, huwag po kayong mahiya na mag-text sa ating cellphone number na 0975-592-7412. Yan. So text lang po kayo doon. Kung gusto po ninyong tumawag ay okay lang din po. At ako yung makakausap ninyo kapag tatawag po kayo or magte-text po kayo sa ating programa na, ay sa ating na yan, cellphone number na yan. Ayan. So ito, may mga nakikinig din na humahabol. Ito si kapatid na Ian J. Palar. Yan, ito mga sundalo ng Panginoon naman ito. Nasa
1: Cambodia,
0: Cambodia sila. So God bless sa'yo kapatid at kay kasama na Joel. Yan, pagbutihin po ninyo ang gawain ng Panginoon dyan at samahan nawa kayo ng Diyos. Yan, mga anghel ipadala sa inyo. Yan, si kapatid na Jessa. Yan, si Jessa Atom. Yan, ang ating masipag na sekretary ng Yes to Health dyan po sa Maynara. Nakikinig po siya ngayon. Yan. So God bless sa'yo, Sister Jessa. At sana mas lumakas din ang kanyan nyo dyan, ang clinic. Yan. Kasama si Doc Albi Briones. Yan. Yan. So siguro sapat na po yan para sa gabing ito. At yan, sana marami po kayo natutunan. At bago po tayo magtapos, syempre makakapakinig tayo ng isang mensahe ng awit. Yan. Pero bago po yun, tayo po yung manalangin bilang pasasalamat natin sa Diyos at pangunahan po ninyo, Brother Marcelo.
1: Sige, tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami lumalapit muli sa iyong harapan sa gabing ito at nagpapasalamat kami dahil sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na muling magbahagi ng iyong mga banal salita. Naway pagpalain po ang mga tagapakinig at nanonood sa Facebook Live. Naway bigyan po sila ng sapat na pangunawa sa iyong mga salita upang sa ganun ay higit pa nilang makilala ang iyong kadakilayan, ang iyong karunungan at higit sa lahat ang iyong hindi masukat na pag-ibig. At sa kabila ng pagkahulog ng sangkatauhan ay isinagawa mo pa rin ang iyong gawaing pagliligtas para sa amin upang kami ay makasama sa iyong kaharian. At maisatuparan ang iyong plano na kami ay bibigyan mo ng walang hanggang buhay ayon sa iyong dating panukala sa iyong paglalang sa amin ng mga tao. Naway patawarin kami sa lahat ng iyong mga pagkakasala at pagkukulang alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. At muli po, ako po ang inyong lingkod na evangelist, Jabel de la Cruz. At syempre ang naging tagapagsalita po natin na si Pastor Marcelo Hines. At syempre ay makakapakinig muna tayo ng isang mensahe ng awit. Bago matapos. matapos ang programa nating ito. At muli po, sa magandang gabi sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santone Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.
24: XFM.
0: FM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Malakas sa ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Flask Gold. May taglay bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Flask Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Flask Gold. Mambibig sa inyong mga suking butika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Flask Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Flask Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santone Flask Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Flask Coffee Mix. Ang Santone Flask Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Flask Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Flask Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Flask Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Flask Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santone Flask Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Flask Coffee Mix. Ang Santone Flask Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
14: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM. XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba, autista? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya.

0: Benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: alisin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sandown Plus Gold. Mambibi sa inyong mga suging butika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sandown Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sandown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sandown Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Sandown Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Sandown Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Sandown Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Sandown Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandown Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandown Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sandown Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
16: Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Sandown Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sandown Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sandown Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sandown Gold Coffee na.
21: Sandown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sandown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sandown Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sandown Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sandown Plus Gold.
21: Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan.
0: Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Anna, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
10: may collagen
11: at glutathione pa.
12: At sa lasa, kapeng kape, panalo ka dito.
13: Ayan, subukan nyo.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Gawa sa pinaghalong mangustin,
16: moringa, spirulina,
17: garlic,
18: plus collagen
19: and glutathione.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
22: lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
25: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
26: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
27: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
31: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
32: Mag-Santon Plus Gold,
31: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
32: Mag-Santon Plus Gold.
33: Ang kape, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
34: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
35: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
36: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
37: Sakit ng katawan?
38: Mag-Santon Plus
39: Herbal Oil.
40: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
41: Santon Plus Herbal Oil.
42: Talagang maaasahan.
41: Santon Plus Herbal Oil.
43: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan.

0: Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang tiko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santhon Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus
18: Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.

0: XFM. XFM. Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. X.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
1: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
20: XFM.
0: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Ding!
1: Exciting time! Mga katropa, ganap na po ang 14 minutos makalipas ang ika-apat.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning, good morning! Mayat nga timprano, lalawigan ng Palawan!
1: Good morning!
0: At lunsod ng Puerto Princesa!
1: Good
0: morning! Oy, another Manic Monday!
1: Good morning!
0: Another Manic Monday po mga kabar, mga katropa, ngayong unang araw ba ito? Ng Lunes, sa July. Tama, di ba? Opo, unang araw ng unang araw na Lunes sa buwan ng Hulyo 2026, July 6. Mga kabay, mga katropa, pinakaaabangan ng karamihan ang petsang ito. Bakit? Mamaya po alamin natin sa mga balita natin, ha? Nako. Oy, Lunes. Pasok. May pasok po ang mga eskwelahan. May pasok din po ang mga empleyado ng ating pong gobyerno. May pasok ang lahat ng nagtatrabaho. Ay, gising na, bangon na, mga kabayan, mga katropa. Lunes, ako, flag raising ceremony. Oo, naghahabol, dapat maka-attend kayo ng mga flag raising ceremony, ha? Mga pa-eskwelahan man. O, mga opisina ng ating gobyerno, di ba? Makaiba ho, nagpa-flag raising ceremony sa inyo ngayon, ha? Uy! Uy! Hindi lang nyo yun! Makinig na lang po tayo dito sa ating pampalatong tunang niya, Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: By sa ngalan ng ating pong partner sa Bagong Technical Engineer, Rene Boy Federico. At syempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunan pa rin po itong, ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Bumabate! At mambubulakaw na. At syempre maghahatid po ng mga balita at impormasyon. Katropang Alison Salvatus po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Magpainit muna tayo. Magpainit muna tayo ng sikmura, syempre. Huwag ang ulo. At lalong-lalo, huwag yung ulo. Huwag muna dublahin pa. Ayos! Nagka-plug racing ceremony dyan sa inyo. Uy! Boss, pigilan mo yan, ha? Siyempre, mga kapay, mga katropa, sabi ko nga, magpapainit po na tayo ng ating pong sikmura habang kayo po ay nagpapamanman sa mga oras na ito. Pero bago kayo magpamanman, magpasalamat po muna tayo sa ating pong pumay kapal. Sa ating pong mga kababay, mga katropa, na ginising din sa umagang ito. Umaga ng Lunes. Or thanks God for another blessing. Blessing of life. Siyempre, Panginoon, nabigabayan niyo po kami sa aming pong buong maghapong trabaho. Ang buong maghapong pagkakabalahan, ha? Mga kabayan, mga katropa, sabi ko, magpainit na po tayo ng sikmura natin. Ay, healthy coffee. Kape. Sa ating po mga coffee lover dyan. Ano't-ano pa man po ang mga na buhay natin. Kape, ang importante sa umaga. Karamihan naman sa ating mga Pilipino, bibihira po mag-almusal. Kumain. Oh, ng ganitong oras. Maliban na lang sa mga wala pang tulog, iba po ang trip nila, ha? Pero no, sa mga normal po ang tulog, normal ang gising sa umagang ito. Kaya mga kabay, mga katropa, kape na lang ang ating pong pampainit. Pampainit ng sikmura, dapat healthy. Kaya po ng ating pong premium D2E Cup Mix. Ay ginawa po ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes pero hindi mapigilang magkape. Kape is life. Kaya naku mga kabayan, mga katropa, ito na po yung kapeng nararapat sa inyo. Natural po ang nagpapatamis dito. Galing po sa natural na halaman na kung tawagin ni Stevia. Stevia ay wala pong nagiging epekto. sa ating pong blood sugar level. Wala po siyang, hindi po magpa-fluctuate, hindi tataas, hindi bababa, normal lang. Kaya nga po yung in-extract ng Yesterol Incorporated at inihalo sa ating pong premium D3 coffee mix. Ito rin pong kape mga kape, mga tropa, na meron pong vitamin D3 na isang tumutulong naman sa ating pong mga buto para manatiling matatag, matibay. Katulad po ng mga paninindigan ninyo dyan. Parang ngayon ay nagiging matibay. Yung paninindigan sa inyo pong sa buhay. Iba naman po iniisip ng iba dyan paninindigan. Uy! Paninindigan sa buhay. Ito lang pong mga prinsipyo. Mga kabay, mga katropa. Ganyan! Ganyan po magpatibay ang vitamin D3 sa ating mga buto. Ha? Ano po sa ating po mga kabay, mga katropa dyan na nagkakaedad na? Hindi naman na tayo pabata ng pabata. Lahat tayo magtutungo sa pagiging may edad. Huwag daw po gamitin yung tanda, masakit daw eh. So, nagkakaedad yan, ha? Ayan ako mga kabay, mga katropa, certified coffee lover ka pa? Hindi ka matatawag na certified coffee lover kapag hindi mo po nasubukan ang ating pong premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix, mabibili na po ninyo mga kabay, mga katropa, sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Good morning! 21 minuto sa makalipas po ang alas 4 ng umaga. Headlines. At narito na po mga kabay, mga katropa, ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong mapakinggan ngayong pong araw ng Lunes. Sa Balitang National, mga kabay, mga katropa, ito na po yung sinasabi ko kanina na napaka-importanteng petsang ito. July 6. Dahil sisimula na po ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At panawagang ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Muli pong inihihirit. At sa atin naman pong balita nga international, tatlong anak ng yumaong si Ayatollah Ali Khamenei ay present daw sa kanyang pong naging funeral prayer. At sa atin naman pong mga balita nga local, implementasyon daw po ng PES Organic Project sa Rizal, Palawan, official ng nagsimula. Supply din ng tubig sa Quezon. Oy, balik na raw sa normal. Servisyong pangkalusugan naman ng Municipal Health Office ng El Nido tuloy-tuloy. Ito ay sa kanilang programa ng kung kanilang tawagin ay Bisita Barangay. At speaking ng mga barangay opisyalis naman, mula daw po sa lalawigan ng Albay, nagsagawa naman ng benchmarking dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yung daw pong sumani na masamang espiritu doon po sa mga estudyante sa Kanipaan National High School, galing di umuno sa punong balete na malapit sa kanilang paaralan. Rizal Municipal Tourism Office nagsagawa ng inspeksyon sa isa sa mga pinakamatandang bahay sa bayan ng Rizal upang maisama daw ito sa kanilang tinatawag na cultural heritage property. Barangay Solid Waste Management paglalagay naman ng rainwater collection system sa ilang eskwelahan sa bayan ng Quezon. Food, safety, and sanitation, pinalakas naman. Sa pamagitan din mo noon ng isang pagsasanay para daw po sa mga food handlers sa bayan ng El Nido, Palawan. Barangay Local Government Unit ng Mandaragat nagbabala sa mga residente nito na mag-ingat daw sa gumagalang ahas sa kanilang lugar. Mga cluster barangay naman, inanyayahan na sumali at makiisa sa Ati-Ati sa Puerto Princesa Competition 2026. At isang lalaki ang huli naman sa sinagawang bypass operation ng RPDEU sa barangay San Pedro kagabi. Pamunuan naman ng barangay Liwanag, umaapela at ng tulong para daw po sa kanilang mga kabarangay na nasunugan kahapon ng umaga. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong mapakinggan. Ito sa ating pong balatunto ng Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: At ang mga ulo ng mga balitang yan, handog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Gusto mo bang masabihan ka, bloom, nagbo-blooming ka? Oy, gumaganda't gumagwapo. Sarap pakinggan sa tinga. Alako mga kabayan, mga katropa, at mahilig ka rin lang magkape. Ito lang po, subukan mo po ninyo yung Santon Gold Coffee Mix. Pinakabagong kape ng Yes to Health Yes to Health Incorporated. Ito po ay gawa rin po sa natural na sangkap. Nandyan pa rin po ang ating mangosteen powder. Nandyan pa rin po ang moringa powder. Ay dinagdagan lang po ng collagen at glutathione. Collagen at glutathione, kilalang-kilala na mayaman sa tinatawag na anti-oxidant properties, anti-aging properties. Iyan. Ikaw katropa, kagaga, stress ka na. Huwag ganun. Pero kung hindi mapigil talaga ma-stress mga kabayan, mga katropa, ikaw ba naman, magkaroon ka ba naman ng sanda makmak na problema? Sasabayan pa na kung ano-ano pong mga negative vibes na nasa paligid mo. Ang tinuturing mong toxin. Diba? Ang sarap tanggalin yung mga toxin sa paligid mo. Pero hindi mo kaya yan. Pero yung toxin sa katawan, mga kabayan, mga katropa, kayang-kayang tanggalin ang ating Santon Gold Coffee Mix. Dahil nga po sa glutathione at collagen na meron pong antioxidant properties. Ako tanggal! Ano mga toxins, bad toxins sa ating katawan. Nalalabas yan para po makapag-repair sabi nga, kusa. Yung ating pong mga cells sa katawan. Lalo na sa ating pong balat, yan po ang unang nagiging parang salamin sa ibang tao. Gaano ka ka-stress sa buhay. Kapag ang balat mo, sa balat pala, mahalata na. Kung stress na stress ka, mga kabayan, mga tropa. Minsan daw kasi, yung edad mo, hindi na bumabagay doon sa balat mo. Nagiging dry ka na. Medyo may marami ka ng wrinkles. Pero nag-iedad ka pala ng 30, 40. May stress daw ang mga taong ganyan. Para maiwasan yan, siyempre, kapag ganyan, nasasabihan ko. Kahit hindi direktang nasasabihan ka, nangyari sa'yo. Di ba, nakakawala po ng self-confidence. Malaking kabawasan, di ba? Para hindi ka masabihan yan, mga kabayan, mga katropa, kapag nai-stress ka na, higop ka ng kape. Pero dapat yung kapeng iinumin mo ay yung ating Santon Gold Coffee Mix na mayroong glutathione at collagen. Para matulungan kang ma-repair. Banat-banatin muli ang inyong banat. Maging younger looking skin ka uli. Ha? Masasabihan ka na, uy, blooming ka sis. Para nyo po mapatunayan. Sabihin nyo, totoo ba yan? Paano po ninyo mapapatunayan totoo kapag hindi nyo po sinubukan, ha? Subukan na po ninyo ang pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 28 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Good morning muna, Manong Wei. Hara Ilibera. Galing kay Sir Patrick Fernandez from Tagbarungis. Oy, mga katropa natin dyan sa barangay Tagbarungis. Kamusta na kayo dyan, ha? Ay, Mang Lino Ladera. Mang Lino, good morning. Mga tropa natin, yung mga driver, ha? Mga PUB, Puerto Princesa, good morning sa inyo, ha? Lalo na kay Sir Noel Resuma. Blessed Monday. Have a blessed Monday. Ganun din po kayo, Sir Rizuma, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang ito, ha? Oo, hihigop din po muna kami ni katropang Rene Boy ng Santon Gold Coffee Mixer para manatiling baby face si katropang Rene Boy, ha? Diba, Ma'am Jamusalya? Si Ma'am Jamusalya. Dan sa ONP. Good morning po, Ma'am, ha? At ganoon kay Jen Mary Lopez de la Torre na nakikinig daw. Nakikinig from Saudi Arabia. O, yung ating pong mga kabayan, mga katropa dyan sa gitnang silangan. Mga OFW, mga ma'am and sir. Kamusta po kayo, ha? It's another Manic Monday, katropang Ali and Kapitan Kuya Toto. Thank you, Lord. At gising na kami. Sabi ni Sir Weng Hara Ilibera. Sige, Manong Weng, ha? Magkape na tayo. Kape tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Sa pagbabalik po ng ating pong balatuntunan, ang detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Hihigup lang kami.
2: Ito ang Exciting Filipinas. XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sister Pate! Si Diane Poito na Alicia Isabela.

0: Truth and Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: 46 minutos makalipas na po ang ika-apat ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, dako na po tayo sa ating pong mga balita ngayon pong araw ng Lunes, July 6, 2026. Live mula dito sa Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa City o lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ay rin po'y napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Ops sa inyong pong mga Android phone. At live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvados.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang Nasyonal.
0: Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong balita, Balitang Nasyonal. Formal na nga pong sisimulan ngayong araw ng Lunes, Hulyo 6 ng Senado. Na umupo o upo, uupo bilang impeachment court. Ito po ang paglilitis niya laban kay Vice President Sara Duterte. Si Duterte po ang kauna-unang vice presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na nakaharap sa impeachment trial. Haharapin niya ang 4 na articles of impeachment kung saan batay sa rules ng Senado na kapag sa isang articles of impeachment lang ay convicted na ang isang respondent ay hindi na dimuno ipagpapatuloy ang botohan sa iba pang mga reklamo. Sa madaling sabi, kailangan lang ma-convict sa isang impeachment articles ang isang nasasakdal para matanggal siya sa puwesto. Kabilang sa mga paratang laban sa ikalawang pangulo ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Hindi daw po may palawanag na yaman, aligasyon ng panunuhol at umano'y pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isasagawa ang paglilitis ngayon pong Lunes hanggang sa araw ng Merkules, ganap na ikadalawa ng hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na siyang presiding officer ng impeachment court, ang unang araw ay ilalaan sa mga preliminary proceedings, kabilang na ang pagbibigay muna ng opening statements o statements ng prosekusyon at ganoon din ng depensa. At sa ikalawang araw naman ay inaasahang sisimulan ang pagpapatawag ng mga testigo at pagpepresenta ng mga ebidensya. Inaasahang magsisimulan pagdinig ng mga testigo sa Hulyo 7 o araw po ng bukas.

0: araw ng Miyerkules. Liban dito, kinuwestiyon rin ang pagiging presiding officer nitong si Gatchalian dahil hindi siya abogado. Ngunit iginit niya na nakasaad sa rules ng mataas sa kapulungan na ang Senate President ang dapat umupo sa naturang posisyon. Kabilang sa mga napag-usapan sa caucus ng mga senador, ang issue pa rin sa BIR box na naglalaman dimuno ng mga tax records ni Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio na posibleng maging bahagi dimuno ng ebidensya sa kaso. Samantalang iginit naman nitong si Senator Pampilo Ping Lacson na pagkakataon nito para magkaisa dimuno ang Senado sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga pananaw at dapat dimunong manatiling maayos ang diskusyon sa loob ng impeachment court. Hindi ito ang unang impeachment trial na nangyari sa bansa. Dahil po noong taong 2001, si dating Pangulong Joseph R. Estrada ay naharap din sa paglilitis na nauwi sa EDSA 2 matapos ang kontrobersyal na pag-walk out ng mga prosecutor. Noon naman taong 2012, napatalsik din sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi kumpletong pagdideklara sa kanyang salin.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. XFM. Impeachment Coverage.
0: Mga kabayan, mga tropa, mamaya nga po ang tabayanan nyo dito po sa ating himpilan. Sasagwa pong coverage ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Mga kabayan, mga tropa, may kaugnayan nga dito sa impeachment trial ng ating vice presidente, mga katropa. At ang balitang ito, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron itong sangkap na lotein, beta-carotene, vitamin E plus, at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 42 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, karagdagang balitang nasyonal. Muli pong nananawagan ang Civil Society Coalition na atin ito sa pamahalaan na ideklara ang Hulyo 2 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Ito po'y kasabay ang pagsisimula ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa baha o sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ayon kay atin ito, co-convenor Rafael David, mahalaga na mapanatili sa mga Pilipino ang tagumpay na kinikilala ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang karagatan. Aniya, makakatulong ito upang mapalakas ang kaalaman ng publiko at labanan ang maling impormasyon tungkol sa naturang isyo. Noong pong 2016 o 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas laban sa malawak na pag-aangkin ng bansang China sa ilang pinag-aagawang karagatan sa West Philippine Sea at hindi kinikilala ng China ang naturang desisyon ng International Court. Una lang nagpasa ang lungsod ng Cebu ng resolusyon na nagdedeklara ng Hulyo 2 bilang West Philippine Sea Victory Day na pinuri naman ng Department of National Defense bilang malagang hakbang sa pagpapaalala ng tagumpay ng bansa sa usapin ng karagatan. Samantala, may mga panukalang batas na rin na inihain sa House of Representatives noong pang taong 2019 at muling inihain noong pong nakalipas sa 2023 upang gawin ang pong formal na napaggunita ang naturang petsa. Samantala, daang-daang mangingisda naman mula sa Zambales ang nakiisa sa atin ito sa isang aktibidad kung saan bumuo sila ng imahe ng Wataot ng Pilipinas at pariralang WPS atin ito. Gamit naman ang halos 80 bangkang pangisda sa lugar.
1: Exciting!
0: 44 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, makatropa, dako tayo sa ating pong balita. Balita mula sa labas ng ating pong bansa.
1: Balita sa international.
0: Balitang international. Nagsagawa po ng funeral prayer yung tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Habang libo-libo katao naman at panatasa opisyal ang dumalo sa kanilang sinagawang funeral ceremony sa Tehran, Iran. Nabatid na makikita sa pagtitipon sina Mostafa, Meysam at Masoud Khamenei na nagdarasal sa harap ng kabaong na kanilang ama na sa malaking religious complex sa Tehran. Kapansin-pansin din ang pagdalo ng isa pang anak ni Ayatollah na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasama ilang membro ng kanyang pamilya matapos ang sinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel noong pong Pebrero 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa Rion bago pa nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Sa naging seremonya, inilatag din ang mga kabaong ng iba pang nasawing kamag-anak ng dating supreme leader, kabilang na ang kanyang anak na babae, manugang, at isang 14 na buwang gulang na apo. Present din sa natunang funeral ceremony ang mga matataas opisyal ng Iran, kabilang sina Iranian President Masoud Pezeshkian at Parliament Speaker Mohammad Baqir Khalibaf. Bilang bahagi ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa kanilang dating leader at kanyang pamilya. Kabilang na ang pagdadala ng kanyang labi sa ilang sagradong lugar na kung tawagin nila Shiit sa bansang Iraq. Samantala, hanggang ngayon hindi pa nagpapakita sa publiko itong si Mojtaba Khamenei na umunay na sugatan sa pag-atake ng Amerika at Israel ilang buwan na ang nakalilipas. May mga espekulasyon na maluba ang kanyang kondisyon, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon na nagmumula sa bansang Iran.
1: Ito ang Exciting Podcast.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balitang na international ay handog naman po sa ating ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, ugaliin mong uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 48 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Balitang lokal.
0: Dako na po tayo sa ating po mga balitang lokal. Mula naman sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Ayon na natin ito ang implementation daw po ng PES Organic Project o PES Organic Project sa bayan ng Rizal, Palawan. Opisyal na pong nagsimula. Ano ba nga itong PES Organic Project na ito, ha? Katrapan natin sa balita. Dennis Achua.
1: Live report. Live report.
2: Official lang pinagsimulan ng membro ang implementation of this organic mix of providing branches at Tito Cambis ng ating kampong ilay sa Bangil Rizal, Palawan na kasabay ng smart preparation at paghahanda ng pinagpilihan na na maagi rin ang membro ng halos 20 mga garden beds at mga kagamitang pakigang pagtunan sa mga beneficiary bilang suporta sa organic vegetable production. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas ligtas at masustansyang pagkain na dagdag makabuhayan para sa komunidad at pangmatagalang pangangalaga sa ating kalikasan ang nasabing programa ay naglalayong mabigyan ng kaalaman ng mga katatubusan ng sabing lugar kaugnay sa tamang pangalaga ng iba't ibang uri ng gulay at products na nabubuhay sa lupa. Samantala, patuloy naman ang Menro sa pagsusuglong ng mga programang para sa tao at para sa kalikasan. Ang balitang ito atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping tsiksik sa vitamina, kaya subukan mo nga. Pula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Supply naman ng tubig sa Quezon, Palawan. Uy, balik na raw po sa normal. Katrabal natin sa balita, Ray Algarana.
1: Live report. Live report.
3: Balik na sa normal ang supply ng tubig sa Quezon, Palawan matapos ang ginawang pagsasaayos ng technical team ng Quezon Water Supply System dahil sa nasirang main water pipeline sa Barangay Isugod, Kamakailan. Ayon pa sa ahensya, halos pumalo raw ng humigit isang araw ang kanilang ginawang pagkukumpuni sa Barangay Isugod para lamang may balik ang dalo ng tubig sa lalong madaling panahon. Samantala, sa pahayag naman ng ilang opisyal ng Quezon Water Works Office, ayon sa mga ito, bumalik na sa normal ang supply ng tubig lalo na sa ilang barangay ng munisipyo na apektado Kamakailan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Serbisyong pangkalusugan ng Municipal Health Office El Nido tuloy-tuloy sa pamamagitan din mo ng kanilang programang kung tawagin ay Bisita Barangay. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Patuloy na inilalapit ang Municipal Health Office ng El Nido ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga residente sa pamamagitan ng programang bisita sa barangay. Sa ilalim ng programa, nagsasagawa ang mga health personnel ng mga konsultasyong medical, health education at iba pang serbisyong pangkalusugan upang masiguro na aabot maging ang mga komunidad na malalayo sa sentro ng bayan. Binisita ng MHO team Kamakailan ang sitio Maranlao ng Barangay Tinigiban upang magsagawa ng impormasyon na makakatulong sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Kabilang sa mga paksang ibinahagi ang tamang pangangalaga sa kalusugan, pag-iwas sa iba't ibang sakit, wastong nutrisyon at kahalagahan ng kalinisan. Ayon sa Municipal Health Office, mahalaga ang pagkipagtulungan ng mga barangay, community volunteers at mga residente upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng programa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas napapalawak ang akses ng mamamayan sa dekalidad na serbisyong medikal at impormasyon na makakatulong sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Patuloy namang hinihikayat ng MHO ang publiko na mag-iisa at samantalahin ang mga programang pangkalusugan na inilapit sa kanilang mga barangay bilang bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng mas malusog, ligtas at mas maunlad na komunidad sa bayan ng El Nido, Palawan. At yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At mga barangay officials naman na mula daw po sa lalawigan ng Albay, nagsagawa naman ng benchmarking dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katrapa natin sa balita, Maika Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Dumating kamakalawa ay kalawang batch ng mga delegado mula sa bayan ng Malilipot, Albay, na binubuo ng 20 opisyal ng barangay para sa kanilang benchmarking activity dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa City Government, mahilit silang tinanggap ni Attorney ni City Administrator Attorney Arnold Pedrosa na nagbigay ng presentasyon tungkol sa paglago at pagunlad ng lungsod. Kabilang daw sa kanyang tinalakay ang mga programa sa turismo, agrikultura, pangalaga sa kalikasan, Subisyong pangkalusugan, kapayapaan at kaayusan. Ngayon din ang pagtatatag ng Mini City Hall para mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamayan. Ibinahagi rin ni Pedrosa ang mga estratehiya ng lungsod sa pagpapaunlad, paggamit ng likas na yaman at pagpapalakas ng industriya ng turismo na naging susi sa patuloy na pag-unlad at karatagan ng Puerto Princesa. Sa isinagawang talakayan, nagtanong raw ang mga delegado hinggil sa mga programang pang-turismo at solid waste management ng lungsod. Ipinahayag din nila ang kanilang paghanga sa kalinisan, pangangalaga sa kalikasan at balansing pagpapatupad ng Puerto Princesa at pagpapaunlad, balansing pagpapaunlad ng Puerto Princesa. Ayon sa mga opisyal na istilang pag-aralan at posibleng maisakatuparan sa kanilang mga komunidad ang ilan sa mga matagumpay na programa ng lungsod. Bahagi ang benchmarking activity ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan ng malilipot upang higit pang mapalakas ang pamahala at pagkakuha ng mahalagang kaalaman mula sa mga matagumpay na programa ng ibang lokal na pamahalaan. Matatandaan noong ika-25 ng Hunyo ay dumating naman ang unang batch ng 52 opisyal ng barangay mula sa Malilipot at sinalubong sila ni City Mayor Celo Bayron sa isa ding courtesy call. Yan ang balita atin sa inyo ng Southern Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pagkaramdam ng iyong tiyana mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat na katropang Mike. Samantala, 5 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin ang balita nitong si katropang Gerald Gales. Yun daw pong sumanib na masamang espiritu doon sa ilang estudyante ng Canipaan National High School noong pong Biyernes. Galing umuno sa punong balete na malapit daw sa naturang paaralan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
6: Tukoy na ng pamunuan ng Barangay Canipaan sa munisipyo ng Rizal kung saan galing ang espiritu na sumanib sa mga estudyante sa kanilang bayan noong isang araw. Ayon sa kapitan, mula raw ito sa punong balite na malapit sa eskwelahan, may laman daw itong masamang espiritu na siyang sumanib sa mga mag-aaral. Ang nakatuklas nito ayon kay kapitan, isang albularyo na may kakayanang makakita ng mga ekstraordinaryo sa lupa. Nagdag panikap, nagambala ang masamang espiritu dahil sa tulay na ginawa malapit sa balite. Dahil dyan, mag-aalay o sagda ang mga manggagamot para makiusap na huwag nang magkaroong muli ng pagsanib sa mga estudyante. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 Next FM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Salamat katropang Gerald. Samantala mga kabayan, mga katropa, 3 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Habula muna, good morning muna kay Ma'am Be Magbanua, anang Santa Maria Dumaran, sa ating pong mga kasimanwa. Tama kayo nun dyan sa Dumaran. Good morning, good morning. Ma'am Aline Dagaraga Santino Cambaya, good morning din. Ma'am Alona Dagaraga Santino, good morning dyan sa Bangko Bangkaw, ha? Itayalon me kay Naijo. Pero nang kay Ma'am Esnerio Omis Alpa na nakapag-share dan. Maraming salamat po. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating po mga balita. Ilang paalala lang po. Standby!
1: Ito ang Exciting Babies.
7: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Marami
10: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Esel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM. XFM. Mga katropa, excited!

0: Magaling!
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na pong 4 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga.
2: Good morning!
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, good morning muna kay Mama Jenny Bahudin at kay katropang Dance Henderson. Sa pagpapatuloy naman ng ating po mga balita mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang ating po mga kasamahang mga field reporters. Rizal Municipal Tourism Office nagsagawa naman ng inspeksyon sa isa sa mga dimonoy tinuturing na pinakamatandang bahay sa bayan ng Rizal. Ito'y upang maisama daw ito sa cultural heritage property ng naturang bayan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Live report. Live report.
1: Balikan na natin si katropang Dennis Onero, si katropang Kuya Toto Ronnie mula sa ospital ng Palawan. Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
3: Live report! Live report!
4: Yes, good morning katropang Ali. Good morning sa ating mga katropa at agising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin ang ospital ng Palawan. Ito po ay nangyari pa noong araw ng Sabado. Ito ay sa may bahagi ng Sandoval, Ruas, Palawan, katropang Ali, kung saan isang 49 anyos na lalaki ang tinaga sa may naturang lugar, katropang Ali. Itong si alias Roy, no? 49 anyos, residente sa nabanggit na barangay.
1: Alias Roy.
4: Base sa record ng ospital ng Palawan, itong si Roy ay galing muna ito sa namimitas ito ng mangga, katropang Ali, para ibenta. No? Nga makuha na nga nila itong mangga, ay lulan ito ng isang tiklis habang nilalakbay nila pa uwi sana sa kanilang bahay para nga ibenta. Nung magpahinga ito sa may bahagi ng National Highway sa may Sandoval, kung saan isang senior citizen umano ang tinaga itong si alias Roy, katropang Ali. Nagtamo ito ng taga sa may bahagi ng kanyang kanang braso. Kung base doon sa kwento ng pamilya, ay kung hindi daw ito nakaangat, maring tatamaan ang kanyang liig, katropang Ali. Agad naman itong dinala muna sa Ruhas Medical Center Hospital bago ito inilipat sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon ay ligtas naman ito at nagpapagaling na dito sa ospital ng Palawan, katropang Ali.
1: Ano rin dahilan? Kakilalawin niya ba yung suspect?
4: Hindi na banggit, pero base sa kwento ng pamilya ng kaanak, katropang Ali, ay mukha nung pinagtripan itong si Roy ng senior citizen na tinaga, katropang Ali. At yun ay namamukhaan dahil nga parang kabarangay niya rin ito yung managa sa kanya, katropang Ali. So yun yung nangyari doon sa Sandoval, Ruas, Palawan. Sa ibating balita, isang 39 ulit na edad ang ama na kung saan nga katropangal ito, away bata umano ito sa may bahagi ng barangay barangay San Manuel Tipuco area. Ito naman nangyari pasado alas 7 Sabado ng gabi, na kung saan itong tatay na ito, katropang Ali, ay nilapitan itong dalawang batang nag-away upang tanungin sana kung sino ang sumuntok sa kanya umanong anak. At noong lapitan nito, itong dalawa ay sumigaw naman nung bata nung kasama sa anak niya at sumigaw. At doon na si pagpuntahan ang mga kalakihan, katropang Ali, at doon naman hinawakan itong edad 39 anyos. Dito alam kung kakilala ng ating dating kasamaan sa kabilang istasyon noon, katropang Ali. At doon siya hinawakan nung kaaway man ito ng kanyang anak na sumigaw nga ng kanyang auntie, at doon siya nilapit at hinawakan at doon binugbog, katropang Ali. At nagtamo ito ng mga pasa sa mukha at mga bukol noong pagsusuntukin naman noong kasama noong mga kaaway ng kanyang anak. At napag-alaman pa, katropang Ali, ay ito ay ka-opera lamang ng kanyang mata dito sa isang eye center, katropang Ali. Nakalabas naman din ito noong Linggo ng madaling araw, katropang Ali. Sa ibang balita naman, isang lalaki ang nagbiro na sa barangay Santa Maria de Umaremay, sunog at lumabas naman yung kanyang kainuman sa kwarto at doon niya sinuntok naman ito katropang Ali. At nagtamo naman ito ng pasa sa mukha itong si alias Marlon, katropang Ali, 54 anyos, residente sa naturang na barangay. At nagpa-medical ito para ireklamo yung kanyang ka-boardmate o kapitbahay na kung saan nga sinuntok ito sa mata nung siya'y lumabas, nung sumigaw itong suspect na may sunog katropang Ali. At kaninang alas 11 kagabi, ito naman dalawang sasakyan, isang four wheels at isang motorsiklo ang nagbanggaan sa may bahagi naman ng Sampaloc Road, barangay San Jose, katropang Ali. Ito ay pasado alas 11 kagabi. Base naman sa medical record, binabaybay mo na itong motorista patungo sana sa barangay Santa Monica na kung saan nakasunod ang isang kasalubong ang isang four wheels, kung saan nabangga itong edad 37 anyos na lalaki taga barangay Bangkaw-Bangkaw, katropang Ali. Nagtamo lamang ito ng gasgas at iniinda ngayon yung kanyang paa dahil nung kanyang pagka-aksidente. At sa kagandahan, itong driver ng four wheels ay nasa kustodya ng police station to at napagalaman na ito'y nakainom at walang daladalang lisensya, katropang Ali. So yun yung ngayong umaga. At isa namang babae, katropang Ali, ang nagpa-medical dahil sa di manoy sinaktan at sinampan ng kanyang asawang lalaki kagabi dahil sa lasing naman itong kanyang partner, katropang Ali. Itong si alias Maui, 25 anyos, residente naman ito ng barangay Matahimik. At base sa kwento ay sinampal siya sa sobrang niyang inis ay sinuntok ng lamang ito ng babaeng dingding dahil nga hindi siya makapagganti doon sa kanyang asawa. Kaya pinabaya na niya doon sa kanyang panununtok doon sa dingding, katropang Ali. At nagpabilikan nito at handang itong ireklamo man o ang kanyang mister, katropang Ali. Samantala ating inabangan sa ospital, nasa tatlo. At ayun man ay tumungo naman dito sa Police Station 1. Isang parking boy naman ang pinagtulungang suntukin sa may bahagi ng kahabaan ng Rizal Avenue. Base dito sa Police Station 1. Inutosan naman itong biktima na bumili ng soft drink sa tindahan at hindi na bumalik, katropang Ali. Nung magkikita sila sa naturang area sa labi nyo, dito niya sa ginulpi, katropang Ali. At hindi na siya manong magre-reklamo at daan na muna dito sa barangay upang doon pag-usapan ang kanyang kung saan siya sinaktan, katropang Ali. Yan ang ating balita mula dito sa labas na sa PNP, sa Kasospital ng Palawan. Katuwang natin dyan ang Santon Vitamin C na ito ay mabibili na ngayon sa lahat ng mga butika at sa parmasya at lalarigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Kuya Toto, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie! Mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1, nagatid sa ating orasan, mga kabayan, mga katropa, na 12 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alam mo na natin si Katropang Dennis, siningada pong Rizal Municipal Tourism Officer, o office pala, ha? O, inagsagwa daw po ng inspeksyon sa isa din mo sa mga tinuturing na pinakamatandang bahay. Sa bahay na Rizal, ito'y upang maisama raw sa cultural heritage property ng naturang bayan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Live report! Live report!
0: Nagsagawa nitong July 4, 2026 ng inspeksyon ng Rizal Municipal Tourism Office sa isa sa pinakamatandang bahay sa bayan bilang bahagi ng paghahanda para sa posibleng pagsama nito sa opisyal na talaan ng cultural heritage property ng munisipyo. Ayon sa Municipal Tourism Office, binigyan diin sa pagbisita ang makasaysayang kahalagahan ng istruktura na nagsisilbing saksi sa maya makasaysayan ng bayan at sa mga henerasyong naninirahan dito. Layunin ng inspeksyon na suriin ang kalagayan at halaga ng bahay upang mapabilang sa heritage inventory ng Rizal. ang pagdudokumento umano ng mga ganitong ari-arian ay malaga upang mapanatili at mapatatag ang kultura ng komunidad. Idadagdag din ang opisina ng mga heritage property ay inaasang makakatulong hindi lamang sa conservation at edukasyon kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng cultural at sustainable tourism sa bayan. Nananawagan ng Municipal Tourism Office sa publiko na suportahan ang mga inisyatibong naglalayong pangalagaan ang pamana ng nakaraan para sa kapakinabangan at inspirasyon ng mga susunod na henerasyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM New.
1: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, Barangay, Solid Waste Management. Ang sabayin daw po ng Quezon, maglalagay daw po ng mga rainwater collection sa ila daw po mga eskwilahan. Katra pa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report.
2: Maglalagay ng rainwater collection system ang tanggapan ng Bureau of Soil and Water Management sa apat na eskwelahan sa Quezon, Palawan kung saan nitong kamakailan lamang ay kanilang inuspika o tinungo ang Magara Elementary School, Odyong Elementary School, Quezon National High School at Marnik Elementary School. Samantala, ang layunin umano ng proyekto ay para maiwasan ang pagbaha, garon rin ang pag-ipon at mag-imbak ang tubig ulan mula sa mga bubong at iba pang istruktura para magamit sa hinaharap. Nakatutulong rin ito upang makatipid sa bayarin ng tubig. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Ray. 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Food safety at sanitasyon, pinalakas naman daw po sa pagsasanay para daw po sa mga food handlers sa bayan naman ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report.
5: Pinalakas ng pamalangbayan ng El Nido ang kampanya para sa ligtas na paghahanda ng pagkain at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng isinigawang Food Safety and Sanitation Management Training kamakailan. Pinangunahan ng Environmental Health and Sanitation Unit ng Municipal Health Office, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office, SOMENRO, ang pagsasanay na dinaluhan ng mga food handlers at nakatuon ang pagsasanay sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga kalahok hinggil sa tamang personal hygiene, ligtas na paghawak at paghahanda ng pagkain, pag-iwas sa foodborne illnesses, wastong sanitasyon at tamang pamamahala ng basura. Binigyang diin din ang kalagaan ng pagsunod sa mga itinakdang pamatayan sa ilalim ng Presidential Decree No. 856 o ang Code on Sanitation of the Philippines. Ayon sa Municipal Health Office, mahalagang mapanatili ang mataas na pamantayan ng kalinisan at kaligtasan sa paghahanda ng pagkain upang maprotektahan ang kalusugan ng mga residente at turista. Gayon din ang pamanatili ng kalidad ng serbisyong inihahandog ng mga establishmento sa bayan. Ipinakita rin ang naturang aktibidad ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagsusulong ng responsibleng food safety practices, maayos na sanitasyon at pangangalaga sa kapaligiran bilang bahagi ng layunin na magkaroon ng mas malinis, ligtas at malusog na komunidad. Para iwas madaling mahawa ng anumang karamdaman, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, Barangay LGU ng Mandaragat nagbabala daw po sa mga residente nito na mag-ingat sa gumagalang ahas sa kanilang lugar. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote. Live report.
6: Naglabas ng mahalaga paalala si Barangay Mandaragat, Pulong Barangay Lakalyo pagabi matapos patakpan sa lugar ang balat na isang malaking ahas na posibleng indikasyon ng presensya at aktividad ng mga ahas sa komunidad. Ayon sa Pulong Barangay, mahalagang maging mapagbatsyag ang lahat ng residente upang maiwasan ang anumang insidente may kugnayan sa mga ahas at iba pang mapangarit na hayop. Inayuhan ng barangay ang mga residente na magpanatilihing malinis ang kanilang paligid sa pamagitan ng pagalis ng mga tambak na gamit, tuyong dahon at batas na damo na maaaring maging taguan ng ahasa. Inirekomenda rin ang pagpapanatiling maayos at malinis ng lukang bahay at pagsasara ng mga butas na maaaring pasukan ng mga hayop. Inimok rin ang publiko na maging maingat sa paglalakad, lalo na sa mga malilipat o sukal na lugar, at gumamit ng flashlight kung kinakailangan lumabas sa gabi. Samantalang sinubukan ang punong barangay o sinabi ng punong barangay na kung may makita ka so anumang banta sa kaligtasan, huwag itong tangkaing hulihin kung walang sapat na kaalaman sa kalatasan. Sa halip, agad na makipagmayan daw sa mga opisyal ng barangay o mga barangay tarot upang mabigyan ng kakulang aksyon ang sitwasyon. Binigyan din opisyal na ang kaligtasan ng bawat pamilya ay nakasalalay sa sama-samang pagkilos ng komunidad para mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran. Yan ang balita natin sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw na iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Kachopang Mike. Malaki nga yun. Yung kanyang pinag kung sa kuyunin pa yung pinaglunuan. Mukhang may kalakihan nga yung ano na yun, ahas na yun. Di bali, yun po'y hayop na ahas. Aas. Ahas na yan, malaki na yan eh. Pag maliit, aas. Ngayon, ahas na yan. Hayop na ahas. Pero marami naman pong ahas na itim ang ulo, ha? Yan ang pinakaingatan nyo, mga kabayan, mga katropa. Hoy, samantala, 20 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga, ha? Mga cluster barangay dito man sa lusad ng Puerto Princesa, inaanyayahan daw na sumali at makiisa sa Ati-Ati sa Puerto Princesa Competition 2026. Kailan kaya ito? Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Live report. Live report.
7: Inaanyayahan ng City Tourism Office ang lahat ng cluster barangay ng Puerto Princesa na lumahok sa Ati-Atihan Puerto Princesa Competition 2026, isa sa mga tampok na aktibidad ng pagdiriwang ng Pesta y Angkuyunon 2026. Hinihikayat ang bawat cluster barangay na ipakita ang kanilang pagkamalikhain, husay sa sining at pagmamalaki sa kultura sa pamamagitan ng makukulay na kasuotan, masisiglang pagtatanghal at mga palabas na hango sa maya ang tradisyon ng Cuyunon. Isa sa gawa ang kompetisyon sa August 9, 2026 at ang parada ay daraan mula sa Immaculate Conception Cathedral hanggang sa Mendoza Park. Ang deadline ng pagsumite ng entry ng bawat barangay ay hanggang July 23 lamang, araw ng Webes hanggang alas 5 ng hapon. Yan ang balita natin sa atin ng numero 1 kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa
3: News.
1: Salamat, katropang girly, lalaki naman dito sa San Pedro. Ang huli daw po sa isang nagawang bypass operation ng RPDEU. Katropa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
8: Arestado ang isang lalaki sa bypass operation ng RPDEU o Region Police sa Barangay San Pedro kagabi. Kinilalang suspect sa alias Nonong, 55 taong gulang, chainsaw operator at residente rin mismo sa lugar kung saan ito hinuli. Ayon sa PNP, nabilihan nila ng isang sachet ng hinihinalang illegal na droga o shabu ang suspect sa halagang 2,000 pesos. At nang kinapkapan ito, may 6 pa na sachet ang narecover sa kanyang bulsa kasama ang bypass money, pero lahat ng ito ay itinanggi ng suspect at ang inamin niya lang ay siya ay gumagamit ng shabu. Maging ang kanyang bahay, ginawang pwestuhan na rin ng mga gumagamit. Sa kapatid niya raw kukuha ng item at sa bahay niya ito papapwestuhin. Inihahanda na ang kaso na isasampa laban sa suspect. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May isang kapit 17 mangustin, moringa at antioxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. At sa uling bukso ng ating po mga balita, mga kabayan, mga katropa. Pamunuan naman ng Barangay Liwanag, umaapila po ng tulong para doon po sa mga nasunugan kahapon ng umaga. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
3: Live report! Live report!
9: Umaapila ngayon ng tulong ang pamunuan ng Barangay Liwanag sa publiko na magpaabot ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab kahapon ng umaga at tumupok sa 13 kabahayan. Ayon sa barangay, nasa 42 na individual ang kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center habang sinasagawa ang assessment at pamamahagi ng paunang ayuda. Inihikayat rin ang mga nais tumulong na dalhin ang kanilang mga donasyon sa Barangay Hall ng Barangay Liwanag upang matiyak ang maayos at patas na pamamahagi sa mga nasunugang pamilya. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat sa ating po mga kasama, mga field reporters. Ganap na pong 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin na magiging taya ng panahon ang ngayon pong araw ng Lunes, July 6, 2026. Mula sa DOST Pag-asa, sige na. Si Ginoong Aldsar Aurelio naman ang atin naman pong makakasama.
10: Umaga sa ating lahat, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 6, 2026. Una sa lahat, ang binabantay natin si Super Typhoon na may international name Bobby. Kasalukuyan, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Luzon. Ang lakas ng super typhoon ay umaabot sa lakas ng hangin ng super typhoon malapit sa mata nito ay umaabot sa 215 kilometers per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 265 kilometers per hour. Inaasa na ito ikikilos pan west northwest o palapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 15 kilometers per hour. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwala sa panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating karagatan. Paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, sunset ay sa ganap na 6:30 ng hapon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maraming salamat po Ginoong Aldsar Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Malayo pa pero hindi naman po inaasahan na maglalandfall si Super Typhoon Bavi. Nakapagpapasok na po sa pag nakapasok na sa ating pong area of responsibility, itatawagin po si Bagyong Inday. Mga localized thunderstorms, yun po magpapaulan pa rin po sa dakong hapon at gabi ayon sa ating pong DOST Pag-asa. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, 28 minutos.

0: inyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, July 6, 2026. Ay, good morning muna. Rise and shine daw po, sabi ni Ma'am Shagu. At ganoon din, good morning, sabi ni Sir Reynald Brian Villagracia. Mga kabayan, mga katropa, mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at sa ngalan din ng ating pong nakasama sa bagay technical engineer Rene Boy Federico. Morning muna kay Uncle Roy Alcantara. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, ako po si katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang magpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto niyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto niyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa alam po ni Doc Romy Lito, ay ating pong CEO, ito po rin ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kandigan kami sa lalim po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point.

0: Oriental, Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yash Health Wellness Center para pumabigyan kayo ng complete health assessment at masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa ating po mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan natin po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs. Ano? We also have cleansing and detox program. At iba't iba pa kalang klase ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing. Ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyong pong area, ayan. Bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? Mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalit siya dito sa ating pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan, ating pag-uusapan. Ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng atin pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang atin pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule? Ha? Mamibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno. At ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical? No? Yung term na nutraceutical, Doc, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word. Ano? Kumbaga pinag-combine siya. The word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Ayan. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
2: Mm-hmm. At bukod doon, actually yung ating yung quality ano, yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high. So that's based on our manufacturing ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component. So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa, o meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina. Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved ano as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract. At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
1: Tsaka wala siyang mga contraindications. Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa atin po mga kababayan, if ito ba ay kukontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, meron pong hypertension. Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba ay karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano? At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
2: Sa totoo lang, magkaiba na

0: Naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan. Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reasons. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally, humihina yung katawan ng tao.
1: Tama po.
0: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because mayroong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness. Eventually, pwede maging dahilan ng isang sakit.
1: Yun, oh.
0: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismo yung laman niya. Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold? Yan, ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So, dahil lima yan, medyo marami-rami. So, itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo, bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin. Kaya nga ang tawag ng iba, gamot eh.
1: Oo.
0: Dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapaan nila, after a few weeks, hundi na nila makapa yung bukol. Kaya ang tawag nila gamot. Pero yeah, lagi naman natin kinukorek.
1: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila.
0: Oo.
1: But we, as a naturopath, we don't introduce this, ano, na directly para sa ganung mga karamdaman.
0: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine. Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
1: Yes,
0: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose. Okay? So, pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan, bakit kailangan natin na somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman. Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country. O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
1: yes,
0: si Boss Rimel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm. O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand.
1: Oh,
0: sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries. Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit. Bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit. Hindi lang ito sabi-sabi. Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight. Ano? Then yung plant compound na wildly studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones. O, lagi nyo narinig yan. Diyan nang galing yung pangalan natin. Kaya nga Santon Plus, kasi santon, yung pinakang active component na ating supplement. Ang santon, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangustin. Mm-hmm. At saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang santon ang laman nito eh. Meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam ninyo kung bakit nga ba itong santon plus gold eh, pag iniinom natin, may magandang resulta sa katawan.
1: Oo. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
0: Alam nyo talaga, ang sustansya, may magic sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
1: Yes,
0: kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya. Mm-hmm. Ang traditionally, and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extra of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
1: Tama do ko.
0: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation.
1: Yung
0: mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga, yan ang problema nila.
1: Actually, ang inflammation is a general syndrome. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangangatawan which is na ano natin, kumbaga nasa set aside natin.
0: Mm-mm.
1: Na yun pa naman yung mahirap lalo na pag naging chronic na siya. Yeah. Yung inflammation na yun.
0: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
1: Mm-hmm.
0: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung santon, out of over so many santons in nature, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
1: Yes,
0: so, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga santons like alpha mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na yung alpha mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanyang antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property.
1: Mm-hmm.
0: At based on laboratory studies, yung alpha mangustin, nakita na nila lang na strong anti-cancer potential.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
1: Oo.
0: Alpha mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung gamma mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din.
1: Mm-hmm.
0: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this gamma mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress.
1: Mm-hmm.
0: If tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng santon plus gold, malakas yung katawan mo, masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, hindi sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero nung uminom sila, tuloy-tuloy yung tulog nila. So mahalaga kasi yun.
1: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng santons, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
0: Totoo
1: yan. Hindi masarap na part niya.
0: Wala
1: yung
0: naman
1: pericarp.
0: Wala naman ako nakikitang bumili ng mangustin, tinapon yung buto, tapos kinain yung balat.
1: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung yun yung hindi edible na part niya.
0: Ang kagandahan, dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit buong nila, buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
1: Yes.
0: Oh, at sa totoo lang, wonder fruit itong ano eh, itong mangustin. Na sabi nga sa pag-aaral eh kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito, kasi marami sila nakita, meron siyang carcinoni na yung anti-cancer potential ng prutas na to. Nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na yung carcinoni, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity. Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santone bilang pang nilagay dito sa ating Santone Plus Gold.
1: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano? O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yan, mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha. Eh, kung gusto nyo mapigilan yan siya, eh, punuin nyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santone, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santone Gold.
0: O kaya kung kayo eh merong mga ano, mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
1: Oo.
0: O yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, eh, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
1: Tama daw.
0: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists o mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga ini-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, eh, namamahalan tayo. Eh, magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
1: Pricey talaga.
0: Oh, pricey talaga.
1: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga, napakapalad nila kasi pag season, eh, makaka-afford ka rin.
0: Ayun nga ang problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
1: Yun na nga.
0: Eh, wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nilang maglaga ng mga balat nito.
1: Balat, oo.
0: Kasi nga ang problema nila yung pakla, lasa, yung pait. Oo, ano? Eh, kaya ang mangustin, kung titignan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals,
1: yung extract talaga,
0: yung extract niya, is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule, na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Eh, nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
1: Tikman nyo. medyo maka-confirm nyo talaga na galing sa mangustin yan.
0: Oo, yung ganun eh. Curious sila, bal naman ito. So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo, husang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule nun? Yun po ba yung plastic? Kasi pag araw-araw namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Ay hindi po, kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan na ano daw yung biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Nakikita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganoon. O kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule veggie cup yun.
1: Oo.
0: Ibig sabihin galing sa halaman.
1: Kahit
0: din.
1: Kahit nga, itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano. Eh, tutunaw na talaga yan.
0: Oo.
1: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa, ano.
0: Mm-mm.
1: Eh, lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, eh, lalakas ng panunaw natin dyan. Mm-hmm. Eh, sure yan, ano, na madidissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
0: Kaya hindi katakataka na yung umiinom ng Santon Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi,
1: o
0: dati hindi magandang tulog ko, ngayon okay na, dati meron akong mga pananakit na nararamdaman, ngayon nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
1: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Doc, yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng ano natin, ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oo, naalala ko yun. Oo.
1: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain, ha.
0: Oo.
1: May dumumi siya.
0: Sabi, ng, parang isang, halos isang, kalahating timba.
1: Napakarami talaga. Tapos may team na mabaho.
0: Oo.
1: So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
0: Ay, kasi nga, itong ano, itong Santon Plus Gold, kung titignan yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, sinipon sila, naglabas sila ng mga malalakot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganung klase, ang tawag doon, healing crisis.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon sila ng healing reaction. Kapag ang katawan natin ay nagki-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimulan nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
1: Biruin mo, ha? Yung dumi na yun na maiipon mo sa iyong katawan. At for how many days? Eh, dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap nun sa sistema ng pangangatawan?
0: Oo, posible yun. Kaya kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
1: Colon.
0: Yung malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw? Ay, 3 times a week po. Minsan, every 2 days, every 3 days. Kita mo sa katawan nung tao kung
1: Saka
0: ano
1: itura.
0: Yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan. O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
1: Tama daw ko.
0: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit. Minsan ang sakit niya, 5. Di ba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Oo, kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend. Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga. Na kung titignan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis. Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo, yun sa mga sangkap, nandun siya eh. Yung mga sustansyang makakatulong dun sa mga condition na yan. Yes. Yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan. Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
1: Kasi mga kaibigan natin dyan, ha? Katropa natin dyan. na gusto niyo pong sumubok ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan na ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar at ipagtanong-tanong nyo ang atin pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin para makasigurado na inyo pong i-take ay inyo napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
1: Ano, Dok? No, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po, na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
1: Mm-hmm.
0: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, eh sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature, mm-hmm. may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po ha. Ako po si Doc Algy. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa din, mga kabayan din. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa halo po ni Doc Remilito, ay ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry. Cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabilis sa mga butika.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
19: Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
20: Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa mga buto.
22: Boy, gising!
23: Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
24: Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
15: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Samsung Gold Coffee Mix.
26: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
25: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
25: Santong Gold Coffee Mix.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
30: Santone Plus Herbal Oil.
31: Ako po, si Esel Complicado.
32: Si Balob Antique.
31: Masakit ang aking katawan.
32: Malagi.
31: Narinig ko
32: sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil.
31: Gumamit ako
32: na wala ang sakit ng katawan ko.
30: Santone Plus Herbal Oil.
31: Maaas
30: sa sakit ng katawan.
31: Santon Plus
30: Herbal Oil.
21: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: Santon Gold Coffee Mix.
35: Ako po si Marybeth ng Cavite.
36: Sa Coffee Nurse.
35: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
36: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
35: Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.
37: XFM.
38: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa ating time, mga katropa, 11 minuto makalipas sa ang 6:00 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Sa ulo ng ating po mga balita, balitang lokal, puno ng balita sa tabi ng Kanipaan National School, iniuugnay sa insidente ng pagsanib di umano sa ilang estudyante nito.
2: Po sa tulay ng barangay Kanipaan, yung tulay Paliti, doon po mismo sa tulay na yon. Yun ang paniniwala nila.
3: Apat tapot dalawang katao na wala ng tirahan matapos tupukin ng sunog ang 13 bahay sa barangay Liwanag.
4: Agencies yung mga tumagbigay ng tulong siguro sa barangay na lang. Direct.
0: Unang rumesponde ay sinalaysay ang pagliligtas sa mag-ama mula sa nasusunog na boarding house.
5: Kasi yung lumabas dun, dalawa lang sila eh.
6: Dalawa lang?
5: Ano po?
6: Ibig sabihin?
5: At saka yung ano po, yung tatay.
6: Oo, tatay. Headlines.
3: Sa palitang national impeachment trial, pagkakataon daw ni VP Sara na sagutin ang mga aligasyon ayon kay Deputy Speaker Ortega.
0: Sa atin naman pong balitang international, ilang bahagi ng Colorado kinansilang fireworks display dahil po sa banta ng wildfire.
3: At sa ating balitang sports, Alex Yala muling gumawa ng kasaysayan matapos talunin si defending champion Swatik sa Wimbledon.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-anim sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Express Balita sa umaga. Balitang bukan.
0: Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita sa balitang lokal. Nauwi sa pagkawala ng tirahan ng 42 individual ang sunog na sumiklab sa Barangay Liwanag kahapon po ng umaga, Hulyo 4, matapos matupok ang kabuang 13 kabahayan. Patay po sa paunang impormasyon mula sa pangunahan ng barangay, nagsimula din muna ang apoy sa isang bahay bago mabilis na lumawak at lamunin ang magkakadikita ng mga kabahayan. Dahil di muna sa bilis ang pagkalat ng apoy, hindi na naisalba pa ng ilang residente ang karamihan sa kanilang mga ari-arian. Ayon kay Barangay Kagawa Jimmy Lagata, patuloy pang inaalamang sanin ng insidente habang isinasagawa ang kaukulang investigasyon at assessment sa lawak ng pinsala. Pansamantala ring inilika sa evacuation center ng barangay ang lahat ng pamilyang naapektuhan kung saan tinutugunan ng lokal na pamahalaan at ng mga o ng barangay ang kanilang agarang pangangailangan kabilang na ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing supply. Kasabay nito, nananawagan ang pamunuan ng Barangay Liwanag sa publiko na magpaabot ng tulong para sa mga nasunugan. Hinihikayat ang mga nais na magbigay ng donasyon na dalhin na lamang ang mga ito sa Barangay Hall ng Barangay Liwanag upang matiyak ang maayos at patas na pamamahagi sa mga pamilyang nawalan ng tahanan.
4: Kaya mga siguro kadiral sa mga agencies, yung mga gusto magbigay ng tulong, siguro sa barangay na lang, direct, para sa ganun hindi magulo.
8: Oo.
4: Kung meron man.
8: Oo, pagkain, mga ganun kailangan.
4: Oo, pagkain, ganyan. Damit, kasi yung iba talagang walang natira kadiral.
8: Damit?
4: Oo, damit.
8: Yan, sigurado yan. Oo, mayroon yan. May mga magbibigay at magdo-donate yan. Mga damit ang kailangan. Tapos may mga magpapakain yan.
0: Ang tinig po ni Barangay Kagawad Jimmy Lagata ng Barangay Liwanaga.
7: Express Balitas Umaga.
0: At ang balita niya, mga kabay, mga tropa, ay handog naman sa atin ang Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balitas Umaga.
3: Dami naman ito, 42 katao.
0: Individual.
3: Hoy, yung mga kalipi namin nagpakain ngayong umaga.
0: Ngayong umaga? Nandun sila ngayon.
3: Oo. At kagabi, kahapon, naghiram sila ng kaldero sa akin doon.
0: Kaldero malaki.
3: Malalaki.
0: Ba talaga naman?
3: Sa barangay na kaldero yun.
0: Akala ko sa iyo eh.
3: Duty ako eh. Ako di kahapon eh.
0: Nanghiram sila
3: sa akin. So,
0: nagparos kaldo sila ngayon doon.
3: Nagparos kaldo. Nandun eh. Tinap sila nung ni Ma'am, ng CSWD.
0: CSWD.
3: Kasi about barangay, may mga kalipi yan na yung pagkalipi, programa ng CSWD.
0: So,
3: sama na mga kababaihan.
0: Pag may mga ganito ang mga ano,
3: nagagamit din sila.
0: Nagagamit sila.
3: Oh, yan, katulad diyan, nagpakain sila ngayong umaga. Hmm. Oh, so kaya nandun sila ngayon para magano,
0: pakain
3: doon sa mga nasunugan.
0: Oh, patulong na rin 'yon.
3: Oo, tulong na rin 'yon. Oh.
0: So sa ating mga kababayan, may mga sobra-sobra kayo mga mga damit na hindi na ginagamit.
3: Kaya nga, yun.
0: Diretso lang yun po doon sa barangay.
3: Sa barangay.
0: Doon lang po si Kagawad, Jimmy Lagata, hanapin lang po.
3: Pwede ba yan yung mga, kasi madami akong uniform doon.
0: Hindi
3: uniform pa natin doon sa unang region natin.
0: Mukhang hindi ata
3: pwede. Hindi po pwede. Dami sana ako doon, mga ganun eh.
0: Ako, na-imbak na rin eh.
3: Pero
0: hindi po pwede kasi.
3: Hindi pwede, may pangayano eh.
0: Delikado yun. May marka kasi.
3: May marka.
0: Mark, kung may sasasakan, Mark Bickel.
3: Mark Bickel eh.
0: Ngayon sa inyo, Mark T-shirt.
3: Sa atin, Mark T-shirt.
0: Pero yung mga kababayan natin dyan, baka yung mga pinaglumaan na hindi po nagkakamit. Kahit mga pambahay-bahay, lalo na po doon sa mga wala talagang naisalba.
3: Hindi ba sila pwedeng dito sa temporary shelter? Baka may bakante pa?
0: Depende, oo. Depende sa city, sa system ready.
3: Okay,
0: at saka sa housing kasi magka-coordinate.
3: Sa city housing? Matanong natin yung city housing mamaya.
0: Kasi tempora ang evacuation center. Hindi naman po pang matagalan yan.
3: Kaya nga.
0: Yung kahapon hanggang ngayon o hanggang bukas pa pwede pa.
3: Kaya pa yan, pero after 3 days.
0: Hindi na po pwede.
3: Hindi na kaya ng... Tsaka maliit yung doon sa barangay sa Liwanag.
0: Maliit yung area.
3: Actually, yung temporary shelter, ginawa yan para pag may mga ganyang...
0: Insidente. Doon, pansamantala. Habang bumabawi.
3: Kaya lang, iba, ayaw na umalis dyan. May tindahan na eh.
0: Inintay nga raw nila yung ano eh. Yung award sa kanila.
3: Ayun po sa Erawan.
0: Sa Erawan. Wala pa ata eh.
3: Wala pa.
0: Kaya hanggang ngayon na dyan pa sila.
3: Kaya nga. Di bali, yung sa mga meron pong sobra-sobra dyan, pagkain, tubig, damit.
0: Beddings. Personal hygiene kit.
3: Diretso na lang po doon, sabi ni Kagawad Jimmy Lagata, doon sa barangay hall ng Barangay Liwanag.
0: Yun. Kasi nga, sabi nga, manakawang ka lang, huwag ka lang masunog.
3: Yun! Talagang Ubus talaga. O, kawawa naman.
0: Ngayon, mga kawatan ngayon, mga gadget ang kinukuha.
3: Kaya nga, minsan pera lang.
0: Oo, hindi naman buong bahay eh.
3: Kaya nga.
0: Ito buong bahay.
3: Buong bahay talaga.
0: Back to zero.
3: Kaya nga, yun ang problema natin.
0: Sige. Ako, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga katropa dyan, na may sobra-sobra. Biyaya. Baka gusto po ninyong mag-donate. Diretso lang po kayo doon sa Barangay Liwanag. Ha?
3: Yeah, sabi nga ni Lord, ang nagbibigay yan ang mas pinagpapala kaysa tumatanggap.
0: Tumatanggap. Bakit yung iba doon sa ano?
3: Parehang tanggap.
0: Tanggap, tanggap ng tanggap.
3: Tanggap ng tanggap ng maleta.
0: pero ang problema ngayon, ayan, naka-freeze.
3: Iyon.
0: Hindi na rin magamit. Kasi paghihinalaan sila.
3: Oh, kaya nga eh.
0: Ako naman, oh.
3: Meron nga ano dito eh, may isang hotel.
0: Oh,
3: dito hotel. Ha, dito. Mabuti na lang hindi nakalista doon sa isang congressman na prince yung mga assets.
0: Ah, ganun?
3: Oo.
0: Na prince?
3: Na, buti, ito, banangangarip, pag nasilip, kasi pag nasilip, nasa kanya rin ito.
0: Oo. Piprice yun.
3: Baka ma-prince. Oo.
0: Naku, kawawa naman.
3: Kaya nga, yung empleyado nila, tag 3 days ang day off eh.
0: Aray. Kilalang hotel ba yan?
3: Oo, malapit-lapit lang dito. kilala yan dito.
0: Kilalang kilala?
3: Nag-resign na nga yung isa.
0: Yung isang empleyado?
3: Oo.
0: Bakit? Baka daw madamay.
3: Kasi baka dahil bukod sa walang turista.
0: Ah, okay.
3: Low
0: season.
3: Tapos yun nga. Kasi hindi ba kapagpadala ng ano, ng
0: yun,
3: ng pera?
0: Yun, pansweldo.
3: Panggastos.
0: Ng hotel.
3: Hindi pa pa-renove. Hindi maano. Kasi nga, na-freeze.
0: Na-freeze.
3: Yung ano ni congressman.
0: Yung kanyang
3: assets.
0: Financial assets.
3: Nabinta pala ito. Dati kasi ang alam natin may-ari yan, taga-Palawan. Ngayon hindi na taga-Palawan.
0: Hindi pala. Nabili na.
3: Nabili na pala.
0: Hindi kaya bunga ng ano yun.
3: Ha?
0: Hindi kaya dahil doon sa ano. Sa malet.
3: Hindi. Yung ano na yan, ang sinasabi yan, yung nagawa yan, dahil sa malampay.
0: Tagal na yun, oh.
3: Tagal na nga yun. Pero,
0: yung nga yung pagkakalam, di ba? Taga rito sa lalawigan ng Palawan.
3: Nabili na yan sa maleta.
0: Nabili na pala yan ng isang congressman. Na involved ngayon doon sa flood control project.
3: Na-freeze yung mga assets.
0: Pero yung congressman na yun, hindi taga rito.
3: Hindi taga dito.
0: Okay. Malinaw, ha? Malinaw.
3: Malinaw. Napunta tayo tuloy doon sa nalihis ng konti, ha?
0: Nalihis ng konti. Well, anyway, sige.
3: Chismis lang din sa akin na empleyado nila.
0: Chismis ka? Chismosa yun.
3: kasi nga sabi, wala na doon silang pang ano kasi nga na-freeze yung ano ni congressman.
0: Napunta lang po tayo doon kasi nga natin, yung mga sobra-sobra. Katulad yan, yung mga nagbibigay, siyang pinagpapala. Nauli lang tayo kasi doon, bakit yung iba tumatanggap lang, mas pinagpapala.
3: Kaya nga talaga naman. Kaya napunta doon. Ay, samantala, sa kaugnay na balita, ikinuwento po ni Joe Maris, siya po sa mga residenteng napiktuhan ng sunog sa Barangay Liwanag kahapon ng umaga na nagsimula po ang residente matapos umano siyang makakita ng nagliliyab na bagay na bumagsak sa bubong ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, mabilis na kumalat ng apoy at nilamon ang kanilang tahanan kasama ang mga kataming kabahayan dahilan upang maulan sila ng pagkakataong mailigtas ang karamihan sa kanilang mga gamit. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad ang naturang pahayag mula sa sinasabing mayroong biglang nagpagliyab sa naging dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy.
9: Wala sir, pagdating ko kasi ano na eh. Ano na apoy? Wala man lang kami naisan pa kahit gamit
10: ba? Aroy? Okay.
9: Mar?
10: Jumar? Mar?
9: Po?
10: Di kita mabati ng magandang umaga kasi hindi magandang nangyari. Buong bahay mo ba nasunog?
9: Opo.
10: Kamusta kayo buong pamilya? Mayroon bang namatay o nasdamay sa sunog? Okay kayo?
9: Kamit lang po. Ang parang mga pamilya po na isalba ko po.
10: Mabuti naman, oh. Ligtas kayong lahat. Walang naiwan. Mga alaga mo, alagang hayop, mga ganun. Okay naman?
9: Okay lang po sa mga anak ko. Kasi na isalba ko.
10: Okay, sige. Ano bang nangyari? Paano nangyari yung sunog?
9: Hindi ko nga po alam, Sir Gerald.
10: Oo.
9: Kasi pagising din, ano na eh, malakas yung apoy eh.
3: Yan po ang tinig ni Jomar, isa po sa mga residenteng nasunugan. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabuti sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Palitas umaga!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, kinumpirma rin ni Marlon, may-ari ng boarding house nasa kanilang inuupahang bahay. O gusali, unang namataan din mo ng sunog. Ano, sumiklab nga po dyan sa barangay Liwanag. Iginit niyang hindi niya alam kung ano ang naging sanhi ng pagliyab ng apoy. Ayon pa sa kanya, ang kanyang anak ang unang nagising matapos makarinig ng sunod-sunod na pagputok. Nang lumabas umano ito ng kanilang kwarto, nakita na lamang nitong nagliliyab na ang bahagi ng sala ng boarding house bago di mo na mabilis sa kumalat ang apoy sa iba pang kalapit na bahay.
11: Oh. Kasi pagising na din, ano na eh, malakas na yung apoy eh.
8: Saan nagmula?
11: Sa taas po. Sa taas po ng ano, ng bahay.
8: Ano? Okay, yung bahay mo dalawang palapag, tapos doon sa pang sa second floor, doon yung sunog.
11: Opo.
8: Doon din kayo natutulog?
11: Hindi po. Dito po kami sa kabilang area po. Okay. Sa baba po kami, sa baba.
8: Kabilang area ang tinutukoy mo? Parang dalawa yung bahay?
11: Opo. Sa kabila kasi siya, dito kami sa kabila rin po.
8: Oo. Eh, sino natutulog doon sa bahay na yun?
11: Mga anak ko po.
8: Kung mabuti na lang, nakalabas ka agad, ano? Nakagising ka agad sila?
11: Opo. Nagulat po kasi yung asawa ko. Kasi kala namin po, may gulo, may away ba?
8: Oo. Tapos?
11: Paglabas ng asawa ko, yun na, dahil siya na ano, sunod.
0: Ang tinig po ni Ginoong Marlon, may-ari ng boarding house kung saan sinasabing nagsimula ang sunog kahapon.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Maano ba yung boarding house niya? Mataas yun, di ba?
0: Kasi slope yun eh.
3: Slope, di ba? Pa-slope ng gano'n eh.
0: May iba siya taas, tapos may sumunod. Parang gano'n eh. Parang hagdan siya.
3: Yun. So kung gano'n sa kanya, yung sinasabi ni Jomar na baga.
0: Nalaglag. Mukha doon sa galing sa kanya. Galing sa kanya. Bago doon sa baba.
3: Sa baba.
0: Kaya yun, kalat talaga ang apoy kahapon.
3: Pero wala pang sinasabi yung BFP
0: wala
3: tungkol
0: pa
3: dyan, ha?
0: Oo, pero kahapon, initial, sinasabi, tinitingnan nila, electrical fault na naman.
3: Yun talaga yung pinaka... Electrical fault wiring. Yan ang pinaka malimit. Unang ano, malimit.
0: Malimit. Kasi nga, alas 6,
3: magang maga.
0: Tulog pa yung mga tao. Linggo kahapon. Walang pasok ang karamihan, di ba?
3: Kaya nga, wala naman nag-ano dyan, nag-saing.
0: Kasi nga, maaga pa.
3: Kaya nga.
0: Kaya, nako.
3: Bali, lalabas pa niyan sa investigasyon.
0: Yan, oo.
3: Samantala, ibinahagi po ni Daryl, isa naman sa mga naunang nakakita sa sunog sa barangay Liwanag ang kanyang nasaksihan sa pagsiklab na insidente at ang ginawang pagresponde upang mailigtas ang isang ama na naipit sa loob ng nasusunog na boarding house. Ayon kay Daryl, agad siyang rumisponde nang mapansing lumalaki ang apoy at tinulungan ang mag-ama na makalabas bago tuluyang nilamon ng apoy ang buong boarding house. Sa kabila ng mabilis sa pagkalat ng sunog, ligtas na nilabas ang dalawa. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng insidente habang isinasagawa ang assessment sa lawak ng pinsala at pagtukoy sa kabuang bilang ng mga naapektuhang residente.
12: Yung pababa ko dito ay magatabi sa aling bata. Dito mababa, tinanong ko ng bata ko. Yung pangalan siya. Daryl Japaro din po.
13: Daryl?
12: Daryl Japaro din po.
13: Japardo? Ano oras yung nanapansin, sir, na may sunog na?
12: Bago mag-6 po.
13: Oo. Sino daw may-ari, sir, nung kwan, nung boarding house?
12: Kuya na po. Si Kuya Ed na Saison.
13: Kuya Ed Saison. Oo.
12: Daryl ng bahay po.
13: Oo. Ano, sir, boarding house din siya?
12: Opo.
13: Oo, ilang nakatira doon, sir? Ilang...
12: Kasi yung lumabas doon, dalawa lang sila eh.
13: Dalawa lang?
12: Opo.
13: Ibig sabihin...
12: At saka yung ano po, yung tatay.
13: Oo, tatay.
7: Express Balita sa Umaga.
3: Yan po ang tinig ni Daryl Japardo, isa sa mga unang nakakita at nagligtas sa mag-ama. Salamat, Sir Daryl, ha. At nailigtas itong
0: hindi na dalawang isip.
3: Oo, hindi na dalawang isip. Yung sasabi mo, adrenaline rush. Oo, sasabi mo na talaga.
0: Ilaman sa kanya, ano yun? Kusang palo.
3: Talaga.
0: Kailangan pang sabihan. Nakita niya na medyo alanganin yung kilos ng mag-ama. At ang apoy nandyan, ha.
3: Nailigtas siya na.
0: Alangan na mapabayaan mo, siyempre, di ba?
3: Kaya salamat po, ha, sa kabayanihan ni Sir Daryl.
0: Daryl Japardo. Japardo.
3: Yung pag ano pala yan, ano, katropa nga, di ba, banggit ko na lang din. Kasi tinanong ko yan kay Sir D. Guzman sa fire.
0: Yung
3: halaga. Ah, okay. Mayroon pala yung sukat. 400 square meter.
0: Ah, may, ano, may estimated na.
3: Estimated sila. Oo. Yung kasi yung sa siksikan, tinanong ko siya, sabi niya 200,000 ang initial.
0: Mm. Initial yun.
3: Sabi ko, paano, kasi pag 400 square meter, parang may times lang dahil doon. May formula sila eh.
0: May formula.
3: Oo, tapos, ayan, 200,000. Yan ang pinaka-minimum.
0: Minimum na yun.
3: Na estimated nilang per
0: square meter.
3: Per square meter.
0: Ng mga nasunog.
3: Oo, ganun pala yun.
0: So, pero yun ang minimum.
3: Oo.
0: Tataas pa yun.
3: Tataas pa yun.
0: Kasi magbibigay ng statement yung mga may-ari.
3: Yun.
0: Yung mga gamit nila. So, isasama na sa competition yun.
3: Minimum. Ano pala yun? Hindi pala minimum. 400 square meter.
0: Per 100 square meter.
3: 400.
0: 400.
3: Pag 400 square meter, yung lote.
0: Hindi bababa doon sa 200.
3: Oo, nasa 200,000. Kung mas maliit pa, di mas maliit din.
0: Walang sinasabi na kung ano ba, concrete or semi-concrete yung bahay.
3: Wala, basta yung sa sukat.
0: Nanlupa.
3: Sa pag 400 square meter, 200,000
0: yung pinaka-minimum.
3: Ang ano yan, ang initial. So pagka kung habang pero yun nga kapag kuwenta na yung bakal, yung structure, yung mga gamit, nasunog yung ref mo, yun na, tataas na yun.
0: Aral tayo niya ng ano. Pag nagpa-seminar yung BP.
3: Kaya nga. Hindi ko natanong kung ano yung formula niya. Kung itatimes ba yan? Paano nakuha yung ano eh?
0: Yung 200,000.
3: 200,000. Basta sabi niya, basta 400 square meter. Yun na ano.
0: Pwede ba kami sumama sa mga seminar niya?
3: Oo, ganun. Para makwenta natin.
0: Para kung sakasakali busy kayo sa mga...
3: Kami na magkwenta.
0: Kami na po magkakwenta. Estimated po. Wow! Galing po sa amin yun, ha? Hindi po sa BP.
3: Hindi pa rin official yun.
0: Hindi official yun. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, alas 1:32 na po ng umaga. Sa iba pang balitang lokal. Inihayag naman ni Barangay Kapitan Julhan Abdurajik ng Kalnaypaan, Rizal, Palawan, ang paniniwala na posibleng may kaugnayan ang isang espiritu, hindi man ang pinaniniwala ang naninirahan sa isang puno ng balete malapit mismo sa Kalnaypaan National School sa naiulat na insidente ng di ba na pagsanib sa ilang mga estudyante ng daturang paaralan. Sa panayam po ng XFM Palawan kay Kap Abdurajik, na maaring nagambala ang naturang pinaniniwalaang espiritu dahil damuno sa isinasagawang konstruksyon ng tulay sa lugar na malapit sa puno ng balete. Ibinahagi rin niya na batay sa salaysay ng isa sa mga estudyanteng naapektuhan, nakakita umuno ito ng isang babaeng mahaba ang buhok na may sungay bago nagsimulang sumigaw. Hindi pa nakukumpirma ang naturang pahayag. Samantala, sinabi rin ni Kapitan Abdurajik na isang albularyo ang magsasagawa umuno ng ritual ng pag-aalay sa puno ng balete bilang bahagi din muna ng paniniwala ng ilang residente dito. Ito umuno ay hilingin o upang hilingin ang katahimikan sa lugar at maiwasan ang pag-ulit ng kalintulad na insidente. Matatandaan nga po nitong araw ng Biyernes, Hulyo 3, sabay-sabay umunong sinaniban ng masamang espiritu ang nasa mahigit 10 estudyante ng nasabing paaralan.
14: Kahapon po na kausap ko ang isang imam, si Imam Santing, yung may kasama sa mga gamot.
3: Mm-hmm.
14: Nandoon daw yung puno ng baliti na pinaniniwalaan nila na mayroon nakatira masamang espiritu. Kaya yun daw ang dahilan na nagambala po sila. Kaya yun, yun ang nangyari sa mga estudyante.
8: Pwede po ba, Kapitan, na mahingi yung number ni Imam? Makausap ko lang din siya para matanong ko rin siya direkta. Pero hingiin ko na lang mamaya after na mag-usap tayo, Kapitan, ha?
14: Apo, sir.
8: Okay, sige. Apo. Ngayon, yung baliti na yon, nandyan pa o putol na?
14: Oo, nandoon pa po. Malapit po sa tulay ng Barangay Kanipaan. Yung tulay baliti, doon po mismo sa tulay na yon. Yun ang paniniwala.

0: Edition X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express, Express, balita sa umaga.
2: Balite, ha?
0: Balite. Puno ng balite. Balite.
2: Oh. Doon naman sa Pampanga, merong Barangay Balite.
0: Barangay Balite. Oh, kasi Barangay Balite ang nandun.
2: Oh, meron ding balite doon. Pero,
0: yung Balita Drive, saan?
2: Balite Drive?
0: Saan ba yun?
2: Na, ano ko lang sa movie yun eh.
0: A movie. Oh, pero hindi mo alam sa Puerto?
2: Hindi.
0: Nako, patay.
2: Hindi ko alam eh. Saan ba yung banda?
0: Sakop ng Barangay Milagrosa, kung ako nagkakamali.
2: Ah, ganun? May balite ba doon?
0: Yung Ringel Road.
2: Ringel Road?
0: Ah, daman dami dyan. Oh. Ilang puno ng balite meron dyan.
2: Ay, doon sa may kala kung kunsyal?
0: Malapit.
2: Oo.
0: Oh. Basta yan dito sa may Ringel Road. Oh, lulusot ka ng Rizal Avenue. Gusto mo nung pumunta ng Manalo Street.
2: Doon sa may Balinsasayaw dati.
0: Yan!
2: Balinsasayaw.
0: Diba? Pero ngayon, karamihan.
2: Balite ba yun? Anakala ko akasya yun.
0: May akasya tsaka mangga may, tapos balite.
2: Balite, ayun.
0: Balite Drive kasi yan nung panahon nung mga 19 ano.
2: Ay, yun.
0: Nag-aaral pa tayo
2: yun.
0: Elementary.
2: Yan.
0: Usap-usapan yan.
2: Pero we respect yung paniniwala ng ating mga kababayan dyan.
0: Wala namang pong kumu-question
2: dyan. Kaya.
0: Wala namang masama.
2: Kaya nga.
0: Yung pong sinasabi na maghahain ng alay. Kasi meron po talaga mga elemento dito sa ating po. Sa
2: mundong ibabaw.
0: Na nakakasalamuha natin. Siyempre, lalo pa yung mga sabi ko nga.
2: Ayan nga,
0: Bukas yung third eye. May mga nararamdaman.
2: Sino yung ano mo?
0: Sino yung katabi mo?
2: Hindi, okay naman yung ako pinanganak malapit sa balite rin eh.
0: Oo, pero wala.
2: Sa isa sombrero.
0: Meron doon.
2: Ay, dalawa balite doon eh.
0: Buhay pa ba?
2: Oo, buhay pa. Nung nagbisita ako doon, yung balite na doon malapit sa doon sa may bahay namin, andun pa.
0: Oo. Malaki na ngayon yun.
2: Ang laki! Oo.
0: Huwag niyong puputulin. Ang laki
2: na lang doon.
0: Kung isla, malaking pakinabang yan.
2: Oo, kaya nga.
0: Pag masama ang panahon.
2: Ang laking puno talaga noon sa isa sombrero. So, yung pinsan ko, may ano doon, parang may kubo-kubo doon malapit.
0: Pahinga
2: kami doon. Pahingahan banda doon.
0: Marami sa ating mga kabayan yung naiibahan sa puno ng balite. Basta pag balite na, iba na yung pumapasok sa isip nila. Lalo na kung malalaki ng puno na yan.
2: Kaya nga, lalo na kung sa ano talaga, yung remote areas.
0: Remote areas.
2: Oo, eh, katulad doon sa isla, ang daming tao, araw-araw na
0: nandun,
2: nakakasakaya, wala nang ano eh.
0: Wala masyado.
2: O, kaibigan na nila yun.
0: Pero sa mga remote area, katulad po nito, malalayo mga barangay, munisipyo, hindi pa rin po maiwasan yung mga ganyang paniniwala. Ha? Kaya, yan po ay ating nire-respeto.
2: Saan ba nagsimula yung paniniwala sa balita?
0: Iyan!
2: Itanong natin kay
0: mga
2: historiador, kay Chua, si Chua.
0: Historian?
2: Historian. Para malaman natin ha, kung saan
0: nagmula, kung bakit ba laging kinakatakutan ang puno ng balite.
2: Ng balite, siguro mga, mga...
0: Sa sobrang laki kasi ng puno, tapos yung parang, yung mga naglalaylay na ano, tawag dito?
2: Mga baging-baging.
0: Baging-baging.
2: Sabi ni Google, ang puno ng balite ay kilala sa kultura ng Pilipino bilang sagradong tahanan ng mga elemento tulad ng diwata, kapre at mga espiritu. Ayon sa mga eksperto, marami ang naniniwala na ang paggalang, pag-alay o paghiling sa matandang punong ito ay maaaring magdala ng swerte at proteksyon sa pamilya. Yun, ha?
0: Yan pala yun.
2: Yun ang paniniwala.
0: Matandang paniniwala na yan.
2: Oo, matandang paniniwala.
0: Folk world. Folk lore ba yun tawag yun?
2: Folk lore. Yun,
0: Yung mga lumang paniniwala.
2: Importante, dyan eh.
0: Respeto lang.
2: Respeto lang. Yun. Respetuhan lang tayo ng...
0: Respetuhan lang, ng paniniwala.
2: Paniniwala.
0: Yung sa sagawan nilang paghiling, wala naman tayo yung question doon. Doon sa mga hindi naniniwala na sanib, nasa sa inyo rin po yun, ha?
2: Yun. Ito sa sabi mo yung folklore is the expressive culture shared by a group of people including oral traditions, tales, legends, jokes,
0: sa materials. Sa tales na mapasok yan.
2: Yun. Sabi ni Google yan.
0: Okay, Doc Google.
2: Iyan.
0: Ay, nako, 40 minutos makalipas sa pong alas 6 ng umaga.
1: Express, balita sa balitang lokal.
0: Sa balitang lokal na tayo, mga kabayan, mga tropa, ha? Dito naman mula sa pamalaang panlalawigan. ay nagkaroon po ng talakayan.

0: o nagkaroon ng pagpupulong ang Provincial Nutrition Committee o PNC para po sa mga paunahing programa at inisiyatibo upang higit pang mapalakas ang nutrisyon at pangkalusugang programa sa buong lalawigan ng Palawan. Ang naturang pagpupulong ay ikalawang quarterly meeting na isinagawa nito po nakalipas sa Hunyo 30 sa pamamagitan ng isang Zoom online platform. Kabilang sa mga natalakay ang mga nakatakdang aktibidad para po ngayong buwan na ito, Nutrition Month, ang resulta ng Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation o MELPI Operation Timbang Plus Validation para sa taong 2026 at ang Barangay First 1,000 Days Orientation na nakatuon sa pagpapabuti din muna ng kalusugan at nutrisyon ng mga buntis, mga ina at mga kabataan sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, naging bahagi rin po rito ang Western Philippine University na nagbahagi ng kanilang isinagawang pag-aaral o yung resulta ng kanilang pag-aaral na Transforming Food Systems in the Philippines na nagbibigay diin sa pagpapalakas muna ng food systems, nutrition at sustainability na sa mga komunidad o lalong-lalo na po yung mga maliliit na isla, kabilang na po ang buong lalawigan ng Palawan. Ayon sa Provincial Nutrition Committee, patuloy na pinagtitibay ng regular na pagpupulong kagaya nito ang koordinasyon ng mga ahensya at katuwang na institusyon upang higit pang mapaigting ang pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon at pangkalusugan para sa mga Palawenyo bilang bahagi na rin ng Palawan Plus Plus Development Agenda ng pamahalaang panlalawigan.
1: Samantala, 38 maing isda na huli sa paglabag sa Fisheries Ordinance sa Bayan San Vicente. Katropa mo sa balita, Bilya Mocha.
2: 38 mga mangisang nahuli sa isinigawang Joint Seaborne Patrol Operation ng San Vicente Municipal Police Station at Municipal Public Safety and Enforcement Program Bantay-Dagat matapos mahuling nangingisa sa ipinagbabawal na municipal waters ng Sitio Gawid, Barangay Karuray, San Vicente nitong Hulyo 4. Ayon sa ulat ng Palawan Police Provincial Office, naharang ng pinagsanib na puwersa ang isang motorized fishing vessel na aktwal na nagsasagawa ng pangingisa sa loob ng restricted municipal waters. Kabilang sa mga nahuli ang may-ari ng bangka, piloto, maestro at 36 na mga tripulante na pawang residente ng Barangay Caminawit, San Jose, Occidental, Mindoro. Nakumpiska sa operasyon ang isang motorized bangka, isang fish finder, 3 set ng lambat, 2 auxiliary boat na may 12 horsepower Isuzu at 6 horsepower BG1 engine at humigit kumulang 5 tonelada ng iba't ibang uri ng isda. Sa kabila ng hamon sa operasyon dahil sa layo ng lugar at kawalan ng signal ng komunikasyon, matagumpay na naisagawa ng mga otoridad ang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 010 Series of 1998. Dinala ang mga nahuling mangisa sa San Vicente Municipal Police Station para sa kaukulang proseso habang isinailalim sa kustudiya ng LGU Bantay-Dagat ang fishing vessel at iba pang nakumpiskang kagamitan habang hinintay ang pagbabayad ng kaukulang multa alinsunod sa umiiral na ordinansa. Pinuri naman ni Palawan na PPO Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang mga operatiba sa matagumpay na pagpapatupad ng batas. Anya, mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan at pangisdaan upang mapangalagaan ang yamang dagat ng Palawan sa pamamagitan ng patuloy na pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, isang babaeng motorista naman ang sugatan. Matapos naman itong sumemplang, dyan naman sa bayan ng Nara. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: sugatan ang isang motoristang babae sa kahabaan ng barangay Urduan, Nara, Palawan matapos umanong sumimplang kamakailan ng gabi. Kinilala lamang ang driver na si Alias Jade kung saan ayon sa ilang mga motoristang kasunuran may kabilisan umano ang patakbo ni Jade kung kaya't marahil nawalan ito ng kontrol sa manobela hanggang sa sumimplang. Samantala, kung makikita sa bidyong kuha ay napuruhan si Alias Jade matapos daw itong tumilapon habang agad naman sinugod sa pagkamutan ang nasangkot at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na paigtingin ang ibayong pag-iingat para siguro maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepend na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepend mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News. Express! Express!
1: Balita sa umaga! Salamat, Ray. Samantala, mahigit 7,000 mga coconut seedlings ipinamahagi ng PCA sa mga katutubong magniniyog sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
4: Report! Umabot sa 7,150 ng mga coconut seedlings ang ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority o PCA sa 50 na miyembro ng katutubong Palawan at community sa barangay Padalingaan sa bayan ng Rizal, Palawan na isinagawa ang distribution sa ilalim ng Coconut Hybridization Program ng Parental Coconut Farmers in Industry Development Plan na layunin nito na dagdagan ang produksyon ng nyuga, mapabuti ang kabuhayan ng mga magniniyog at palakasin ang industriya ng nyug sa lalawigan ng Palawan. Naging matagumpay ang programa dahil sa pagtutulungan ng PCA at lokal na pamahalaan ng Rizal sa paumuna ni Mayor Ong at Municipal Agriculture Office sa paumuno ni Municipal Agriculture Peter Brabanti. Ayon sa PCA, patuloy ang kanilang suporta sa mga magniniyog lalo na sa mga katutubong komunidad. Patunay ito ng pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng mga programang makakatulong para sa mas magandang kinabukasan ng mga magsasaka sa Palawan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News. Express! Express!
0: Balita sa umaga! Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, oras po natin, mga kapay, mga katropa. Alas 6:48 na po ng umaga. Oy, good morning muna. Katropang Mike, kay Sir Nabian Aquino. Sir Nabs, good morning. Ikinig daw sila ngayon. Kay Kapan G. Aquino, good morning.
1: Kaya nga, may kasalanan pa ako kay Nikki.
0: Nako, patay.
1: Yung truck doon sa may bahay nila, nabangga tuloy yung sasakyan ni Nikki.
0: Nako.
1: May tricycle kasi doon. Yung truck kasi doon nagka-park.
0: Di ba bawal yun?
1: Hindi, doon naman sa una na konti kasi naalanganin yung tricycle. Bangga tuloy yung...
0: Ay, yung tricycle ang bumangga.
1: Hindi, yung sasakyan ni Nikki, yung anak ni Sir Rabien. Ito nga, may image, sabi niya. Juan, pwedeng makisuyo. Nabangga kami kanina palabas sa driveway namin kasi yung trike na huminto sa unahan namin, alanganin ang pwesto dahil doon sa truck na nakapark sa tabing kalsada.
0: Nako.
1: Basag yung salamin ng kutsi ni Nikki.
0: Nako.
1: Next, pasensya na next. It's nothing. Pero pagdaan ko kahapon, di ko napansin yung baka dito ko sa kabilang side nakatingin .
0: Yung driver ng truck taga doon.
1: Doon na kaano yun . Doon malapit .
0: Pwede naman siguro pakiusapan.
1: Kaya.
0: Sige. Sir Nabs, good morning.
1: Sir Nabs, ha? Sa'yo kay Nikki. Kasalanan ko. Bawi ako sa sunod.
0: 49 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Balitang lokal.
0: Karagdagang balitang lokal pa rin mula sa ating pong mga kasama mga field reporters.
1: Samantala, punta tayo kay katropang girly. Ay katropang girly, ito po ang Armed Forces of the Philippines nanawagan sa LGU na ideklaran July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Katropa mo sa balita, girly ka dasho!
5: Live, live, live, live, live, report! Nananawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa iba pang mga lokal na pamahalaan na opisyal na ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Kasunod ito ng naunang hakbang ng Cebu City at ng Bayan ng Labrador, Pangasinan na nagpasa ng mga lokal na patakaran upang gunitain ang makasaysayang 2016 Arbitral Victory ng Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Admiral Roy Vincent Trinidad, buong puso sinusuportahan ng militar ang inisyatiba ng mga nabanggit na lokal. Aniya, ang mga hakbang na ito ay nagpapatibay sa kamalayan at pagtanggap ng publiko sa lehitimong legal na tagumpay ng bansa laban sa malawakang pag-angki ng China sa karagatan. Binigyan din ng opisyal na ang mga deklarasyong ito ay nagsisilbing pagpupugay sa mga Pilipinong sundalo at personnel na patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating maritime interest. Yan ang balitang atin sa atin ng numero 1 kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X sa Feminist. Express, Balitas Umaga.
0: Kailan tulad din panawagan yung ano yung Atin To Coalition.
1: Oh, meron ganoon.
0: Oh, meron din na sana ay maideklara ng ating gobyerno nitong darating na July 12 gawing West Philippine Sea tawag dito.
1: Meron mang ordinansa sa magsaysay Aburlan. Gawa ni Kagawa Jerwin Castigador.
0: Meron din.
1: Oh, meron na at ginawa nila 'yon. Mukhang
0: pasado naman 'yon eh.
1: Oo, pasado na doon. Oh.
0: E dito sa ano sa provincial government ang alam ko natalakay na rin ito. O humiling na rin ito ang provincial government, particular sa Gunayang Padaluygan na igawing ang ano West Philippine Sea Victory Day itong July 12.
1: 'Yon po, pwede, pwedeng gawin.
0: May forward na ito sa ano sa Senado.
1: BCE. Wala eh.
0: Mamaya,
1: oh. Mamaya.
0: Antabayan ninyo yung punsasagawa ng coverage po ng XFM Network Philippines. Ha? Simula na po. Mamaya alas dos daw eh, ang schedule.
1: Kaya nga. So, nakatabay na yung mga media doon. Nakatabay, oh.
0: Mga kabayan, mga katropa, 8 minuto bago ang ikapito ng umaga sa huling bukso.
1: Meron pa tayo isang local news.
0: Oo, sa huling bukso ng ating pong mga balita lokal. Tama na natin si katropang IC Pakaldo, kung saan isang 21 anyos na lalaki ang arestado matapos manong ireklamo ng panggagahasa.
1: Ha? Saan yan?
0: Oo, sa isang 18 anyos sa Santa Monica.
1: Santa Monica?
0: Sabado raw ng gabi.
1: Nakaw talaga naman.
0: Ano bang ginawa nito?
1: Ano bang nangyari yan?
0: Ano ba yung...
1: Binichin?
0: Ha? Alamin natin.
1: Alamin
0: po natin sa detalye mula kay katropang IC Pakaldo.
6: Inaresto ang isang 21 anyos na lalaki matapos ireklamo ng tangkang panggagahasa sa isang 18 years old na babae sa loob ng isang boarding house sa Riverside, Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa nitong gabi ng Sabado. Ayon sa mga otoridad, natutulog ang biktima sa kanyang inuupahang kwarto nang biglang pasukin ito ng sospek at tangkaing gahasain. Nagpanggap umano ang biktima na nasusuka upang makalabas ng kanyang kwarto at makahingi ng tulong sa mga residente. Agad na dinala ng mga pulis ang sospek nang dumating sa lugar. Dinala ang sospek sa Police Station 2 para sa imbestigasyon at kaukulang proseso. Patuloy na rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Sa panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Express Balitas Umaga. Hindi nakapagpigil si Kuya.
1: Kaya nga eh, talaga. Hindi naman pala siyang kainuman. Diba?
0: Hindi naman.
1: Talaga naman, oh.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na mali ka ng pasok.
1: Kaya nga eh.
0: Posible na rin yun.
1: Mabuti na lang, madiscarte yung babae. Yun ang pagmagang ng presence of mind.
0: Huwag mo masyadong mag-panic. Yung panic, natural lang yan. Pero kailangan mo rin kumilos.
1: Pag ikaw ay naunahan ng takot, hindi ka na makapala.
0: Hindi ka na makakaisip.
1: Nawala na yung ano mo, yung presence of mind mo. So,
0: kailangan focus mo, makaalis ako rito.
1: Yun.
0: Para madiscarte yan. Yung katulad ng ginawa niya raw.
1: Kunwari.
0: Kunwari, masusuka siya.
1: Oo.
0: Talaga masusuka ako kung amoy alak yung...
1: Lasing eh. Pero discarte niya lang yun.
0: Discarte niya. Oo.
1: Kaya magaling, magaling.
0: Magaling, magaling. Oh, at nakahingi ka agad ng tulong. Oh, kaya... Tsaka maaari ka naman sumigaw eh. Kung boarding house, eh siyempre dikit-dikit yan, di ba?
1: Oh. Okay. Pero kasi ang ano kasi doon, pag sumigaw ka, baka may panaksak.
0: Ah, yun. Oo, oh, isa rin yun. Oh.
1: Oh, kaya magaling yung ginawa ni babae, yung presence of mind niya.
0: Nandoon.
1: Nandoon. Oh. Kunwari, hanggang sa
0: susuka baka. Susuka muna ako hanggang ayun, makalabas.
1: Nasukul. Oh. Oh, nasukul na siya. Nasukul,
0: nasukul siya. Oh. Eh, itong, oh, Diyos kong mahabagin naman oo. Oh. Mga panahon ba naman ngayon? May,
1: Bagano ka na lang doon sa ano diba ngayon? May Palawan Walk?
0: Walker?
1: Walker, oo.
0: Huwag ka lang maghanap.
1: Huwag mag-ingat ka lang kasi baka mag-selfie din kayo sa loob ng ano, makwartahan ka.
0: Yung mga ganyang mga, Diyos, ang dami na po. Yung mga legit
1: mag,
0: naman.
1: Mag-ano ka na lang, mag-asawa ka na.
0: Yun!
1: Yun ang pinakamagaling nga na doon. Pinakasolusyon. Mag-asawa ka.
0: Kung mahilig ka rin lang, hindi mag-asawa ka na.
1: Mag-asawa ka na.
0: At least.
1: At pagkasal ka na, bibigyan ka namin ng turbo!
0: Pero sa ngayon, binata ka, hindi mo pwede yan.
1: Oh, diyan ka muna sa kulungan.
0: Yan, nako, ako yari ka. 18, matituring ka minor to.
1: Hindi na minor yan, 18 na eh.
0: Hindi, 18 and below eh. Ang minor. So kasama pa sa minor ang 18.
1: Ay kung 18...
0: Above.
1: In one day, hindi na yan minor.
0: Oo.
1: Legal age na.
0: Malamang ito, 18 or more than one day ito.
1: Oo, kaya nga. So, ano na yan?
0: Legal age.
1: Legal age na yan. Pero, pag sumapit ka ng 18,
0: legal age
1: ka na.
0: Pero may sablay ka pa rin.
1: Oo.
0: Sa Bausilo ka rin.
1: Ano
0: protection of women's and children pa yan.
1: Hindi naman sila magkarelasyon kaya walang ano sa 1962. So talaga attempted rape talaga yun. Yun talaga yung kaso niya, mabigat yun.
0: Mabigat pa rin ito. Oo, ha? Nako. Eh, hindi lang sa ano yun. Hindi lang sa attempted rape. Mayroon pa yung mga pwedeng isang pasalo.
1: Baka may masili pa yung ating mga...
0: Investigador. Oo, nga. Ito sa mga hindi makapagpigil.
1: Pahinog ka dyan, ha? Anong payo mo?
0: Ang payo ko. Sa mga hindi makapagpigil, una-una ho, nandiyan naman po si Mary Palm. Nandiyan naman po si Mary Palm.
1: Maligo ka lang.
0: Wala nga eh. Ha? Ano nga, pag naligo ka, andun si Mary Paul.
1: Kahit hindi na, basta yung init ng katawan mo, pag naanohan ka ng malamig na tubig, wala na yan.
0: Sisingaw din.
1: Sisingaw na yan.
0: Lalambot din yun. Kung nakainom
1: yung init ay sisingaw.
0: Kung nakainom nga siya.
1: Ayun lang. Alam mo kasi pagkaganyan, yung utak na yung ano niyan eh. Yung pagka laging umiinom, masisira yung utak niyan. Ganun na yung napupunta.
0: Nawawala na yung ano. Nawawala na yung...
1: Ay kung nag-drugs pa.
0: Nilalo na. Hindi naman siguro ito magagawa kung walang ganun.
1: Kung may alak,
0: may bala. Nako naman oh. Kaya nga ayaw ko nang minom.
1: Pero mag-ingat kayo sa ano ha, sa makikipag-inom. Mag-ingat talaga kayo.
0: Ay, makikipag-inuman po kayo lalo na sa mga hindi nyo kakilala.
1: Yo. Kailangan meron kayong
0: presence of binding yun.
1: Oo, tapos pagkano isara mo talaga yung pinto mo. Huwag mo bibigyan ng pagkakataon.
0: Oo. Triplehin yung pag mga lock sa pinto, bintana.
1: Kaya na. Dahil ang daming ngayong mga grabe.
0: Kunwari.
1: Ang daming mga demonyo sa mundo ngayon.
0: Kunwari, makikiano lang sa'yo.
1: Makikipagkaibigan. Yung pala, pagsasamantalahan ka na.
0: Iaayain ka sa ganyan. Mga party-party. Inom-inom mo.
1: Yung pala, may pinaplano na.
0: May pinaplano na. Kung makikipag-inuman, sabi natin, parang socialite lang. Bantayan nyo. Kayo mismo kumuha ng baso nyo.
1: Kaya nga, baka may nilagay na bitsin.
0: Kayo ang unang, sabi nga, ay wag una. Paunahin nyo silang uminom.
1: Oh, speaking of rape, may bagong desisyon ang Korte Suprema. Yung mga kalalakihan, pwede na palang mag-file ng case ng rape sa mga kababaihan.
0: Di nga.
1: Meron.
0: Ha?
1: Oh, meron.
0: Meron na?
1: Meron na.
0: Oh.
1: Meron kasing incident. Minor de edad yung
0: lalaki.
1: Yung babae yung...
0: May edad. Siya yung nag-ano?
1: Oo.
0: Siya yung namolest siya? Namolest siya pala?
1: Oo, siya yung pinilit yung...
0: Minor de edad na lalaki?
1: Oo, lalaki. Oh. So, nag-file ang kaso.
0: Nanalo naman.
1: Yun ang bagong desisyon ng Korte Suprema.
0: Ah, ganun? Ingat kayo ha, mga babae.
1: So, hindi na pala ngayong ano lang. lalaki yung sinasampan. Babae, babae pwede ka na rin sampan. Pagka, ayoko!
0: Ayoko, te! Ayoko! Wag, te!
1: Wag, te!
0: Wag po, ante!
1: Lagot ka. Magpailang ka.
0: Pwede na pala yun.
1: Pwede na.
0: Pero ito, paalala po sa ating po mga kababayan, especially kasi kalimitan naman talaga mga babae na
1: victim
0: nito. Unang-una po, wag po kayong sasama sa mga hindi nyo kilala.
1: Yun!
0: Yung mga first time nyo lang na-meet up. Eyeball, sabi nga. Yung eyeball na yun, ginagamit doon pa.
1: Sa clan-clan yun eh.
0: Ayun, mga kikilala sa mga social media platform. Marami po ngayon. Yung mga biglaang ayain kayo, hindi nyo lubos ang kilala. Wag po masyadong magtitiwala. Magdala po kayo ng mga kasama kung po pwede. Kung gusto nyo talaga makilala. At huwag pong babasa sasama kung saan-saan. Lalo na kung mayroon pong mga alak na pong involved.
1: Yan
0: ang nga po yung totoong sinasabi na basta may alak, may balaka. Ingatan din po ninyo ang inyo pong sarili, ha, mga kabayan, mga katropa. Lalo pa sa ating pong mga kababaihan, ha? Sa mga kalalakihan, bibihira po yung sinasabi ni katropang Mike na nabibiktima ng pang-aabuso ng babae naman.
1: Kaya nga. Ba? Pero yun nga,
0: meron
1: ngang bagong meron. Desisyon.
0: Po pwede.
1: Po pwede pala.
0: Pwede.
1: Po pwede.
0: Lalo na kung minor dela, di ba?
1: Iyan.
0: Sige. Uy, nako. Abay, isang minuto na po. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Uy, batiin ko lang si Mark Bantog dyan sa Quezon. Sabi niya, madalas po kasi sa mga Pinoy horror movies ginagamit ang puno ng balete na tiniterhan ng mga masamang elemento kaya natatak na din sa isip ng mga tao kapag nakakita ng puno ng balete, marami ang natatakot.
0: Yung sasabi nga natin, yung mga lumang paniniwala.
1: Siguro yung writer nung sa movie, ito yung nakita niya kasi nga maraming mga...
0: Mayabong. May mga baging-baging. Kakaiba yung mga ugat, di ba?
1: Kaya siguro yung naisip nung writer.
0: Pwede ito
1: kababalaghan.
0: Kasi mga old movie, ganoon talaga.
1: Kaya. Sabi niya, good morning po sa inyo, mga super ali.
0: Super. Sa kabila yun, ah.
1: Katropa na pala.
0: Good morning.
1: Hindi nag-tandem doon sa kabila, no?
0: Wala.
1: Si katropang pong idusura yung katandem ko sa newscast doon, eh. Noong araw.
0: Doon naman sa yumaong
1: Investigador.
0: Investigador. Diyan naman ako na
1: at least nag-tandem na tayo dito yung dating super.
0: Katropa na. Mga kababayan, mga katropa, 2 minuto makalipas ang ika-7 ng umaga. Sumain na po ang kabuuan ng ating po mga balita. Ngayon po sa ating po palatuntunan ng Express Balita. Mula dito sa...
1: Ako na. Ako na, katropang Super Ali. Salamat kay Mark Bantog. Simula noon, tagapakinig na natin talaga yan.
0: Kasama ko, kamusta ka na, Mark?
1: Taga-subaybay na talaga natin yan. Mga binata pa kami noon. Binata pa tayo noon.
0: Ngayon,
1: binat na. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat po mga kababayan at magandang umaga na Pilipinas!
7: XFM. Sister
8: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Santon Plus Gold.
17: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
18: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen moringa and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
19: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
16: Sample Plus Gold.
26: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.

0: 7 Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. XFM.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santhon Plus
16: Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: Sister Pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang iniinom ko. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, X

0: XFM Time. 7:20 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: kababayan, gandang umaga sa inyong lahat. 7:20 na ho ng umaga.
1: Bullseye!
0: Sa inyo pang palatuntunang Bullseye ngayong pong araw ng Lunes.
1: Bullseye!
0: July 6, 2026.
1: Bullseye!
0: Breakfast meeting po ang ating pong manager.
1: Bullseye!
0: Muna si station manager Kaluy, ha?
1: Bullseye!
0: Ayo muna sa palatuntunan ng Bullseye hanggang alas 9 ng umaga.
1: Bullseye!
0: Drop ang mic naman mamaya sa servisyong katropa.
1: Bullseye!
0: Gusto ho kayo, Monday ngayon ha, Lunes.
1: Bullseye!
0: Mag-ceremony ha.
1: Bullseye!
0: Maaga pa lang sa trabaho, magandang umaga sa inyo.
1: Bullseye!
0: Ganado sa trabaho, Lunes eh.
1: Bullseye!
0: Sa palengke ho ngayon, gandang umaga sa inyo, morning.
1: Bullseye!
0: Mga pabiyahi pa lang sa kanilang mga trabaho, gandang umaga. Nakalive ho tayo sa XFM page. Bullseye, live po yan, ka Gerald Gales. Pwede ho kayo mag-comment dyan. Tulad nito nila Press Yumpad. Good day po kagawa Gerald. Si Weng Hara Elibera. Good morning po kagawa Gerald. Magandang umaga sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga nakikinig din sa himpila ng XFM 104.7. Magandang umaga. Good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa munisipyo ganun din. Magandang umaga sa inyo.
1: Bullseye!
0: Welcome dito sa Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malakas na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Sama natin si Axel Bon o Barredes.
1: Bullseye!
0: Ang ating pong palatuntunan, ito pong Bullseye, ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Yung pong Yes to Health Clinic, upas para sa ating mga kababayan, galing pa kayo ng munisipyo, nasa mga malalayong barangay ng puerto. Yung karamdaman na pabalik-balik. Magaling ka, tigdalawa limang araw lang, tapos babalik na naman. Nandyan na naman yung mga maintenance.
1: Second
0: opinion tayo ha, punta ho tayo ng Yes to Health Clinic.
1: Yan
0: lang po yan sa San Manuel. Yung pong harap ng kain na to, merong building dyan sa taas sa second floor. Nandyan po ang Yes to Health Clinic.
1: Bullseye!
0: Naturopathic doctor, yung pong practice. Tapos merong pong mga alternative medicine. Tapos yung mga Santon product, tulad nito pong sabon na gamit natin, Santon Plus Herbal Soap. Napakaganda. Makikita mo kaagad yung epekto. Isang linggo pala, nagamit mo ng sabon. Ibang-iba na yung kulay. Tingkad na.
1: Yan
0: ang maganda sa Santon Plus Herbal Soap. Marami pa yung mga product ng Santon. Mabibili ho dyan sa Yes to Health Clinic. Narin natin, Bon, si Sir Rambo. Balita tayo kay Sir Rambo. Morning kay Boboy Puertos. Morning po, Idol. Ka Gerald, pa-shoutout naman. Si Allen. Si Hilda. Masugid na tagapagsubaybay ng Bullseye sa Barangay Mangingista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samaya pala ha, pupuntahan natin si Katropang Toto doon sa nangyaring sunog sa Barangay Liwanag kahapon ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aga yung pong sunog eh.
1: Bullseye!
0: Oh, kahapon ng umaga dyan sa Barangay Liwanag.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Forma lang natin si Katropang Toto doon sa Barangay Liwanag. Dahil muna natin si Sir Rambo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil importante yung mga kaganapan ngayong araw na ito. Dahil mga katropa, ito pong Senado ay sisimulan na ho ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye!
0: Formal na pong sisimulan ngayong araw ng Lunes, Monday ngayon po, July 6.
1: Bullseye!
0: Ng Senado na uupo bilang impeachment court Ito pong paglilitis laban po kay Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye!
0: Vice President Sara Duterte po ang kauna-unahang vicepresidente sa kasaysayan ng Pilipinas na haharap sa impeachment trial.
1: Bullseye!
0: Kadalasan ano yung presidente pero ngayon vice president.
1: Bullseye!
0: Kaya ang sabi, ito yung kauna-unahan na pagkakataon na yung pong vicepresidente ang haharap sa impeachment trial.
1: Bullseye!
0: Haharapin niya po ang apat na articles of impeachment kung saan batay sa rules ng Senado na kapag isang articles of impeachment lang ay convicted na ang isang respondent, hindi na ho ipagpapatuloy pa ang butuhan sa iba pang mga reklamo.
1: Bullseye!
0: Lulusot kaya? Ha? Diyan na, si Sir Rambo. Good morning, Sir Rambo.
2: Good morning, Katropang Gerald. No? Ako'y papunta pa lamang sa Senado dahil naghahanda pa mayang alas dos pa yung impeachment coverage kung saan ay todo higpit na yung Senado ngayon, Katropang Gerald. At unang-una, yung pinagkasunduan nila na DIR box na buksan ay nasa diskresyon na ng impeachment court kung ito ay papayagan, Katropang Gerald. Pero una nang Katropang Gerald.
0: Okay.
2: O yung matatandaan. Oo. Oo. Kung yung
0: matatandaan
2: nagpahayag si Senator Ping Lacson na hindi tungkulin daw kasi una, di ba, nagbanggit na nasa discretion niya, nasa kamay na ng impeachment court na didinig doon sa kaso no ni Vice President Sara Duterte na itago o isikip yung BIR box na naglalaman umano ng mga tax record ng pangalawa nga pangulo, kaya maaari itong isauli daw, sabi ni Senador Lacson, sa uli daw sa House Prostitution Panel, ibalik sa kanila at wala daw karapatan ang Senado na magtago. No? Yung sinasabi niya, walang kapangyarihan. Binabanggit din niya na walang kapangyarihan ng impeachment court na magpaksya kung bubuksan ang kahon. Una nang nabanggit na may sinasabi na maging si Senate President Sherwin Castellan na nasa impeachment court kung bubuksan yung DIR box, pero binabanggit ni Lacson walang kapangyarihan, lalo nang i-unseal ito na maaari umanong maharap sa reklamong grave abuse of discretion kung gagawin ng Senado yung pagsisip, Katropang Gerald.
0: Okay, Katropang Rambo, alas dos pa ito ng hapon, magaganap itong trial. Pero ngayong umaga, anong aasahan natin? Pagkakalam kasi natin, maaga pa lang yung mga pulis nandoon na nakakalat na kagad sa Senado sa labas.
2: Oo, kahapon pa, nag-ano na sila, Katropang Gerald. No? Napakaraming pulis na. Actually, 6,000 na pulis, Katropang Gerald.
0: Dami naman.
2: Yung ipakakalat. 6,000, oo. Ipakakalat. At meron pang pulis sa loob, Gerald. Kaya lang, mahigpit ngayon, no? O yung matatanda, nabanggit ko na rin yata. Yung ako kasi bago pa, under accreditation pa lamang.
0: Sige.
2: At sa Senado. So wala pang 6 months, no?
0: Okay.
2: Sila, ang kinakukover nila ngayon, yung mga dati.
0: Naku.
2: Dating mga accredited na. Oo. At salang-sala, pati yung mga kausap ko, kami may mga birthing kami sa Senado, yung mga reporter doon. Pati sila, hinihigpitan. No? Para bang ginigisa kung kanino yung kakampi. Kapag ikaw yung kakampi,
0: pati media.
2: Kapag ikaw ay fair, pati media, mahigpit ngayon sa media. Pati yung mga vehicle ng media ay ini-screen na. Dahil nga dito sa impeachment. Pero ayon naman kay Senate Secretary Bantog, ay hindi naman inuobliga ngayong araw, sa unang araw, na si Vice President Sara Duterte na dadalo sa impeachment. No?
0: Okay.
2: Una nang nagpahayag ang depensa na handa nilang iharap si VP Sara kung kinakailangan. ng impeachment court. Kung may napapanahon at nakakailangan at pag-uusapan ng kanilang legal panel.
0: Ayun,
2: at upang Gerald. Oo. So yun, ang impeachment ay understand na una nilang ano, isasalang yung Article 1. Yung pagbabanta, I understand, katotang Gerald, no?
0: Okay,
2: yun ang yung nabanggit ni nila. So, malalaman natin kung paano, dahil live naman ito, at kahapon meron na naglalag dun sa binabanggit nila na 61 lamang na seats sa upuan yung pinapayagan. So, mamaya malalaman natin yan, katotang Gerald.
0: Okay, no?
2: At titingnan din natin kung paano yung sistema, dahil napakahigpit, hindi lang higpit, full alert, katropang Gerald, ibinalik yung full alert ngayon ng police, pambansang polisya dito sa paligid ng Senado. At lahat ng mga sasakyan, ibinalik nila yung dadaan sumasailalim sa screening, no? Lahat ng mga sasakyan, yung mga detector, ay tinitingnan yung loob at labas ng mga sasakyan pumapasok sa Senado, katropang Gerald.
0: Okay.
2: Yan ang sitwasyon sa mga oras na ito.
0: Wala pa namang confirmation no, kung dadalo yung Vice Presidente ngayong araw. Ito.
2: Wala. Oo, wala. Pero binabanggit na hindi inuobliga ngayong first day, sabi ng Senate Secretary Bantog. No? Titingnan na lang natin kung ano yung mga mangyayari, katropang Gerald.
0: Okay.
2: Mamaya.
0: Alas no, dos pa. Oo, alas dos. Pero ngayong umaga, nandiyan na rin mga polis. Kasi ang dami. 6,000 eh.
2: Oo.
0: Merong bang aasahan na mga kilos protesta o rally na nakasuporta?
2: Merong inaasahan. Mamaya yan, siguro bago magtanghali, dyan ang susugod katropang usually, katropang Gerald, gano'n ang mangyayari. So asahan na natin, gano'n. Asahan na natin yan.
0: So
2: yan ang mangyayari.
0: Itong bilang na ito na halos 6,000 pulis, hindi lang basta pagbabantay doon sa loob kung anong kaganapan, pati na rin sa labas yung mga pagsugod na mga supporters ng Vice Presidente at yung mga antay, pwede rin na magpanagpo. Ganun ba?
2: Pwede. Katropang Gerald, pwede. Kaya nga may mga pulis kasi pwedeng magpanagpo yung sinasabi mo no, na antay at ang pro na protester. Katropang Gerald, kaya doble yung ipinatutupad niyang seguridad, kaya nga ay nagsasagawa ngayon ng paikot-ikot ang mga pulis, no, may dala-dalang K9 katropang Gerald, dahil nga dito sa unang impeachment ng pangalawang pangulo ng bansa kung saan ay patuloy na nagsasagawa ng pag-iinspeksyon upang matiyak na mabigyan ng seguridad at pati media ay hinihigpitan na rin katropang Gerald, no? Lahat ng media na mag-cover dito sa Senado. Ang sabayan natin mamayan katropang Gerald kung anong mga development pa. Yes.
0: Ang legal team pala ni Vice President Sara nasa 16, ang dami.
2: Dami. May mga magagaling din dyan, no? 16. Sa prosecution, meron pa. Merong private na nababanggit ko na.
0: Mm-hmm.
2: Nabanggit ko na katropang Gerald. Na 16. Oo.
0: Okay.
2: So, mamaya.
0: Sige. Mamaya kami, pero kahit na hindi ka makapasok sa mismong loob at makakover, meron tayo. May mga makukuha tayo ng mga impormasyon, ng mga video, mga kaganapan.
2: Yes. Tayo. Meron. Meron
0: tayo.
2: Kasi ilalive na kami doon.
0: Ayan.
2: Oo, makakakuhan. Live naman yan. Kahit hindi tayo makadama. At ilalive na ng XFM Manila yan. Yung mga kaganapan, no? Katropang Gerald. Ako'y sa labas lamang mamaya sa Senado at titingnan natin kung ano ang mga development, kung makakapasok ba o hindi katropang Gerald. Dahil hindi kagaya nung panahon ni Cayetano, nung siya ay Senate President, lahat ng media,
0: lahat
2: katropang Gerald, walang tinatago. Nung si Senate President Cayetano pa, lahat ng media, may mga vlogger pa nga eh, hindi lang media, lahat ng media ha, lahat ng entity, pasok kayo, wala kaming tinatago, sige pasok kayo, cover kayo. Dito, hindi.
0: mahigpit ngayon, mahigpit.
2: Super ang higpit, hindi lang higpit, super, triplihin ang higpit. Dahil kahit nakabidya ka, naka-mainstream media ka cover, sinasala pa kung paano. Kaya maraming nagre-reklamo rin ng mga media, no? kumakamot na lamang ng ulo, dapat kukover ng media. Eh, sabi, ang tagal na kami nagkukover, 20 years, 30 years na kami sa Senado. Ngayon lang namin nakaranasan ng ganitong kukover. Legit yun, ha? Mainstream media na legit. Ganyan ang sinasabi nila, katropang Geral.
0: Okay, sige. Abang kami mamaya, alas dos ng hapon.
2: Alas dos. Mamaya, alas dos ng hapon. At kung ano yung mga development, ay malalaman kagad natin. Yan, katropang

0: sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng flood control projects? The Senate VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
1: Ikaw kay katropang Silvestre Rambo Labay, yung ating pong correspondent, na correspondent po ng XFM Mega Manila. Alas dos pa ng hapon na, pero yung mga pulis kahapon pa, kagabi pa, ngayong madaling araw, napakarami na, sa 6,000 yung pong nakakalat. Dahil baka mayroong mga rallies daw na susugod sa Senado habang sasagawa ito pong impeachment trial. Abang ang lahat ng ating mga kababayan. Sabi nga natin, haharapin Vice Presidente ito pong apat na articles of impeachment kung saan batay po sa rules ng Senado. Bullseye. Nakapag isa sa articles of impeachment lang ay convicted na ang isang respondent ay hindi na ho'y may pagpapatuloy pa ang butuhan sa iba pang mga reklamo. Bullseye. Ang dami nito, di ba? So sana maging maayos yung flow ng impeachment trial. Sa madaling sabi po, kailangan lang po na ma-convict sa isang impeachment articles ang isang nasasakdal para ho matanggal siya sa pwesto. Kabilang po sa mga paratang laban po sa ikalawang pangulo ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Hindi ho may paliwanag na yaman. Aligasyon po ng panunuhol at umano'y ito na ho yung unang tatalakayin. Pagbabanta. Okay? Pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bullseye. Sa kanya pong asawa, kay First Lady Lisa Marcos. Bullseye. Pati na rin po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bullseye. Napanood niyo yung video na yun, di ba? Noong mga nakaraang taong pa. Bullseye. Dahil doon ay kabilang po yun sa naging reklamo at tatalakayin dito po sa impeachment trial. Bullseye. Ang sasagawa ho ang paglilitis mula ho Lunes hanggang Miyerkules alas dos po ng hapon. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian na siya hong presiding officer ng impeachment court, ang unang araw ay ilalaan sa mga preliminary proceedings kabilang po ang pagbibigay ng opening statement ng prosecution at depensa. Pa yung ano lang muna ngayon? Opening statement muna, magkabilang panig po. Bullseye. Bullseye. Prosecution at yung pong sa depensa. Bullseye. Bullseye. Sa ikalawang araw naman, inaasahang sisimula ng pagpapatawag ng mga testigo at pagpresentahon ng mga ebidensya. Bullseye. Bullseye. Sa pangalawang araw na po yan. Bullseye. Bullseye. Doon, mainit-init na yung mga aasahan natin, mga mapapanood natin. Bullseye. Bullseye. Dahil papatawag na ho yung mga testigo. Bullseye. Bullseye. Doon na rin ipipresent yung pong mga ebidensya. Bullseye. Bullseye. Inaasahan ho na magsisimula ang pagdinig sa mga testigo bukas, July 7 hanggang July 8. Dalawang araw. Bullseye. Bullseye. Liban dito, kwenisyon din po ang pagiging presiding officer ni Gatchalian dahil hindi siya abogado. Bullseye. Bullseye. Ngunit iginit niya na nakasaad sa rules ng mataas na kapulungan na ang Senate President ang dapat na umupo sa naturang posisyon. Bullseye. Bullseye. Bunga ka lang natin si Senator Chis Escudero, yung kanilang napipisil na magiging presiding officer. Bullseye. Bullseye. Kabilang sa mga napag-usapan nito pong mga senador, ang isyo po ng BIR box. Bullseye. Bullseye. Na naglalaman po ng mga tax record ni Vice President Sara. Bullseye. Bullseye. At ng kanya pong asawa na si Attorney Carpio. Bullseye. Bullseye. Na posible ho, posibleng maging bahagi ng ebidensya sa kaso. Iginit din po ni Senator Ping Lacson. Bullseye. Bullseye. Na

0: ito na ho ang pagkakataon para magkaisa ang Senado sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw. Ang dapat mapanatiling maayos ang diskusyon sa loob ng impeachment court.
1: Bullseye!
0: Hindi ito ang unang impeachment trial sa bansa noong pong 2001. Si dating Pangulong Erap Estrada ay naharap din po sa paglilitis na nawi sa EDSA 2.
1: Bullseye!
0: Tapos po ang controversial na pag-walkout ng mga prosecutor. Noong 2012 naman, napatalsik din sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi kumpletong pagdedeklara ng kanyang salin.
1: Bullseye!
0: Yan ang mga ganap noong 2001 at noong pong 2012.
1: Bullseye!
2: VP Sara, absuelto, absuelto o konviktado? Na impeachment coverage.

0: yung mga video na nakikita nyo ngayon, napapanood niyo. Yan ho yung paghahanda na ginagawa ng Senado kahapon. Maliban dyan, ha? Yung mga kaun na nakita natin, di ba? Sabi nga ng ating pong correspondent, si Sir Ramu Labay ng XFM Mega Manila, napakahigpit, sobra! Pero ibo dati raw, pwede naman makapag-cover lahat ng mga media, pati na rin mga vlogger. Pero ngayon, pambihira na kailangan, isang taon pataas eh. O, 6 months pataas. Kaya yung 6 months, di pinapayagan. Si Rambo, 6 months pa lang, di pa eh. Kailangan yung mga taon, yung mga matatagal na. Pero mapapanood din naman ito. Mahigpit sa labas dahil ang daming mga pulis. Nasa 6,300 yung pong mga pulis na ipapakalat sa paligid lang po yan, ha, ng Senado. 6,300. Hindi pa ho kasama yung mga pulis doon po sa loob. Yan naman po ay bilang pagbibigay siguridad kasabay po ng pagsisimula ng impeachment trial dito po kay BP Sara. Ayon po sa PNP, NCRPO, kay spokesperson Police Major Hazel Acelo, karamihan sa mga inaasahang pagtitipon ay nakatuon sa harap po ng Senado. O ito raw po mga pulis talagang nandoon sa harap ng Senado. Nabatid na meron din pong isang grupo na nagpaplanong magsagawa ng... Aro, may magmamarcha raw. Patungo ho sa Senado mula sa kalapit na lugar, kaya magdadagdag pa ng mga tauhan ng PNP. Ay, hindi lang pala ito, yung 6,300 mas dadagdagan pa dahil nga mayroon daw grupo na planong magmarcha papunta doon sa harap ng Senado. Bagamat wala pang naaprobahang permit para sa anumang rally hanggang nito pong linggo, sinabi po ni Asilo na bukas pa rin ang PNP and NCRPO sa mga grupong nais na magsagawa ng protesta basta susundin lang daw ang tamang proseso. Bukod dito, magpapatupad din po ng maximum tolerance ang PNP kung sakaling susubukan na lumapit po ng mga rallyista sa harap mismo ng Senado nang walang permit. Bigat nun, Brad. Talagang grupo, walang permit, tapos pupunta sa harap ng Senado? Naharapin mo yung nasa 6,000 mga pulis? Mukhang hindi gagawin yun. Pwede, pero sigurado, kukuha ng permit yun. Okay, abang tayo ha, alas 2 po yan. Alas 2. Ngayong araw na ito, panay opening statement lang pala ngayon. Bukas pa yung mga testigo. 7:45. Punta natin mamaya si Tropang Toto doon po sa Sunog, sa Barangay Liwanag kahapon. O, commercial muna tayo. Babalik din po kaagad.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: XFM.
11: XFM.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, ay isang manhit.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminorrhea.
22: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
23: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Coffee break na naman.
26: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.
29: FM.
30: Mga katropa, X

0: to pay.
1: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
0: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sys the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: XFM.
11: X.
10: XFM.
11: FM.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Nagbabalik po ang Bullseye!
12: Bullseye! Bullseye!
13: Morning muna yung mga nasa live, yung mga nanonood at nagpapabati.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Mga nagko-comment sa live natin, good morning!
12: Bullseye! Bullseye!
13: Masahin ko ha yung mga comment ninyo.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Si Dennis Henderson. Jordan, thank you. Neria o Miss Alpha, magandang umaga po mga katropa, Sir Dan. Salamat sa mga nag-share ha. Paki-like din po pala o kaya paki-follow. Ito pong XFM page. Morning po mga katropa, sabi ni Dance. Thank you, Dance. King Strelia, good morning katropang Gerald. Good morning. Magandang umaga ho sa inyo. Mga nasa live natin, thank you. Comment nyo lang, babasahin natin. Si katropang Toto. Dahan natin sa barangay Liwanag. Pero bago yan,

ginawa lang yung listahan natin. Yung mga listahan na mga pharmacy natin. Alas 8 na ho ng umaga. Ito pang toto, bon. Oh, good morning nga. Puntahan natin yung pong sunog na naganap sa Barangay Liwanag po kahapon ng umaga. Bullseye! Bullseye! Oh, mga alas 6 ito eh, pala 6 ng umaga. Bullseye! Bullseye! Meron pong nangyaring sunog sa Barangay Liwanag, kung saan yan, nasa likod lang po yan ng NFA. Bullseye! Bullseye! Alam niyo yung NFA? Bullseye! Bullseye! So, doon na lang po sa NBI, sa likod nun. Bullseye! Bullseye! Malapit po sa katedral. Bullseye! Bullseye! Barangay Liwanag, kahapon po yan ng umaga. Bullseye! Bullseye! Doon po sa nangyaring sunog. Bullseye! Bullseye! Okay, aabot po sa nasa 4 at 2 kahapon na ang record, sabi 4 at 2 ang individual na apektado. Bullseye! Bullseye! 42 individual yung pong sabing apektuhan dito po sa nangyaring sunog. Bullseye! Bullseye! Ang mga